0: music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
1: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 100
1: na lang. GTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
3: Today si Sherlock Grace Mendoza.
4: So, na-permit nga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang MyTC vitamin C. So, pag nakainom ko ng tambala, himsog na ang akong lawas.
1: MyTC,
2: sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
6: Mm.
5: Na-adjoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
6: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga doon ay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
5: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
6: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
5: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya aluminum. Sa tupa, non-toxic.
6: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen og uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells og tissue.
5: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
6: Inom ka og Extend Food Supplement.
5: Ay, perfect.
6: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
5: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
6: Hala? Tay, pwede ka na.
5: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
6: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
5: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
6: Unya, inom pug kag kuan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom og Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang bangkas mga pobre.
6: Maujud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Diofresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more po 10 compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
5: Number 1, Dok, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3 na dayon kay lauric acid.
6: Naapay monolaurin.
5: Mga medium chain triglycerides.
6: Check. Plain D3 ikis.
5: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
6: Pasabot Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
5: Kung kainong kag D3 Bio.
6: Check. Ordinary D3 walay MCT.
5: Unya Dok, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
6: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede nimong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay dyan ang tarang kagaw sa imuang baba. Makalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
5: Wala.
6: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
5: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
6: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
5: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
6: Magkataas ang imong metabolism.
5: Correct.
6: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
5: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
0: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na
3: jud
0: nako
3: ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
3: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Milagros orong taga-Tornor ako, sir.
9: Pwede ba ta ka mahinabi regarding sa pagginom pagdumal sa D3 Bio DTX 500?
8: Oh, pwede. Kung ibati sa agi sa akong tiyan nga idugay na kung ipamati murag lain kaayo, papasigap na ko sa doktor, wala daw ko yung fat liver. Tapos, binisitaan ko niya og tambal para sa fat liver. Nahikap ko sa inyo ang mga kuan sa radyo sa produkto, maunang produkto ninyo, unang ipalit ko. Pagkahurot sa akong tambal gikan sa doktor, muna akong gipuli ka ng inyong produkto. Gainom po ko og coffee mix.
9: Gainom po ka GTX coffee mix?
8: Ah.
9: Regarding sa mong fatty liver, kumusta?
8: Okay na yun siya. Wala na ko'y gibati karon. Pero bisa wala na ko'y gibati, pero nag-maintenance lang ko. Ito lang ito nga mo inom kami. Mo nga, ganaan ka ikong inom, kay ganaan po ko mo kaon, dahil bilas ko matulog.
9: Walay lain na rin gatumbar nila o D3 bike detects sa blended sa mimbro sa mga bilang. Ikaw ra?
8: Akong parin po. Mga po'y akong laban sa iya ah. Murag natok na ba ako atong gigan sa hospital? Basi po niya atong tungura at sa bulan sa kuan dyan na hospital siya kay ikalit nang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon auto nga. Ipa check up na mo siya. Pagpasigap na mo diri kuan ang yan doktor nag-ingon nga dapat ko na-operahan siya kay nadaw siya pato sa akto.
9: Oo, then?
8: Dayon, auto nga, di pa-admit na mo siya niya. Pagpa-admit ato, na-target na dayon itong nga kuan ka nung naang iyang opera. Kanoon na mo sa akong bana, pero naluya man noon siya dito sa hospital. Auto nga, among nahayon na lamin sa doktor. Sa di pa ang target niya nga,
9: Felicia.
8: Opera, amo na lang siyang ipagawa.
9: Pag inom sa D3 Bio sa imong bana, o D3 sa banit, kumusta on sa resulta?
8: Okay siya, ay sir. Kaloy sa Ginoo, naulian siya. Oo, kuan pa lang, murag, nanggawas na mo sa gikan sa hospital sa Mayo.
9: Then?
8: Kahantod karong mga bulan na kaloy si ginumay na siya. Murag, ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko yun na talagsik niya at ugit na ninyo yung inyong produkto. Kung ako siyang gimintina sa anak, sir. Kahantod karong, nagpainom niya akong kuniya. Salamat yung gayo, kay murag, nakakuha yun kami ugwayang epekto sa mga produkto ninyo. Nahi akong gipahibalo sa akong mga kauban diri, ngayon yun silang mainom sa mga produkto. Kay mayo yun, mayo ang epekto. Pero, ingon yun ko nga, ngayon po taong, kanalang yun sa Ginoo, kay usay mga kanang mga tambal yung pangayoon sa panalangin sa Ginoo at sa mga ginainom.
9: Yeah.
8: Pero nakaingon ko sa ko galingon na ang inyong mga produkto puno sa panalangin.
9: Yeah.
8: Na matakuha din yung maing epekto.
9: Ma'am, ang sa gani, ngalan ni mo, ma'am?
8: Milagros Orong.
6: Check. D3 Bio for ketones, metabolism o pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
5: Gusto.
6: Usapan dyan gipromote nini ang gut bacteria.
5: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
6: Nya, gadaghan na sila kung naas VCO nga makita mo sa D3 Bio.
5: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas gawa sa mga kugaw.
6: Pananglitan, wala ka gariplinis. Ang imuhara is padaghano ni Musla. Kinanglan jud nimo ang BCO nga naas ditribayo. Ditribayo, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang ditribayo. Ang ordinary nga ditri,
5: wala
6: na pod.
5: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
6: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang yang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
5: So,
6: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
5: Supporting actor ra.
6: Nya
5: unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
6: Yes.
5: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
6: So ingon na nakanindot ang D3 bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
5: Correct.
6: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
5: Hosto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
1: D3 Bio!
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rolda. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ang murag i-maintain pag inom. Three times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
5: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuoan na jus ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria, virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
5: Unya, all natural pa jud ni dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahera jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok, unya humot pa jud.
5: Taw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Dio Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-bisi ka, mura ra kag nakag-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
5: Oh,
6: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni Mama o Papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni Papa.
6: Najay pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwa ang pod ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seed.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka magabuti ka.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
5: Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado god kani mga ingredients.
6: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, Detox Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
5: No.
6: DTX Premium Coffee for the best experience.
5: Mm.
6: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
5: Mm-hmm.
6: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
1: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Rico. Sa una, hindi ko git masawa ng pagpangapi bangod di apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kong magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
5: Correct.
6: Og kini na sulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapinang D3 Sir JP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
6: inya,
5: active kung, cases.
6: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir JP, makaulaw no? Kipang tabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir JP.
5: Mahadlok na sila, Dok. Patuol ni mo.
6: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisa pag ang imong pamilya, Dok. Mahadlok ni mo kay basta na kay TB.
6: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom raday unta tuog di Tribayo.
5: Gusto.
1: D3 Bio.
14: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
5: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
5: Gi-boost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
6: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
5: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir JP nga naay mga TB dot center?
5: Yes, of course.
6: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia.
5: Ay.
6: Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
5: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
5: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
6: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
5: Usto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
6: Kaya gid kaayo sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo, so good news ni sa nay mga TB, katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
5: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Tilingban. And of course, among yung special mention, of course, ang ato mga sukintig paminaw, nganha sa tuburan, maayong buntag na sa DYPS BT Radio 98.1 FM. And syempre, kung nata sa tuburan, nata sa north, naaputa sa south, o sa Sambuan, sa DYAJ One Heart Radio 95.3 FM. O syempre, dili lang sa mga naminaw nato, syempre, sa ito sa nagtanaw, sa live karon nganhi sa Bantay Radio Official Facebook page. So kung naagi man may tungod sa inyong algorithm, o undang lang sa post na lang. So kung pa mo nakafollow sa mong page, hopefully nakafollow na mo, follow na lang sad. And if ever, dili lang maayong buntag, maayong udto, maayong gabi, maayong hapon, kung nagtanaw man mo sa inyo, amo ang delayed telecast. Telecast, good. Delayed upload di ay sa amo ang YouTube channel. So muna, yes, kung pa mo kay Bao, naasal mi sa YouTube, pangitaan lang ang Bantay Radio. So naara sa yun nga to ang kahimso ko katiling banog. Actually, naagi tayo special playlist para din mo mamita asa ang mga episode. So nanay playlist ka to ang kahimsog o katilingban. So di ba wala naging rason nga dili mo makapaminaw or makatanaw na mo. Added, naday ko added bonus di ay no. Naasa ta sa Spotify o di ba? Baka naman yan. So kahimsog katilingban naanasa ta sa Spotify. So pangitaan lang yun din ano. Because so far, kita pa ang Bisaya Health and Wellness Podcast. So di ba? So karon pwede na maklaim na kita yung number one. Kaya wala may lain. So mo na import tante bitaw oy so kadagat og gisgutan nag sikut man tagka ng health and wellness no so nahuman na ang September ang murag ang September ba daghan kay nahitabo no actually di ay bago na gyud ako di ba last Tuesday di ba gauwan na naglinog pagyud gamay okay di ba so kumusta hopefully pero no hinayram tong linog so hopefully safe ra ang tanan pero September nagisgut galita og dengue no kay it is so alarming kay medyo ni taas taas gyud ang cases sa dengue no for September and hopefully patapos naman ta dili na taon mo taas so hopefully wala sa gyud fatality kay then again ato gyud i practice ang 4T di ba ang upat ka T na ato gisgutan last time number 1 ato lang yung itaob. So muna, kinakibaw kita no, nga ang mga lamok di ay nga mupaak or muhimo o kanang makatransmit o kanang dengue. Dili di ay ang mga hugawan nga lamok no. Mas may ba, ang uban pa'y hugawan. Hoy, bitaw eh. Ang lamok nga dengue kaya ato siya sa mga limpyo nga tubig di ay magpuyo or ato siya mudagan. So muna, number one, dapat ato yung itaob to make it sure nga walay pwedeng breeding sites ang ato ang mga lamok. Ikaduha, itaktak. Dili lang ang mga taang kanang mga tubig or kanang mga itaktak ato mga sanina ang ato ang mga gamit or something kung asa pwede mutago, di ba, ang mga lamok. Kaya ato lagi siya sa mga limpyo kuno. Kaya kaning lamok nga Aegis Aegypti or nagdagdinggi din siya sa mga hugaw-hugaw nga lakuan places ato sa mga limpyo. So muna, mga sanina na ito nga na kanang ipanghanger na likod sa ato ang mga aparador. Di ba, muangkon mo sinuod na ginmoy mga ipanghanger na likod sa aparador. Ano ka nang likod sa portahan, no? Nasa galing mo'y that one chair. Kaya ako na-joke ko'y that one chair nga. Nahimo ng one table ka ng one chair. Kung asa pang sanina, di ba? Ang karsunis, ang coat na gamiton pagbalik at ito simut-simuton, kaya pa ni oy. Siyempre, oy. Di ba? Para magtipid sa tagtubig, oy. Kung makaya pa man, di ba? Magamit lang yun na siya. Kaya mo na siya itawag sustainability. Oy, bitaw, oy. So mo na siya. So dapat ato sa na siyang itaktak. And of course, toyo. So we have to keep our surroundings dry also. Kaya bisag kanagaling floor lang sa itong garahian nga na ay tubig, pwede sa yun nga na mahimong breeding ground sa ito ang mga Aegis Aegypti sa ito lamok. And lastly, of course, kung naamay open yung mga tubig, ato yun na siyang dapat itakip. So muna siya, ato siyang dapat siradan. Kaya then again, ang kanang limpyo nga tubig, dilibot pasabot, walay lamok ka na. Nga na hinuhon, ganahan ang mga Aegis Aegypti or ang lamok ka mo transmit o dengue. So osbon ako, ang taob, taktak, toyo og takip. So yeah, that's it. And before ko proceed sa tong topic sa UDI, no, ako sa i-remind kay anyway, hapasalamat na kay nawagtang-wagtang na ang haze, no, kay last Saturday lang yun. Last week, eh, di ba, pagmata na tumurag, huy, abin na nagbalik, nibalik ba ang winter feels na ba ni siya? Dili to. Haze di ay, di ba, nibalik ang haze sa Cebu. So muna siya, ato na siya seryoso on. So when we go out, dili ibot pa sa boat, kanang, ay, okay ra na haze, abog-abog raman na, wala man ko yung na-feel, di ba? Wato na ito nga natin ma-feel. Dili sa town, uy. Pero though I am not making an alarm, di ko alarmist or whatsoever, I am just want you to take care. Mabagaling, gi-cancel ang mga classes. In other words, it's a little bit that worse. Iwan na siya kadilikado. Dili tamang gawas, kaya gi-cancel gali ang klase ng gawas. May noon, gado-duwa, magtubig-tubig sa gawas. Uy, di ba? Dili mo po yuta sa balay. Or, for me, yes, pwede gita mo gawas na lang sad. Pero muna siya, musulob yuta sa N95 mask. Kaya dili lang normal na masa N95 mask nga dapat nakatabon ang ilog ong baba. Dili imutang sa ato ang kuan sa tuang chin, di ba? Para taw na siya sa atong ilong, ha? Bitaw sa muna siya. So anyway, di ba, taas kaya akong intro. Kumusta naman lang ko? Bitaw, eh. Mo to, atong topic di karong buntaga mo, correlate na sa niya, di ba? Padung nag-end of the month, kumusta naman itong mga swildungan, ha? Di ba? So, hinautong tanabot na itong swildo. Ako maragwala pa di ay. O di ko karelate itong swildo. O makarelate na di ko. Bitaw, kumusta itong swildo? Ikabot sa swildo, mukha mata ng hello and goodbye basad siya. Because anyway, mo sa itong hisgutan karong buntaga, ma, sa, di ba itong gisulti nga ang panglawas, bitaw, you know, kinahanglan yung tamuhatag og savings, anak. Iba, dapat andam yung tatanan kung na may mahitabo na to. But in the same way also, usa sa gibias ato ang dakong hisgutanan kung magkasakit na kay ang mga tambal, di ba? Kay mga tambal usahay ka na, na tambal nga, huy, kamahal man sa usa. Pero actually, naman sa di mga alternative, o muna itong gitawag og mga generics. Or actually, natay, muna natay gi-invite kay para mas maka-explain siya more about generics o about sa mga tambal. Kay before mo, end ang September, yes, nakarga yun na to. September is actually Generics Awareness Month. So yes, last week of Saturday na, last week of September na appeal pag yun na to. So nganong naamay Generics Awareness Month. So nganong dapat ma-aware matanin generic? Nganong dapat mas makahibaw mataan? Di ba kadagan ito pangutana? O baramal mo na to siya? Anyway, to discuss o gambag to bag-ani ato ng taugon. Taugon yun? O ato ng introduce o atong abi-abihon ang usak ka-regulatory pharmacist o atesda assessor and trainer. And of course, connected siya sa Generica Drugstore for more than 3 years na already. Atong i-welcome nga ni sa kahimsog o katilingban si Mr. Ninyo Rosalejos. Maayong buntag, sir! O diba, good morning. Nakuratan man ko na may pa-armor ka na si sir. Inauwaw man sad ko. Good morning, sir!
2: Good morning, Doc Save.
1: Oh yes, good morning. Would you like to greet our viewers also and our listeners?
2: Maayong buntag sa mga solid listeners and viewers sa programa ni Tito Doc.
1: Yes. Okay. Sa ato mga kabantay nga niya, ato ng tawag kabantay, kaya sa Bantay Radyo Manggun, mga kabantay. Pero of course, kahit kahimsog man siya sa kabantay sa kahimsog, di ba? Taas na kaayo, no? Uy, bitaw eh. But then anyway, di na ito dugay-dugayo na kay para wala tayo mag-gast, kanang makaskas na oras, no? Here di ay, Sir Ninyo, if ever na amin na-invite nga guest, usually we introduce, kana kung naimang umang radio show, no? I-introduce ilang guest, taas kita introduction sa amu ahinoon dili, kitapulan man ko. Uy, di bitaw eh. No, because amo mag point is actually kaning kahimsog at tilingban every individual, di ba, matag individual na agutay responsibility para mahimsog atong katilingban. And of course, you being a pharmacist sad no. So o, ang pharmacist di ay unsa sugyuday ang role sa pharmacist or sa trabaho sa di ay aning pharmacist nga kanang makatabang gyud siya sa kahimsog sa katilingban. Sorry to say this kay musulti bigan man ang pharmacist na maligya ra nagtambal, di ba? So would you like to share more about it, sir Ninyo?
2: Okay. Thank you na Tito Doc. Ang trabaho sa isa ka pharmacist, ang sole nga trabaho jud niya is dispensing. Okay. So, dispensing, compounding.
1: Okay.
2: And siya ang responsible sa daily operation sa establishment sa pharmacy.
1: Mm-hmm.
2: And so kung matug manufacturing, distributor.
1: Oo.
2: And others na related nga na ay tambal.
1: Yeah. So that's it. So di ba in other words kanang ya giskwilahan og dapat gikatunan sa gyud na siya dili nga nubutbuot ra na lang bisag unsa ile panghatag nato nga na, di ba? So anyway, sir, di nato dugayan kay it is a generic kuan man awareness but mo diretso na gyud ko sa kong first pangutana kanang unsa gyud na ang generics, unsa gyud ni kalahian aning generic ug unsa di kalahian kaning brand name. So unsa nang generic name ug brand name?
2: Okay, Tito Doc. Ang generic name, kung sa definition sa pharmacy law, kanisya is scientifically and internationally recognized name of the active ingredients.
1: Mm-hmm.
2: Ang kaning brand name, so ang name is pareho siya generic or generic name or active ingredient, ang pagkakaiba lang niya is ang branded medicine na siya'y lahi siya o excipient. Na siya'y mga add-on na excipient. Ang branded, pero pareha siya generic content.
1: Mm-hmm.
2: Example, si Losartan, si sa branded, Losartan 100 milligram, sa generic 100 milligram, pero sa branded, mas mas ipanindot niya ang excipient, ang add-on nga sangkap. So, mm-hmm. for example, ang color sa tablet, mm-hmm. ang size,
1: okay.
2: ang flavor. For example, lami kayo ta, o inom na to sa tablet, mag-glide din siya, mag-ritso siya, patulon na ritso, mm-hmm. because added formulation, that is the excipient. Mm-hmm. Pero, ang kakuanan lang nato dito doc is kung inong tag generic na tambal, same ra siya efficacy, same siya epekto sa atong lawas, still 100% ang effect sa branded, pareho ra yun sila.
1: Yeah.
2: Ang kalahian lang is naalay mo rag na
1: add-on.
2: May add-on or na kuan si branded nga mas convenient tag mas ma-convenient siya, pero ang kuanan niya is ang generic is mas barato, mm-hmm. pero hindi siya epekto sa branded.
1: Okay. So yes, mo tawag gi-emphasize, you know, when you see generic, it technically is the component din na siya, muna siya composition mismo sa medication or sa drug. Kay, muna lang ako in a layman's term, musulti na lang ko. So kung for example, ganahan kinahanglan ka og manok, so murag ang manok muna siya ang generic, di ba? So ang manok lang, pero ang manok dana siya classic nga murag pagkaluto or depende sad sa iyang brand, di ba? When you say pinitam suting McDo, Jollibee or whatsoever, pero fried chicken, pero hara gyud tanan silang fried chicken. Ilang fried chicken ni pagkalain lain nga lami or whatsoever, but technically kung nag-crave ko og manok, periharag yun na siya tanan nga manok, di ba? So most of na siya ang generic nga katong gisulti ganina ni Sir Ninyo, nga actually kung unsa gyud yung active component, mao na siya ang generic name, ang probably ang brand name na anan siya laing i-add-on, nga mo nang probably malahi sa diyang color and everything para mo na siya mas ma-identify sa probably, pero ang main point, ang efficacy or yung effectiveness, periharag yun na siyang tanan. But anyway, we'll try to add-on pa no, like later on no, sa anong naipurma or laing-lain man nga color. So, mautana na lang yung kudiritso, kanang kay moment siya permig yun nga, pangutana na lang yung diritso, sir, no, actually, mo-cut on lang ko para diritso na yun dahil ka ng nga nung kinahanglan pa mag-gina to hisgutan ang generics, kaya more daghan pa ba ang wala yun na kahibaw, ani?
2: Kani siya, Dok, thank you kayo sa pangutana, Dok. Importante nyo na itong kahibaw ma-deliver na ito ni nga message sa mga listeners kay ako nag-practice ko sa community pharmacy we back pila ka years. Daghan yun kong na-encounter, no, nga mupalit ang resita kung unsa to yung masulat nga sa upos nga option nga mm-hmm. brand.
1: Oo.
2: So, maudyo yung pangitaon ni my patient, the customer, na magnya usahay wala sa kanya nga butika, yung mahutla, hindi magod pwede available ang stock sa butika.
1: Yes.
2: So, si brand, pangitaon yun na niya sa asa niyo, lugi kayo ang customer, no? So, diha na yun mo pasok ang patient counseling sa pharmacist, sa knowledgeable na itong pharmacist and pharmacy assistant
1: mm-hmm.
2: para ma-discuss kung unsa ang importante ang generic na tambal
1: mm-hmm.
2: pariha raman siya kipikto o yes. mas nakabarato siya o dili na po maglisod ang customer. Example, katong si Branded A, kung wala itong stock siya mo ito yan siya balik-balikon o palit po dito niya tukoy kayo siya kay magsigisag pangita ato niya. So mo lang dapat na interaction sa ato ang mga pharmacist
1: mm-hmm.
2: and pharmacy assistant.
1: Yeah. So muna masulti lang ko kay anyway gani later ang pamutanan ako ipangutanan no, pero sis dehisgutan naman ato nganhi nga muna akong gisulti kapila-pila yun murag wala gyud episode tingali no sa episode katilingban nga dili ako isulti nga actually kun natay ka pangutanan no mangutanan ta sa saktong profession or saktong individual mahitungod sa iyang murag expertise, di ba? So muna, di ba, itong resulti na kung about health at about nutrition, mangutana taong nutritionist, di ba? So muna, kung mahitungod sa tambal, doon ay doctor, naasag yung pharmacist, kamas nakibaw yun kung unsay pwede laing alternative, di ba? Kung ato na mo sa pharmacia, demo to, dili man di available si brand A nga may girecommend mo, pwede rin yung kamangutana sa pharmacist. Nga, unsay di pwede laing option aning brand A, di ay dili mo po sa Facebook, kaya muna ko emphasize, dili mangutana sa silingan, yung mutuon sa gisulti sa silingan, di ba? Kaya maon akong first, sunod akong follow up question. Sir, kung may say generic, magod kasagaran, magod mas barato man ang generic, di ba? So, ang but masabot ba ani, mas hinay ni siya o quality compared to the branded one?
2: Okay. Ang generic, ang potency niya, so, ang iyahang epekto, no, for example, Losartan, 100 milligram.
1: Mm-hmm.
2: Ang iyang content niya sa kanang sample tablet.
1: Mm-hmm.
2: So, ang generic equivalent na na siya or ang branded na na sila'y bioequivalent test. So i-test na siya, na po na siya'y agi po na sila mga registration and other documentation no, na para makita yun na tinuod yun na siya ng 100% yun ba ng 100 milligram na losartan. So para makuhan yun siya nga potent ba ang isa ka tambal, naabay epekto, dili ba siya upas anak mo, long stand ba siya sa travel, sa distribution. So naay mga routine inspection ng FDA to comply makuha ng set ang standard no sa bikan sa manufacturing, distribution and to retail. So bisag nakapagani na sa tuwa napalit na nato naagya po ng FDA nagpantay kitawag o pharmacovigilance. So meaning kung may something wrong sa tampal naay immediate recall. So okay. Meaning bakon siya kung there's something wrong dito sa manufacturing or ano na hitabok ng mga nakita nila. So, mauna inanakakuan kung ang tambal dapat na-adjud siya sa butika makipapalit para safe and effective ang tambal.
1: Yes. Kadi siya, di ba, at akong topic ba naman ko prepared topic ng program, bakambak yung ko, kaya salamat kayo, sir. Open up this radio niyo ba, nagkagaling musulod kalit sa ko ang ulo, gali. Kay mo to, ang end part akong unahog ko, ano, sultino, musultin na rin ko, number one mo to, sakto rin yun, kaya ang dilibot masabot niya ko, generic, mas lower form, kay mo na, gisultin ni sir ninyo, nga standardized, gina siya. Pero ang emphasis na dapit sa likod, or likod, na dapit sa end, nga ako yung gusto isulti, nga dapat mo palita sa sakto nga, at to kita sa sakto nga pharmacy, di ba? Nga no, ako nag-emphasize kay sometimes we naghanag na maligya o tambal online. Nya, dili yun ta sure kung tambal ba yun na siya or harina ra. Diba? So muna kong emphasize nga mas mayo mo at lang kita o physical store or sure yun ta pwede mag-online or something like that. Sure yun ka nga registered ni siya nga pharmacy imuhang ipalitan. Dili ta mo kita. Alam, mas barato lagi ni siya so ano dita mo palit. Ya, diba? Ang suit kay harina or mantika di ay huwag. Di ba tao yung anak, diba? So muna, salamat kay sir for sharing that. Anyway, sir, ako sunod pangutana na lang, okay, ako follow-up question, imo na masan natubag na sad. Pero akong question, pwede ba di ay na, for example, you mentioned kung generic na dili to available si brand A, no? Nya, itong na available baro ninyo si brand B. So just in case, pwede ba di ay may magbalin-balin o tambal nga? For example, ang kaninga generic, pero ang available, ako ginatake karon kay brand A, pero pag anha na ko sa inyong pharmacy kay brand B naman, pwede na ba kumuchange diretso to brand B?
2: Okay. So kani siya dito doc nani siya participation sa the prescriber, the doctor or physician. Mm-hmm. So because ang prescriber is to siya ang magpatag o tambal, diagnose o mo prescribe o tambal. So ang amo ani as healthcare provider, so mag advise. So kung unsa to yung advice ni doctor, matos siya yung doctor. Mm-hmm. Then ayo ikaw na siya yung doctor, then mag-advise siya sa mua sa pharmacist dire sa butika. Then the final decision is naa sa kung mo ato siya glahing brand. Mm-hmm. Generic man or unsa, ang final nga decision is ang pasyente o or customer, because naa siya sa generic act of 1988 under Republic Act 6675.
1: Wow. So in other words, pretty ragyudi ay pero mas maayo, of course, guidance sa inyo sa inyong doktor nga nag-prescribe anak niya. Because slightly correlated akong sunod or follow-up question sa dani niya. Kayo ni Sulti naman tanong ha, in actually, more na mag-write, of course, ang customer and of course, prescribed by the doctor. Na, di ba naman tayo gitawag sa mga OTC or kanang murag wala dapat gi-prescribe nga tambo?

0: And kung sa FDA po na siya, ang establishment ana is the non-prescription drug store ang license operate ana niya. So meaning kung dili siya prescription na tambal or item, so naara jud na sa discretion sa pasyente or customer kung right of niya nga pupili, no? Anak siya, anak iyang kuha na natay. Pero na po siya yung right nga mga advice sa health professionals.
1: Okay. So yan, nangutan na chuko, nahilom chuko, no? Kaya actually, happy kayo, kinakang kayo nangutan na nga na, pero ilang mga pota na later na lang sa nakutubago, no? So kaya mangutan na sa ko dito. So kaya akong next kapangutan na, medyo slightly important ni siya. Kaya kung nga mga nga nag-iskuta about generic, o katulad mong gisulti nga, inigsuwat sa resita, kung gana may preferred nga brand ang mga doctors, di ba? Or namang gigusto nga doctors. So nga nung kinahanglan mga yun ay nga na ay generics ibutang, di ba? Kaya naman ito gitawag di ay nung nga kanang The Generics Act of 1988. 88, di ba? Uy, pa-bright-bright man siya. Uy. The Generics Act of 1988 or gitawag na ito Republic Act Number 6675. Usbon gina ko. Republic Act Number 6675 or Generics Act of 1988. O, di ba? Pa-bright-bright. At isa mo yung nakatunan karon, no? So, nga naman, unsa day ka nang, would you like to share more about or nga, o say kinahanglan na ni, or say naaani din nga law, sir, ninyo?
0: Sa generic, sa kaning sa pag-prescribe sa physician, dentist, tulo kabuk ang pwede mo prescribe, the doctor, physician, and the dentist. So, naiko ni siya nga kuan at titudok no, sa types of prescription. So, kanang gitawag ko no substitution, yun, naka-capital. Inana. So, sa mga sa practice sa pharmacy, good dispensing practice, tawag na siya o violative prescription.
1: Okay.
0: Where generic name is not written, where generic name is not legible. So meaning, ang generic name walang isulat or ang generic name dili kayo klaro. Then, ang mas klaro mag-isulat is ang brand name. And mas kung anta kaayo nga isuwat ko diyan no substitution no or prevent proper generic dispensing. So this is called violative prescription. So sa practice sa pharmacy ana dili na mo siya i-fill no dili na mo i-dispense and report to ang default ana sa SOP sa practice sa pharmacy dili i-dispense then atong i-report sa nearest DOH office.
1: Okay. So muna siya. So in other words, katong muna kay para wala nag-ilalis no kay nganhan na maguda, we have to agree also nga sometimes ang doctor though, bisa kami, ako dentista man ko, nagin may biases probably sa tambal nga mo gusto i-prescribe. Or pas ka ito, di ba, kanya-kanya naman tayo mas gusto nga shampoo, na tayo mas gusto nga sabon, na rin ana man. Pero because ana, probably magud mabias na kung for example, mo prescribe ka og shampoo, muhatanin ka og brand diritso, di ba? Or kanang ang tambal, pampawagtang sakit sa gipon, muhatag yun na yun ka og tambal, or kanang brand name yun yun, di ba? So, kay mo na yung feeling mo nga mas effective, sakto. Pero, actually, mo na ang balaod, nagbuhat na yun ang balaod para siguradong dili ang dentista or ang doctor, ang veterinary medicine, dili magbutang og tambal nga mora yun dapat paliton. So, in other words, mo itong dapat ibutang yun ang generic name para at least kung dili to available ang branded, na ay options or kibaw ang pasyente or ang customer nga na di ay laing pwedeng mapalit. So, muna, balaod na yun na siya. O mo ito yung sulti sa sir ninyo nga, actually kami, kinahanglan yun na mo ibutang. Kaya kung dili na siya mabutang, in other words, mark invalid na siya actually nga prescription. Or muna, actually, pwede na sa gina to siya ma-report. Pero, yeah, or basi-basadaan, maagiram na siya ekstorya, pero dili isad. Pero in other words, everyone should know about it. Nga muna, at least, naagyo tayo laing option. So, ibutang yun na mo ang amuang generic name o unsa man ang brand name. So, kung wala man na siya, mas maayo mangutana mo yun mo na karon dapat nakadungog man mo. Kung inyong doctor mo, butang regali yun o brand name, pwede yun mo mangutana sa inyong doctor nga, Doc, pwede ba sa ibutang ang generic name ani para at least na ako'y laing option? ana. So imo siya hinumduman na lang sa Dios. Pero mo sa na siya just in case kung maabot naman lang sa pharmacy kay mo na. Kung ginasulti naman sa ni Sir ganina nga naagi ko ana sa responsibility of course ang pharmacy sa Dios in town nga. In other words kung mo adto sa Dios ang customer, so in other words naa sa responsibility.

0: when they ask nga, sir, na ba mo'y laing option ani or na ba mo'y affordable option ani? In which, mautana rin ko, anak, pwede ba may mautana sa yun, anak, ragyun sad, sir, ninyo, or samok-samok na siya?
1: Ay, kung anak siya, dok, pwede nyo kayo mo pag-option, dok. Pagpilian, kasi buti ka nagkakapilian ng mga generics na mabarato kaayo, mahal mo ka, eh anak mga mahal ka isa na so na yung kapilian so naara yun na sa pasyente customer kung asa siya mopili so dili dili yun avoid yun nang i-promote ang branded sa retail kay
0: yes
1: kay dili dapat fair ang practice sa pharmacy kay para sa maayong dispensing sa tampal para mga katawahan na tutli sa Pilipinas na at ipipod sila kung nakaingindot ng epekto sa tambal.
0: Agree. So, kaya actually, muna siya slightly follow-up question na lang ako gamay po. Kanang, amo to, anyway, katong isulti na magyun, no, nganong ka diba ni Sultan na magkita nga kung mas barato ba mas less effective pa na explain na nato no nga dili periharag yun na siya so sir mangutan na lagi yung sir ninyo nganong ang generic man usually mas barato magyun siya kaysa sa branded
1: okay daghan kayo mga factors nga nag-contribute nganong ang generic mas barato siya sa branded una ang generic wala kayo siya nag-conduct o test, clinical mga trials. Kaya ang tambal mag-agi na lahat nga test ikan sa tulang ikuan i-shortcut na to. Ikan sa pag-discover, padulong pag-apply sa animals, sa tao, then sa pag-develop na pag-kuan na for marketing. Sa retail. So ang generic wala na kaayo siya nagkuan sa nagwag time sa pagkandak sa test no kay na-establish na siya sa gitawag innovator drug kani siya okay. Siya ang mga branded kaayo nga tambal especially may bawat lang kay say mahal kay na sila because yes. Innovator drug sila man ang kauna-unahang naka-discover example si tambal letters B so siya mo'y naka-discover nga tambal siya anak nga sakit. So gitigaan na siya pila ka years nga I think 15 to 20 mga sayop years nga siya rajud ang for example si kaning Juan de la Cruz nga kan siya rajud ang mamaligya so meaning wala siya'y dapat siya exclusive distributor siya rajud tanan so meaning para makabawi isa siyang gasto.
0: Siyempre.
1: Put sa pag-discover, innovation, anto sa pag-ana sa retail, ana na maligya na. So, para makabawi ang pag-discover sa isa katambal, pag-discover, diha na dayon ang generic. So, nangayo siya o lisensya para makakopya sa formula ni innovator. So, maunang na-generic nga barato ra pero nakakopya sa nakapanangid siya nga makabaligya ko kanin nga tambal letter B.
0: Okay.
1: So yan. Pero yan na rin ang panganda na din yung iyahang
0: pag-anasad. Oo.
1: So inana, so muunang mas nakabarato siya pero ang iyahang bioequivalent no o iyahang studies pareho ra jud. Laman yung mga documents ipakita, mga tests. So, nga i-requan sa FDA registration, sa certificate of product registration ang tawag. So, diha man nakita. So, muna, mupalit yung tagtambal nga naad yun sa license kung mga butika ikan sa FDA.
0: Yes. So,
1: palit.
0: Okay, mo rin ako next question on that. So, license sa FDA. So, as you've mentioned, man yung nga murag, ang kaning generics, probably wala na siya ni Android to nga test. Probably one factor you've mentioned also earlier about the marketing and whatsoever, that could be a very big factor also nga nung ubang tambal, mas barato, ang uban sa mas mahal. Kaya tungkol silang branding, silang packaging, uban pa. Pero, arin lang ta ka ng marketing whatsoever, pwede ito na isa secondary. So, kato, you've mentioned about FDA. So, in other words, unsa man yun ipamamaraan or is there a way ba nga makibaw yun ta nga murag, even though mas barato siya, pero protected gihapon iyang quality. So, kinsa man din nag-test, ana niya, unsa ito pagkahibaw nga, murag, legit yun siya nga tambal yun.
1: Okay. Sa akong current trabaho ko, sunama ko sa Food Drug Regulatory. So,
0: yes.
1: Ang kaning kuan tambal is na-add niyo sa CPR, drug. So, under sa FDA, natay drug, food, medics, medical device, and pesticides and others.
0: Okay.
1: So kung sa butika, usually cosmetics, drug, medical device. Tell them na siguro na i-food.
0: Oo.
1: So daghang permits ang i-comply. Ang tanang product no nga kuan mabagkaon pan cosmetics, food, medical device, pesticides and others na siya a license no to operate ang gihatag ni FDA na gitawag certificate of product registration.
0: Okay.
1: So matagal sa pila ka years ng initial approval, then yearly napo na siya ay renewal. So mas makuan strict kayo kay dapat na ito standard no sa FDA nga isunod mga kana katong bioequivalent test.
0: Aha.
1: Assay.
0: Okay.
1: Quality control assurance no. Adaghan mga tests ang agian sa tambal gikan sa manufacturing to the retail. Kung for example si sample lang ang tablet manufacturing to retail, so meaning i-test ko na siya kung friable kung ba mabuak ba stability test no. Daghang mga test ana di lang kay daghang pa kayong ubang mga test nga di ba na mga dugmok ang 100 kabuok tablets sa kabutilya kung idagandagan ni mo gikan sa manufacturing distributor distribution to retail, so naa na mga inalang nga test.
0: Okay.
1: No, percent lang ang madugmok, so daghang kaayo mga test nga ikuan para lang makuan ka makuan jud ma-deliver jud ang safe and effective nga gamot. Isul kaayo effective ro niya, delete safe.
0: Sakto.
1: Dapat na safe and effective.
0: Sakto.
1: Low the risk but higher the benefits. Mauna ang tambal.
0: Sakto.
1: Ang side effect, low but high ang effect, ang benefits sa tao. Mauna ang tambal. Kaya kung mas daghan ang risk, di na siya tambal, poison na siya.
0: Oh, sakto.
1: Anak siya.
0: Yagi, kaya nakikatabi ako, daghan na ang iyang mga negative. Hindi, poison na siya. Hindi na siya maayo. Nga nung mutik pa. But yeah, anyway, thank you kayo sa pag-explain sa training niyo. So, moto siya. In other words, dili gud ta mag-uol. Nga if ever, okay, generic siya or probably it's more affordable. Kay dili, dili na ba siya effective? No, because na mo ito, gisuti niya, naagoy ka ng product registration. Yun. So, gisertify sa yun na siya nga effective gina siya. And ibalik to na ko, ang gisulti ganina nga mo, na mas maayo gita, nga sure gita, o legit gita, mas maayo mo palit sa gita sa legit o certified sa ginintaw nga na maligya or pharmacy, di ba? So anyway, ako sunod pangutana na mataka na, nga nung usahay, kabante mo nga nung lahi-lahi man o color ang ato ang mga tambal, lahi-lahi sad siya o ka ng mga sizes, di ba? Or ako sa sunod pangutana sad gali ka ng, sir, nga nung ka ng, ang lain-lain tambal, pwede ba kung maka-different, kung same ra siya o effect, pwede ba kung maglahi-lahi o tambal? Kaya anyway, pareha naman siya o effect. Pero, tubagon sa na siya gan, later on, ni sir ninyo, after lang sa ato mga short nga pahinomdom.
2: Hi, naku, kayo po ba ay under the weather? Dahil po sa pabago-bagong panahon at tsanta ng ating klima, kayo po ay nagkakaroon ng ubo, sipon at lagnat. Naku, huwag niyo pong baliwaliin yan at kailangan po natin ingatan sapagkat humihina na po ang ating immune system at ating resistensya. Kailangan po natin ugaliin na mag-hydrate, kumain ng tamang pagkain at mga soup, at kailangan po natin mag-proteksyon. Ang Lactopapi po, every day, 30 ml 3 times a day na 30 ml bago kayo kumain ay malaki pong tulong sapagkat meron po siya magagandang microorganism at mga sustansya na makakatulong para pakalakasin ang ating immune system at ang ating pong resistensya. Ugaliin po mag-take ng Lactopapi for a healthier life para sa ating immune system. Ito po si Doc Bunny Bernardo nagpapaalala para po sa ating immunity at para po sa ating kagalingan araw-araw.
0: And we're back. Good morning again kanatong tanan and welcome again sa Sabado sa Kahimsog o Katilingban diin panglawas atong isgutan kay ang Himsog na lawas pundasyon sa malaang buong Katilingban. So ako di ay si Tito Doc Save ang inyong kuyog matag Sabado sa buntag ug salamat kayo sa pagkuyog na sa namo karong buntaga. And karong buntag atong gihisgutan ang about generics kay ang September di ay kay Generics Awareness Month. And of course nahisgutan nato ang importance sa generic og effective ragyud siya og dili ta dapat maguol gyud intal kung nganong mas barato siya kay na-explain na to ganina. Kuha man mo kadungog o merese. Joke lang. Bitaw, nganong karupaman mo ni mata. Pero bitaw, ay pwede lang yun ninyo i-scroll back, ana, or pwede lang yun itanaw sa delayed upload or delayed telecast na mo sa YouTube. So muna, kay of course, kay para mas makahibaw gita better, o syempre, legit sa gyo ng atong hisgutan, no? Para kahibaw gita, sakto ba gyo na itong mga nahibawan or sakto ba sa itong hisgutan karumutaga about generics, atong gi-invite, of course, ang usa kakuan, sa ka-individual nga mas makahisgot more og naagyon sa position ani atong i-welcome back si Sir Nino Rosales. Good morning again, sir. Diba? Nawag na kong kalit. Nangapi. Sir, good morning, sir. Would you like to greet our viewers again, sir?
1: Maayong buntag sa mga solid listeners and viewers nato.
0: Yeah.
1: Og happy generic month.
0: Bitaw, happy generics months di ayo yan September di happy generics nakalimot na lang tani si Jose Marichan Ramon na tumayon nung duman ay ko September na kaya magawas man siya pero bitaw sir before tayo nagbreak na mo tanat ta or nga nung nakibong ta nga nung ang mga tamba lahi-lahi ba siya o color lahi-lahi sa siya o shape na ba na siya yung reason nga nung yun ana or mag-uol ba't akong nga nung lahig purma man ang generic sa branded one.
1: Okay, okay, maraming salamat ito Doc Save. Ang tambal so for ang example ang branded na matikat sa branded nga color di lang kay branded na yung mga mid brand generic so teka ng heart for tapos sa heart na pang heart losartan so na yun siya ay example ang tablet mura siya heart forma kabantay or heart siya forma
0: sakto
1: na uban nga na blue, mga kwan kay color, hayag kay color, no? Ang may mga dahilay purpose ang manufacturer ana niya. Ang purpose niya easy ma-identify ni isa na sa purpose easy ma-identify kay usually kada kag manginom hagiinom ang isa ka pasyente maintenance so easy ma-identify niya ay kani siya red kani kuan yellow ana so na siya kuan nga color o kanang shape then easy po siya nga ma distinguish ma identify nato nga ay kanisya is branded A din siya kanisya is branded B kana branded C so that ma identify siya sa nga manufacturer. Kabantay ta nga naay tablet na pino kay stanan niya ang color pink kay nga hayag kaayo naay mga tambal steroid mo sa ba naay mga mga sa heart so para makita din ang ikatulo nga kuan is ma-avoid food na kay ubang manufacturer ituyoon jud nila nga every year lahi og porma lahi og color no next year lahi na putag color bet na pod na ako. Po. So lahi siya color na kabantay ta natin yung pati mga brand din na to mention pero naadyod nga mag keep on changing
0: call,
1: colors para ma-avoid ang counterfeit no?
0: Tama.
1: Ma-avoid kay katong nangupya maglisod na pod siya o usab sa iyahang planta no para makopya
0: na sa nagbag-o na pod
1: pag-o magproblema na pod siya no kay kon magasto na pod siya og pag-usab so inana muna ang mga manufacturer kan gikuha na sila nga mag-usab og porma color minsan label kanang iyahang blister na yung kabuktad nyo dahil lahat na punignaw o sa hay usbon yun pod siya hasta ang top sayon na ako yun sayon kung ang formulation is convenient siya sa capsule from tablet pwede ra mausab niya no pero naapoy tambal nga dili jud pud siya kung tablet ta jud pod tablet ta jud siya because na tay kuan kung dapat compatible murag relasyon dapat compatible kun ang tambal sa yung pagka-forma.
0: Oo, no? Di ba? Pasok. Pero bitaw, sakto gina siya. Pero muna, ang tambal na may pa ng perfect for us, di ba? So muna, muna yung relasyon gina ay sakto. O, pero mo sa ito siya, sakto sa itong isulti ganina, nga nun, lain-lain siyang forma because para mas dali na ito ma-identify. Mo gito siya, para ma-identify na ito kung bagay ba na ito or dili. Hoy, di bitaw eh. Pero mo ito siya, para dili ta maglisog tambal. Kaya try to imagine kung puti ratanan o circle tanan, di ba? Di ka ka maglibugunsan ni siya nga tambal. And now, of course, ang part of branding. O mo, dito sakto din ito, no? Karoon ako nakibawa na nga. Sakto para lisod sa siya actually makopya kung namay gusto magkuan mo counterfeit ana niya ko syempre kung bago na sa siya og packaging maglisod na siya sa bago na sa og balik di ba so mao na so anyway sir ako sunod pangutan or pangutanangan mo na nahilom po kay na siya nangutanangan ni kay kan nagaling mo sultis lang hala ka na murag slightly busulti na ko diretso mag self medicate or something or kanang sometimes kanang hala effective man is among silingan good kay mo ni ginong sa among silingan mo na pud akong imnon or kanang mauman ni ang kanang giresita lako last year so mura sa tingali ni akong paliton ron kanang ana so pwede ba din ang ingon ana so ya kanang unsa oi o sema yung buhaton na lagi kong ingon ani
1: okay maayong lang pangutan na Tito Doc no kay kana siya sa akong practice sa una sa community pharmacy daghan jud na siya may tabo so more than 70% sa mga customers 60 mm-hmm. Ay nana ang kuan nila no mudit sa akoan then mo panjod kanang interaction about anang walay resikta mm-hmm. About yang mga hearsay lang sa mga silingan
0: yes
1: nana so ako dili ako as pharmacist ako sa una kung na ako sa butika nag dispensing ko and counseling dili ko mo refuse dayon akong i-determine ang need sa customer pasyente mga tala ko na unsa ang pasyente na unsa siya unsa eh kasi tig madala panako o over the counter because kung ang pag-assess nako lapat assessment sa ko akong i-assess ang patang customer kung kinahanglan siya nga prescription so dili na natabaho sa pharmacist because ang pharmacist is dispensing of medicine so meaning siya ang muhatag sa tambal and ang tabaho anak niya nga dapat kung related na yun sa sakit is ang doctor or physician mm-hmm. Because siya ang mo-diagnose o mo-hatag, mo-prescribe sa tambal. Mauna yung sistema sa healthcare system na dapat masunod yun na siya. Dili ka kanang, for example, ako, mahimo na hinungan kong doctor.
0: Oo.
1: So, dili man ko ka-practice nga okay. Daghan, no? Nga nana, unless kung nakahuman ko, lahing kumisyon, pwede dyan kung sa ma-practice. So, dapat, kung usa rin na humana po, kung sa akong kakayahan, expert, kung sa pharmacist, maurag ito dapat lang i-provide. So, yes. Assessment, ipangutana, kung basic po, dira ubo-ubo ra siya, mm-hmm. Pilakaad lang maubo, or what pa. So, meaning, naaman tayo mga basic knowledge about anang mga over-the-counter, po dira ma-advisan. Pero kung health-related na nga condition nga mas kailangan nag-doctor, physician, advice nga to see your physician.
0: Yes, agree. So, di ba, thank you kayo ato, sir, ni pag-emphasize anak. Kaya muna siya, tinunan na yung kung natin problema usually na matay silingan. Pero yeah, of course, ninot mas ato silingan matag-opinion, no? Kasi syempre, they care for us. So, muna, sometimes ato silingan makatag-opinion, makahatag man og suggestion. And of course, ang Google, no? Kaya mo Google naman yun na yun ta. Mag-search yun sa internet. It can give us information, actually. Pero ang ato ang doctor o ang pharmacist, sila ginisaktong mga makahatag na to o guidance kung unsa gitong imnon. Dili ta magbuot-buot. Kay muna ini ako na lang i-emphasize na lang sa niya no, di ba nakakautin ako sa akong mata kay ma-trigger niya ako kay sa puton ko. Sorry sir, ako na yung i-emphasize kay me being a dentist, kay daghan jud kay me maka-experience ana no na discuss na naman ni namo about ka na na-discuss na mo two meetings ago gyud no. Mura magklase oi. Two episodes ago. Kato galing about kaning drug dependence also or drug tolerance na kay ka nagaling sa gasakit ang ipon so gano gasakit ang ipon manang of course kay tungod probably na micro di ba na infection so tagaan og kuan amo din ni siya ako lang i-explain kay ko karon pamugatan o nga episode Being a dentista, muhatag na ko gamay insight na lang sad. Kung gasakit ang ipon, normally mo take ra gyud tag pain reliever. Kay mo gihon na una mo inom ra ko pain reliever, may inom ra ko mefenamic acid kay mawagtang na ang sakit. True enough, mawagtang ang sakit sa imong ipon. Pero mangutana gyud ta nganong gasakit man ang ipon? Gasakit ang ipon because naay infection. So bisan sige pa kag inom og mefenamic acid or pain reliever sa usa ka buwan, mobalik-balik ra gyud na siya or mawagtang man sakit, pero mobalik ra gyud na siya because the cause ng infection naa ra gyud siya gihapon siya nganha. Diba? So mo nang sakto man eh makasuggest nga mefenamic acid na wag tang ang sakit niya, pero dapat mo inom sa dika og antibiotic. Kaya nga mo inom ka antibiotic because probably naa di ay infection. Pero mo na siya di sa ka magbutbut og inom og antibiotic mo na mas maayo mo atong yung dentista, kaya ang dentista mo imuhatag og proper nga antibiotic para sa imong infection. Pero nganhin ako musod og muyaw-yaw pag yun more gamay. Kay sometimes ang infection pa imnon din tag antibiotic good for 7 days, di ba? Ig first day sa sakit ka nakuha na lang do sa kadlawon manawag ni dentista kay sakit kay angipon sayo kay sa klinika buntag mauna pag abot kay mangayo na gyud tambal or mangayo resita inig-inom sa kuan para antibiotic inigabot og third day kay wala na may sakit wala na kay infection wala na sa hubag mo inom mo na sa ginom og tambal di ba niya unsa man di ba resita mo good for 7 days di ba on the third day kay wa na may sakit wala na hubag dili na din tiwason ako lang ni siyang i-save kay para sa di sa sunod nga sakit nga ngipon huy dili na siya ingon ana but pasabot ana pag abot na og third day or fourth day mao nang nawagtang nagamay ang sakit because in other words ang katong microinfection or atong mga microorganisms naluya na sila di ba naluya na sila but it doesn't mean nga namatay na sila or nawala na sila naluya pa lang sila so mo nang padayon nato siya og inom kay para mawagtang or ma-eliminate yun atong infection. Mao nang tiwaso na to ang 7 days. Di mo na, kaya ikabot yung 3rd day, muundang naman ta, naluya gamay ang microorganism, ni undang sad ta, ang nahitabuhin noon, katong mga microorganism, mga bakterya, naka-adapt na sad hinoon sad sila. So in other words, kung ibalik, mabalik ang inuman ng atambal, hindi na siya epektibo. Kaya mura mo sa nagkanang ato ang mga microorganism, ang infection yun sa to, mura mo sa silang tao, mura mo sa silang immunity. Diba, ma-immune na sad sila. So for that, inom ng mga tambal, di mas ligo na po, or mas dapat mas dako na sad, or dako nga dosage, or lahi na sad nga tambal, nga mas grabe ang epekto. So mo na, mas maayo kung unsa i-resito sa doctor o sa suggestion sa pharmacist, tumano na to, ha? Dili ta magbuot-buot, dili maminaw sa silingan. Bitaw, nagyaw-yaw na hinoong ko, no? Dili ni siya maayo. Okay, so anyway, so going back, nahisgutan na mag-yun na to, no nga, unsa yung importansya sa mga generics. And of course, sure na mag-yun ta, di na to tingali, ihisgutan yun nga, effective ba siya, dili siya effective, nakasabot na sa gitangan ng barato siya. So karon ato ka actually, si amo na na-introduce ganina nga, si sir ninyo, connected sad siya, or he is also with Generica Drugstore, in which it is a type of drugstore, kakawan ba, more mag-discussion, oy. Drugstore ni siya nga, actually, they are dispensing, in which karon mangutan na lang sa gyud ko, sir, inyong ginakari generics ra ba sad gyud or nabasad mo'y branded sa inyohang pharmacy?
1: Okay. Thank you, Tito Doc. Ang Generica Drugstore, please visit Generica Drugstore nationwide. So, ang among ginakuan is generic and branded.
0: Ah, okay.
1: Midgen.
0: Oh, say that.
1: Generics, branded, and midgen, meaning metal. Metal sa and branded.
0: O di ba, so, wag rin ko kibaw. O saan ang, karoon, follow-up question niya, wag kibaw. O saan ang medyan di ay, wag kibaw na ka ng in-between sa branded o generic. So, ano sa may butsabutan ng medyan di ay, na-curioso sa kukapin. So, saan na siya, sir?
1: Ang kuwan na siya, Tito Doc, murag, ala, ang kuwan na isang, nagkuwan na siya sa price.
0: Ah, okay.
1: Si generic A, tag 10, mm-hmm. Si medyan, for example, nasa 15, then, ang branded 20.
0: Mayana. Ah, okay. So in other words, somewhere in between siya. So probably, yeah, some of its component kay branded na, ana. Or depende sa manufacturer sa tingali. So, mauna siya. So at least, now we know nga ang generic and drugstore sa UDI nag-carry sa Gislag branded. So in other words, pwede na ka, kung muantok ka, kay mo di ka ganahan o generic sa UDI all that time, di ka mag-uol kay naras yung like, carry nga branded. Or kung muantok man mo kay mo palit mo branded, naasin sila daghang options nga generic sa UDI. And of course, naasin yung parehan ni sir ninyo nga muhatag yun o different options for you. Diba? So ang generic and drugstore ka nang, usap yun ay mission na to, ano nga nung generics mag itong gi-specialize. So, asa ba mo usually makita ni sir nin?
1: Okay. Ang generic and drugstores, drugstore, no, makita na to, Tito Doc, more than 900 na ta nationwide.
0: Wow.
1: No? And expand, nag-expand pa ta. Nag-offer po siya franchise.
0: Wow.
1: na ako'y company-owned stores.
0: Mm-hmm.
1: Ang kwan sa Jerica Drug Store, empowering Filipino to take better care of their health by providing access to quality, affordable generic medicines, and other healthcare essentials across our network of stores.
0: Mm-hmm.
1: Na tay ginhawa sa bulsa ng mga Actimed generics,
0: mm-hmm.
1: As much as 85 savings versus branded. So meaning kung palit tag mga Actimed makasave tag 85%.
0: Di ba dako kay na siya oy. Dilang 50% off, di ba? 85% off gid siya.
1: Then natay maginhawa plus services. So kani siya natay libreng konsulta sa wow. mga doctors nationwide. So one to two ang schedule niya every month. And libreng consultant sa mga doctors, then naapod tay libreng blood pressure monitoring with FBS, RBS, and scheduled diagnostic services mobile lab. So natay mga package na mobile sa mobile lab ng diagnostic.
0: Mm-hmm.
1: Atong blood cam, mga pang order ni mga nakakuan siya nakagroup no nga package. Then natay gamot guide. So kaning gamot guide is pagpalit nato sa tambal,
0: mm-hmm.
1: Naay mo print sa resibo. Pag second print ana, naa siyay kanang instruction
0: na oh. gibuo
1: sa mua sa department nga ma easy masabtan kay ang upa ang Tagalog siya,
0: mm-hmm.
1: nga pag instruction no para masabtan kay namin mga tambal nga 30 minutes before an inom
0: before bukaon, yeah.
1: Puy ka nang kay namo kay tambal kay ba tadok nga naay tambal nga dapat acidic environment
0: mm-hmm.
1: na stomach. So dapat ma-print na siya gamot guide na siya. So ma-print siya dito para mabasa sa cost inform ang customer patient nga na dito ang instruction. No, sa part sa patient counseling para dili makuan sa mga sa atong mga mahal na senior citizen.
0: Uh-huh. Lagi kikalimtanon uh-huh. biyakin na sila. Hoy.
1: kay schedule may na ilang pag-inom. So mm-hmm. dapat na dito ma-print na siya. Then natay medicine delivery and pick up sa branch. Kung mm-hmm. pag dito mag-order ka or ipa-deliver,
0: okay.
1: Dahil selected branches nag cater ana nga schedule and nai pick up o delivery.
0: Okay.
1: Then ako tay med padala. This
0: sige.
1: Is electronic stored value na mapalit na sa mga online store. So pwede niyo magpwede ang iyong mga loved ones, pwede ninyo mga masapoy kapamilya, kapuso, kapatid. So pwede ninyo na sendan o kay instead of cash, stored value.
0: Oh, that's okay. Good.
1: Pwede, para ang reference number niya kayo masend dito sa Mupalit,
0: uh-huh.
1: para dito Mupalit ipakita na lang dito sa any generical drugstore branches nationwide. So, dito na Mupalit para direct na tambal or pharmaceutical item ang
0: mapalit diretso.
1: Dili makuan, ma-divert sa lahin nga
0: lagi.
1: So, nindot na siya, med padala.
0: Lagi. Ako na-emphasize ang med padala. Kaya mabigyan ni kasagaran biyang problema ka nang if ever natin mga hinigugma o matong mga loved ones niya nasa gawas na magpadangan ni para sila mga loved ones ganis Pilipinas, ipada sa kwarta kay para mong palit o tambal. Dili man tambal ang ipalit, oy. Di ba? So, manang at least, thank you kayo. So, ang med padala, pwede rin siya online. So, purchase niya siya online, no? Ya, para reference na lang imo ipadala. Nga, ni para ati sigurado yung kay mong kapamilya, ya kapuso, kapatid, nag-adto niya nga to, sure kita nga tambal or medical supply, ya hang mapalit, o, ya. Or medical facility. Oh, yeah. And also, bubalik na lang ko ganina di ay. So, in other words, di ba, more than a pharmacy di ay sila. Oy, so, they have scheduled also services in which na ay ang uban libre, ang uban ninyong services. Sakto ba? O ang uban na asay bayad. Pero affordable na sa siya nga pagka, ano, packages.
1: Yes, ito do. So, libre ang atong blood pressure, ang LK libre, ang FBS o RBS may nalay barato lang yung siyang mabayaran.
0: Mm-hmm.
1: Then, mobile lab, mm-hmm. para to package.
0: Oh.
1: Then, guide patient counseling, syempre, libre siya. Then, may palala mo ito, nga stored value na amount. Yeah.
0: So for that, di ba, kung namahadlok man mo, kamuadto man mo og doctor, kay murag wala man mo panggasto, pang-consultation or whatsoever, pwede ra gyud mo mabisita o generika, kay para na sila doctor nga to niya. After the doctor, pwede sa makapalit rin, so more affordable option. In which, nga na ako mautan na, kay anyway, gisulti man mo na, scheduled man na siya, no? So, pwede ba makashare lang sa inyo, pila ba kabuok generika nga ni, kay syempre, daghan all over, bakitan man ni Hinoon ang kahimsog at ilingban, no, globally, no, pero bias, Mickey, naman may sa Cebu, no? So, mautan na lang ko, here sa Cebu, pila ba ka branches na sa Cebu, or, o kani ba tanang branches, nag-offer ba nila kaning mga consultation, or kaning mga laboratory procedures also?
1: Yes, Tito Doc. Yes, sa Cebu province, as of now, so, more or less 50 branches, yes, sa province of Cebu.
0: Wow.
1: Nag-offer, kato kong dimension, so nag-offer ang generika atong mga servisyo. So, napuday tayo, i-add on lang ako, napuday tayo DSWD na guarantee na GL. So, nag-offer, nag-unput ang generika ana. And nag-also the yakap, PhilHealth yakap.
0: Oh, okay.
1: Na yung mga selected nga mga drug branches karon na nagkuan na nin hopefully ma kuan pa na nato kay gipagiparan pa ang mga accreditation. So muna ito kuan nga tanan na jud nga drug store sa generika branches na accredited sa yakap gamot.
0: Oh, so di ba, in other words, kung nakayakap, di ba, regarding sa PhilHealth or whatsoever, di gin mo mag-uol gudi ay kinara sa gisya sa generika. So in other words, yeah, affordable naman, siguro nating kayo mag-gasto, gabot ni mga to, joke lang. Pero, yeah, here sa Cebu City mismo, unsa to, marag mga major nga, mga pharmacy areas ba, na makita na ba sa tabi in Cebu City itself?
1: Ang branches na to, Tito Doc, Cebu City, daghan ta diha, Tito Doc, more or less 20. Kung i-mention ako, nata diha sa Lako, Nya Colon, nata diha, naputa diha sa Talamban, and Luz, sa...
0: Bayulus.
1: Oo.
0: Oh.
1: Ayan pa, and Lapu-Lapu and Cordoba.
0: So ako lang, next question magun. So usually, kanita ng mga pharmacy ba nag-offer na sa disasatong ipang storya ganina or selected na sa gito siya? So tanan na ba'y libreng BP or unsaman?
1: Ah, naadyod sa tanan kanang mga libreng BP, LK, 1 to 2 every month ang schedule niya nga kantak sa kuan.
0: So, regarding sa schedule na lang, asa ninyo mo pwede makita ang schedule? Amo ato mi sa pharmacy or nabata sa online?
1: Naay mga official generika Facebook, every branch na to sa generika.
0: So, okay.
1: Kung Osmeña, Colon, or Lahog, i-type lang na ito, makita na nito ang mga posting sa schedule and announcement.
0: O, di ba? Okay.
1: Tanang mga branches na ito na ay...
0: Individual nga page. O, di ba? So, muna nautanan lang ko kay kumato ba ko sa generic, abin ako na website or sa ka-page sa generic kanya. Sa kadagang generic ka ba, tanawag, paitawag yun ako ang Lahog asa. So, in other words, now we know nga each branch di ay na siya kagulingong page or kagulingong profile nga pwede ni mo tanawon o kano sa imo schedule nga to para kay ba makano sa kamuadto makakuha libre nga konsultasyon, di ba? O ana or pwede na sa nga to mo order tingali, no? Kaya resulti makagina pwede online nga order. So, ato na sa baka mo order sa inyo.
1: Kung makuha nga franchise and selected ang kung pick up and delivery, pwede i-call nimo sa branch first dito at doc dito doc, so pwede ra jud kaayo siya, then moto nga i-call ang branch kay na sila yung mga schedule pud ana nga sa mga previous nila mga promos na alaghan sila mga kuno mga raffles.
0: Okay, so for that, padoon ako kay padoon. Mahunta akong last question kini you've mentioned naman. So before lang kita mayroon akong second to the last question na lang yun sir ninyo, na may mga promos and paraffles ang atong generika nga dapat atong atangan na lang po.
1: Daghan ang paraffles kay karon is September, so daghan ang bunch of please visit sa generika drugstore branches nationwide for thing, no, sa mga posting na tubiha narana sa mga store, Facebook, sa website ng generika drugstore, and kay karon man kun nga bulan is generic awareness month and also the World Pharmacies Month.
0: Oh, okay. So mo na kay pa promo di ay.
1: So makuhan karon kay, and also this coming September 24 is the will be the anniversary sa Generica. Okay. So September 24, so nahatay free libreng konsulta nationwide. Mm-hmm. Because I nagkuhan nationwide dungan siya kay anniversary sa Generica drugstore. Oh, September. Okay.
0: Or, happy anniversary day Generica, di ba? So that's it. Anyway, kanina lang as we end na lang yun, muna akong last pang last or pahamilit yun sa bike line pa minawo ni. So would you like say final message na lang sa gini mo sir ninyo sa atong mga listeners ug sa atong viewers about like generic drug or you being a pharmacy o say ng mga last reminders nimo. Usually nga ganahan nimo probably misconception or ganahan nimo mas masabtan sa atong mga listeners or viewers.
1: Sa mga listeners and viewers, as pharmacist no sa nagpractice sa butika sa retail, inaot ko nga kami maghatag ni og nindot nga serbisyo, good to render good dispensing practice, mag-deliver safe, effective nga tambal to the Filipino people no. Kay ang kuan namo is maprotektahan namo, makuan namo, mahandle namo ang operation sa pharmacy as pharmacist.
0: Yes. Kay
1: as safe jud siya. No? Gikan jud na gikan sa pagbuhat sa tambal padunay pharmacist na gikan sa pag-deliver padulong sa pag gikan sa hantod sa mainom ninyo paglakaw niyo din imnon na diha ang pharmacist, no? Ang last kwan is ka na mulakaw na mo. So, ang ako lang is, kung naamoy mga kwan sa tambal, add mo sa license ng butika, license ng pharmacist, then registrado ng tambal. Registrado yes. Ng tambal.
0: Agi.
1: But it, ang safe juta mo inom o effective ang tambal. Di lang kay effective lang ha, yan ang daot ng akong kidney si Bako.
0: Lagi, si Bako lang.
1: Kay kung ang daghan kay rabang ginana karon nga side effect kung dili na test ang kidney sagaran usually mo yun ang hitabo no madaot ang kidney sulta simpaku dialysis bumatang komplikasyon so maunang naamid diri mga health care provider na mag-advise sa proper use of medicine.
0: Yeah. Sige. So that's it. So salamat kayo. Ganahan ko pagkasulti, you know, emphasis with ang pagsulti ganina na sir ninyo. In which, mga gito sa isakto lang yun, no, nga, proper, maroon ito, mubalik lang yun ta, dapat registered lang yun o kasaligan ang ato dapat adtuan. Dili mong ato bisag-asa naman lang yun. So anyway, muna to, salamat yun kaayo sir ninyo sa pagpasabot na mo more. Hopefully, nakasabot sa yun mo more nung malay pag wapang mo kasabot niya po pag yun. Pero salamat kaayo sir ninyo. O hato sa sunod, amping your weekend. Bye, sir.
1: Bye,
0: Amping. So yeah, that's it. So, muna to siya, no. Salamat kay Sir Ninyo. And kanagaling, daghan pa mo nakatunan. Kaya ako, daghan kikong nakatunan from Sir Ninyo. Diba? So, actually, I know some of it already, pero mas na, wag ka nang mas na-enlighten, hinoon ko karon more. So, muna akong i-emphasize lang sa Diyo, no, nga dapat, kay karon na uso na biyagod ang online, though, katoy lang ang generic has an online, pero mas maayo, good mo, add to good, but trust, good ta, o usaka, legit, di ba? Legit sa yun, nga tindahan, in the same way, also registered sa yun ang mga pharmacies nga imong kastorya. So, muna, before di ko proceed kay, di ba, nag-rationalize sa mga kuy na bedek, before ta mo end, kinabot sa ta sa tong oras, di ba, mag-apasa sa tag oras, here are my three Tito takeaways. So, di ba, tong three Tito takes away before we end. So, number one, in other words, in other, if ever hisgutan sa tambal, always remember, if ever na may irisita sa inyo, ha, remind the doctor or always try to ask about the generic name. And once you know the generic name, try to know the options, try to know unsay mga probably lain nga pamaagi para outline nga pamaagi, lain-lain nga generic, lain-lain nga brand name ani nga generic kay para at least kung dili man generic imo mapalit na kay laing option. Pero then again, mo na siya option number 2 nga actually ang kaning generic naasisad tayo atong pharmacist morag na to ang gabay. So in other words, they can still guide us. So dili gyud ta mahadlok mangutana sa atong pharmacist because they are more than willing to explain to us. In other words, pwede ra gyud ta mag-generic as long as masabtan ng sugunato ngano or mauni nganong mauni atong imnon nga tambal o kanusa or unsa ba. So in other words, di ra gyud ta mag-uol kay mobalik sa ganina, everything is being regulated and it is being certified also. Basta at least regulated or certified sa di mo gipalitan. And lastly also, at least in other words ako take away gyud kang gisulti sa dinhi nga bias na gamay kay generic kaptong guest nga ang generic car generic dako yung kisang savings around 85%. So in other words ako take away number 3 dili gyud ta usually mo ato sa branded all the time. So if ever there is a generic option and you know it is registered and legit, mao gyud natong dapat palito na lang gyud kay di ba ano magmahal-mahal pa man tanga naman gyud ay barato di ba. So wala lang kay ganahan lang. Anyway, di ba to na to siya pwede panghambog nga branded akong tambal kay malain man sa ko, di ba? Kita ba mo mo manghambog. Well, guess what? Branded akong tambal, di ba? Murag wala man tingali oi, di ba? So yeah, so in other words, kun di man yung panghambog kay wa kay bragging rights pag generic na lang, at least you should be proud. Ang ako ang brand kay generic, di ba? Kanang ana, wa di brand kay generic man. Labad ra dili. Good morning to me, kape pa bi. Di ba tao? So anyway, thank you so much kay manabot na sa tag usa ka oras, taas sa gisgutan. Thank you so much for joining me for 1 hour na sa hopefully magkita na sa ta sa sunod Sabado. And before mo end man ko aning stream, I would like again to suggest to encourage everyone, if ever ko nagtanaw man mi sa YouTube or gitanaw mo sa Facebook, please don't forget to follow that button, click that follow button, or please click the subscribe button para managkan sa tanmig subscribers sa in town. And of course, please don't forget to follow me na lang sa pangitaan lang sa Diyoko Tito Doc Save. Usually ako na may magawas or pangitaan ako niyo Savior G Solis magawas sa ko. Please do follow me kaya ano ko makafollow mo na ako. Kaya if ever magod na amoy suggestions, na amoy topic na gusto hisgutan na ito. Ngani, pwede na dyan ko ninyo ma-storya or actually pwede na dyan ninyo i-message diretso ngani sa Facebook page sa Bantay Radio. So muna, kung brand man mo or kung naman mo wellness activity, health activity, or anything na gusto nyo hisgutanan, basta mahingo tungod lang yun sa kahimsog o katilingban, pwede yun na ito hisgutan ngani. We are just a message away. Huy, DM is the key. Di bitaw eh, regarding hino sa katilingban, ang kahimsog katilingban, kay me being a part of Cebu Creator Circle, we had a one Tumblr na campaign before nga we encourage everyone to have one Tumblr, di ba? Okay, to save plastic, of course, and to save water. This coming October 4 also, I would like to encourage everyone for our love for our furry babies to our kuanami, pause for love. Okay, pero meron yung tanay mga free clinic no or activity bahay tungkol sa mga bata or underprivileged nga sometimes nakalimtan na tanong nato itong mga furry friends. So, karong October 4, we are having a donation drive nga if every ko naman mo extra or kanang gamay lang nga kanang sobra sa inyohang mga kuan, budget po if ever maka-donate lang ginitaw mo bisag dog food because among goal karong October 4 makaabot mi og 1,000 kilos of dog food para atong ihatag para sa itong mga adopted or sa itong mga stray dogs. So yun lama kay bitaw sa other words, di ba atong compassion dili lang sa street children ato sa mga street dogs, di ba? Kaya na yun na. Bitaw, and then again, thank you so much for joining us again and hopefully na enjoy mo og naman mo nakatunan dili na ko dugay-dugayon na padayon kung unsa man yung gibuhat ron kung nahigda pa mo bangon na in town kay alas 9 midya na. Okay, and enjoy your Saturday and amping tibuok semana. Bye-bye. 90.1 BT Radio.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 89.1 Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Ami kay ignore mo, kaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasapaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang ko tukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. So, kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Ogre Liampo. Lagi na may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Kapoy na sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Kuy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: And it's starting business, ana.
3: Rexinoforte!
2: Di kaliko, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
3: Rexinoforte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: Rexinoforte!
2: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexinoforte!
4: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, boom!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayra kap na.
2: Mayra kap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: 90s, 80s, and now.
10: The home of real music.
11: 98.1
12: BT Radio.

0: inyong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Eh, patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
5: Ang sige man jud balik-balik sa to ang lulumas yung tiki-tiki sir. Palit sir.
6: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan jud siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Maura gaya kong dipainom. Pagtapos siya pagsulta, naulian jud yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian jud siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung mo akong gigamit. O siyempre, naulian jud silang duha kung duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga ka salamat sir.
6: Thank you. Salamat sir.
7: The Best Buy imong gipangita, suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
2: Marami na ang believe sa Lactopapi.
8: Sa Lactopapi.
9: Lactopapi.
10: Lactopapi. Sa
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
14: Kami si Cirilla, kami nagit na puyo sa Provincia Poblacion Lunturan. Sa ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayon lang akong pagbawas. Bukad na nagigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kaya tigtibo pa siya.
13: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
16: Kargado!
8: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
17: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
15: Uba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.

0: 88.1 BT Radio Vitron. Subok na!
1: O si Mercy Villar, Tagay, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya kadagabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili man guni siya mutulog magabi. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron therapy. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
0: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyo.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, ikasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di pong kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon kong nalilumayas konti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka gina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
4: Ganila, ninyo. Windows Day sa Maria Cristina, Ligan City. Ninyong Nerveflex Capsule. So, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. Doon, papanin yung mga tudlo sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-murol, maragtuslo, kundagong, gaminod. Gamit na ko sa Nerveflex, ma-alibyo na siya, sir.
3: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: BT Radio.

0: 98.1 FM.
1: Uy, nabugahat ko. Naa pa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: And it's starting business, ana.
3: Rexido Forte!
2: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
3: Rexido Forte!
2: Naa pa kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: Rexido Forte!
2: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas balat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, ang may rakap na put mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: 90s, 80s.
10: The home of real music.
9: 98.1
11: DT Radio.

0: BT Radio.
1: All about mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
2: Okay, ni usab si Mr. Miguel. Kuyugi minin yung mga palangga atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
1: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang mamahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients: ang kamunggay, mangustin, grapes o alingatong. Kay bao na mamujud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin o kamunggay. Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa diay ni ang alingatong.
2: Sa akong nahibaw-an, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa ato ang kidney.
1: Yes, tinuod, Mr. Miguel, tungod kay mutabang ni siya o limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo o agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero, kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
2: Unsa pa jude ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
1: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang po diay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar o blood pressure.
2: Nga naman, Mami Pucci, unsa may naaanat niya?
1: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. Og kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos o chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
2: Definitely, Mami Pucci, kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna siya ang mga factors nga magkasakit ta.
1: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jod nga naatay ginatumar para sa ato nga lawas. Mas nindot jod nga naatay ginainvest sa ato nga health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus a pa man ta managang? Kana bang naigo na ta?
2: Dili ta maghulat mga langga nga mo fail or mo give up na atong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito. Pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Makasave pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
1: Maunang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili mga palangga ha, pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
2: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
1: Wala na tay igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
2: Og kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
3: Health is Wealth.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector-borne diseases, sama sa dengue ug chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha, inom og limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon og pagkaon nga hustong pagkaluto, likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mopagawas sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyuhi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga butilya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit o butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok o ilaga. O magpakonsulta sa doktor o sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno, giatod ganato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
2: Fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Uunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, September 19, 2026. At syempre tumutok na ho sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre nakita ho natin this week, nagulat ho ang lahat nang biglang sumulpot ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa status conference sa kanyang kaso dito sa ICC o International Criminal Court. So pag-uusapan ho natin yan maya-maya, ano na ho ba yung mga update dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsisimula na ho yung trial niya ngayong darating na Nobyembre. At syempre nakita din ho natin sa impeachment naman ni Vice President Sara Duterte, nakita naman ho natin itong mga amici curiae, no? Ito ho yung mga sinasabi na friends of the court. At syempre pinag-uusapan din ho yung conviction threshold, kung bababaan ho ba itong conviction threshold kay dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi ho, yan ho yung pinag-uusapan, di ba? Pinagdedebatihan noong palang simula pa lamang, di ba? At yun yung pag-uusapan ho natin maya-maya. Makakausap ho natin si Attorney Nery Colmenares, Chairman ng Bayan muna, at syempre isa hong batikang human rights lawyer, para pag-usapan ho itong mga bagay ho na ito. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggo nga tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungan legal. So yan ho, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text ang inyong mga katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre dun sa mga nasa Facebook naman, maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream. Hanapin nyo lamang ho Usaping Legal at Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas, naka-livestream ho tayo dyan. Mag-comment lang po kayo, babasahin ho natin yan real time dito sa ating programa. Kaya ayan ho, Facebook page, Radyo Pilipinas, at syempre Usaping Legal, Attorney Danny Galang. At ayun nga ho, syempre, naantay lamang ho natin si Attorney Nery Colmenares sumali ho, no, sa ating Facebook, dito sa ating Zoom, no? So pag-uusapan ho natin yung conviction threshold ho kay dating Pangulong, conviction threshold, no, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At syempre ho, dito din sa latest na nga hong development dito sa ICC or International Criminal Court patungkol ho doon sa kaso ni dating Pangulong Duterte.

title ng program mali. At ayan ho. Ayan, mukhang nandito na ho si Attorney Nery Colmenares sa

0: sa ating Zoom awag naman ng Senate Impeachment Court ang mga dating Chief Justice at Associate Justice ng Korte Suprema para magsilbing Amici Curiae o Friends of the Court. Kaugnay sa usapin ng conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang ibaba ang conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ulitin lamang ho natin ha, dapat bang ibaba ang conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Para pag-usapan ang usapin yan, makakausap natin ang human rights lawyer at chairman ng bayan muna na si Attorney Nery Colmenares. Good morning, Attorney Colmenares. Welcome back sa Usaping Legal.
1: Hi, good morning, Danny, at sa lahat po ng viewers ninyo.
0: Ayan, sir. Una muna sa lahat, no. Ito, nakita ho natin si dating Pangulong Duterte umattend na ho dito sa kanyang status conference dito sa ICC. Ano ho yung reaction ninyo ng mga drug war victims? At sa tingin nyo ho ba, bakit ho siya biglang napapunta doon sa kanyang status conference ho?
1: Well, tama naman na pumunta siya kasi para makita rin siya ng mga tao. At alam mo, nung hasta ano pa lang, yung confirmation of charges hearing pa lang, gusto na siyang makita ng mga kaanak ng biktima ng personal dahil tingin nila, gusto nilang makaharap yung taong tingin nila ay responsable sa pagpatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya disappointed sila noon na hindi lumabas. Pero ngayon, masaya sila na lumabas naman na at tama naman na lumabas siya. No? Hindi naman required at this stage. Sa trial talaga siya required, pero karapatan niya yon. At ayaw naman naming ipagkait yung karapatan niya na umapir doon sa kanyang trial. Well, ano ang dahilan? Hindi natin alam kung ano ang dahilan bakit lumabas. Hindi ko alam kung posible gusto niyang mamukha siyang kaawa-awa. So, kami naman eh, wala naman kaming ano talaga doon. Kung may mga maawa na supporters niya, talagang natural yon na may maawa ka sa kapwa mo. Ang sinasabi lang naman namin, sana nag-express din sila ng awa nung walang karumaldumal at walang awa na pinatay yung mga kaanak ng mga biktima. Nagmamakaawa, lumuluhod, nagsasabi na na wala akong kasalanan, pinatay pa rin. No? Walang due process, walang abogado, walang korte-korte, walang status conference, kumbaga. So, sa ganang amin, mabuti naman na lumabas siya para makita ng buong mundo na tama ang aming ginigiit noon pa na fit siya for trial. Hindi niya pwedeng sabihing unfit siya for trial dahil makita naman doon, una, mas maayos naman yung itsura niya kaysa sa una niyang paglabas, no? Hindi naman siya yung katulad ng sinasabi nila na talagang hinang-hinana. In fact, tumayo siya doon sa, papunta siya doon sa korte at papaalis ng korte, wala naman siyang alalay. Kumbaga, lumalakad siyang mag-isa. During the time na lumabas at pumasok yung mga judges, tumatayo naman siya. Ibig sabihin, alam niya, ang court proceedings na ito ay ang judges, pag pumasok, itatayo ka. Pag lumabas, tatayo ka rin. So, naiintindihan niya ang proceedings na ito na nagpapakita na hindi siya pwedeng mag-claim ng unfit for trial dahil ang requirements ng unfit for trial, una, hindi niya dapat naintindihan ang proceedings. Nakita naman natin, naintindihan niya. Nakikinig naman siya during the entire time. Wala naman tayong nakita na parang spaced out siya na hindi niya maintindihan, di ba? Alam niya nga na dapat siya tumayo pag labas at pasok ng mga judges. Ang pangalawang requirement sa unfit for trial kasi, you should understand the consequence of the proceeding. So, alam niya na pag na-convict siya dito, makukulong siya. At pag na-acquit siya, di makakalaya siya. So, tama lang na nag-appear siya at lalong naidiin ang aming matagal nang sinasabi na fit siya for trial at ituloy na ang paghusga sa kanya.
0: And sir, pupunta sana tayo doon sa fit to stand trial ho siya. So naniniwala ho talaga kayo na ito nakatulong pa ho sa inyo dito sa prosecution para ho talaga patunayan na fit to stand trial ho siya. Ganun ho ba?
1: Yes, yes. Kasi ang una muna, ang decision naman ng korte dyan ay very objective and very clear. ang sabi ng korte, eh may panel of experts na independent ha, hindi galing kanino, kundi independent na medical experts. Bakit siya independent? Actually, ginigiit dati ng depensa na may representative sila doon sa panel. Ang sabi ng korte, eh, hindi pwede. Pag may representative kayo sa panel, di hihingi rin ng representative ang prosekusyon. Hihingi rin ng representative ang mga biktima. Pwede, paano kayo naging independent? Mabuti na yung hindi nyo kilala, hindi nyo kaibigan ang panel of experts. At ang panel of experts na yon ay nagsabi na fit to stand trial siya. May diminished capacity, sabi nila. Pero diminished capacity does not mean you're unfit for trial. Marami naman sa mga nakakulong sa atin dyan sa Bilibid. Mas matanda pa sa kanya, mas malala pa ang sakit sa kanya, may mga cancer. May kliyente kami dati, may cancer. Ah, na hindi man lang pinayagan niya na makalaya o paman lang humanitarian grounds. Panahon niya yon. So sa amin, eh, sabi ng korte, eh, may decision ng medical experts. And unless ang depensa, sila President Duterte, makapag-submit ng bagong, kumbaga, medical findings na siya ay unfit for trial, the order stays. Eh, wala naman silang sinasubmit ngayon na bagong ebidensya na unfit siya for trial. Kiniklaim lang nila, malimutin na siya. Eh, lahat naman ng tumatanda, malimutin. Marami dyan nakakulong, marami dyan may mga kaso sa Pilipinas. Matanda na rin eh, pero hindi naman yan pinapalaya. So, lalo na ng COVID na maraming pinahuli si President Duterte. Ang iba dun, 80, 85 anyos na nga, eh, nakakulong pa dahil dun sa COVID lockdown niya. So, sa amin, hindi ibig sabihin na matanda ka na, may diminished capacity ka na, hindi mo na maalala kung saan mo nilagay yung susi mo kaninang umaga, eh hindi ka na fit for trial, kaya hinto na yung pag-usga sa'yo. So, yeah, I guess that has been rendered moot so far. And unless the defense will submit new evidence to prove na unfit siya for trial, then the trial will continue.
0: Alright, maninong ho yan. And we understand sa November na ho yung kanyang dadating na trial, no? So dito ho sa status conference na to, ano ho ba yung mga dapat nating malaman? Ano ho yung mga naging updates bago ho simulan yung trial niya ho dito sa November?
1: Well, ang status conference kasi ay pag-uusap ng lahat ng partido. So, yung prosekusyon, ang depensa, at ang biktima. Tatlo kasi yung opisina sa ICC, hindi katulad sa atin, na prosekusyon lang at depensa, piskal lang at PAW, kumbaga. Doon, prosekusyon, depensa at abogado, magkikita-kita sila para pag-usapan kung paano mapabilis ang trial. Gusto ng ICC mapabilis ang trial kasi pag nagsimula na ang trial, tuloy-tuloy na yan. So, yun yung pinag-usapan doon at mag-agree sila dapat doon ng ilang witnesses ang ipipresenta, anong ebidensya ang ipipresenta, and of course, disclosures. Alam nyo, ang ano sabihin ng disclosure, kung ang prosekusyon ay may nakitang ebidensya na magpabaliwalang sala kay President Duterte, magpa-acquit sa kanya, under the rules, ibibigay nila sa depensa yan. Ganon katindi dyan. Sa Pilipinas, hindi uso yan eh. Pag may ebidensya ka na ma-exculpate o kaya ma-acquit yung kalaban mo, hindi mo ipapakita yun, di ba? Doon, required ka to disclose. Kasi ang pagkilala dyan sa due process rights ng accused, na ang accused naman bigyan ng due process rights. Kaya at wala kaming problema doon, nabigyan siya ng due process rights. Di katulad niya na pinagkait na due process rights sa mga biktima niya dito na libo-libo. So yun yung status conference at yun ang tutok nila. May dalawa pa, isa sa October 13 at isa pa sa November 2. So hopefully pag nasimula na ang trial, tuloy-tuloy na ito at matagal nang hinihintay ng mga kaanak ng biktima na magkaroon ng paglilitis sa kaso ni President Duterte.
0: Ito sir, going naman to Senator Bato de la Rosa na hanggang ngayon pa din ho ay nagtatago, no? So ano hong disposition ng mga biktima? Nawawala na ho ba sila ng pag-asa na hanggang ngayon hindi pa rin ho nahuhuli si Senator Bato de la Rosa?
1: Una, nabuhayan kami nung inisyo ang warrant of arrest, no? Kasi alam nyo, yung nangyari na patayan noon ng pinatay ang mga kaanak ng biktima, si Senator Bato ang hepe ng ano doon, ng PNP. At noon kasi nasa poder sila eh, kaya ko medyo mayabang sila mang salita noon. Matindi rin yung paglalait niya sa mga biktima at sa mga pamilya. Pinutusan niya pa nga na sunugin yung bahay, yung ganun. So in any case, nabuhayan sila na nag-issue ng warrant of arrest. Dismayado sila siyempre nung nakatakas na parang napakadaling tumakas na parang may alam si Senator Bato na huhulihin siya. So, dismayado sila. Pero hindi yan nawawala ng pag-asa. In fact, na-file namin to, Danny, ha, itong kaso kay President Duterte, Crime Against Humanity, 2018. Kasagsagan noon ng poder nila. Si President Duterte ang presidente ng Pilipinas noon. Nilapan nila yon. Alam ba nila na hahantong sa trial na ito ang kaso? Hindi. Pero nilapan nila yon at sila'y umaasa na darating din yon. So, itong pagtakas ni Senator Bato, bahagi lang yan ng laban at darating din ang panahon na mahuhuli din yan. So, iyan ang essence at iyan ang symbol at iyan ang lesson dito sa trial na to na darating din ang hustisya sa iyo. Kaya ako, nung nasa Kongreso ako, palagi kong sinasabi sa mga kasamahan ko, pag nasa poder kayo, huwag kayong mag-abuso. Kasi pag marami kang inapakan, darating ang panahon, nahabuling ka ng hustisya. So ito na yung lesson ngayon na dati-rati, Senador ka, GPNP ka, sikat ka, marami kang pera, marami kang kung saan-saan ka pumupunta, ina-idolize ka. Ngayon, nagtatago ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, di ba? So, para sa akin, leksyon din yan. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang mga kaanak ng biktima na darating ang panahon, mahuli din siya. At magkaroon na rin ng paglilitis hinggil sa kanyang partisipasyon doon sa war on drugs.
0: Alright, may panawagan ho ba kayo sa Senator Bato de la Rosa? May mensahe ho ba kayo sa kanya?
1: Well, ang mensahe sa kanya, harapin niya naman ng matapang naman siya nung panahon ng drug war. Matapang naman siya nung chief PNP siya. Parang hindi siya takot kahit kanino. So ngayon, sana naman, nandyan pa rin yung tapang na yon para harapin na rin yung kaso mo. Wala naman tayo, alam mo, Danny, hindi natin alam yung mga kaanak ng biktima. Hindi natin alam kung saan hahantong ang trial. So, pwede bang guilty sila Senator Bato at President Duterte? Pwede. Pwede bang ma-acquit sila? Pwede rin. Hindi natin alam yan eh. Pero at least may trial, may paglilitis na kung saan magpipresenta ang mga kaanak ng biktima ng ebidensya nila. Magpipresenta rin si President Duterte at si Senator Bato ng ebidensya nila at pahusgahan na lang yon ng trial court. Sabi ko nga, hindi natin alam kung saan haantong yan eh. Hindi naman natin kilala ang mga judges dyan. At ang mga judges dyan, hindi nila tayo kilala dyan. Hindi nila kilala si Duterte, hindi nila kilala si Marcos, hindi nila kilala kami. Wala silang papanigan dyan, yung tama-tama, yung mali-mali. So, sa amin, yun lang naman ang hiningi namin sa kanila. Harapin nyo yung paglilitis at kung itingin nyo, inosente kayo, hindi talagang doon pa po punta yun. At sana naman hindi lang i-default na katulad ngayon na parang nagtatago kayo, gusto nyong iwasan. President Duterte naman may motion na unfit for trial, may motion naman na interim release, kung ano-anong mga motion na nagpapatagal lang sa trial. Kaya sana naman matuloy na ito at sana naman lahat ng co-perpetrators, kumbaga doon sa krimen ng extrajudicial killings ay mahuli na rin at magkaroon na rin ng paglilitis doon sa ICC.
0: Okay, punta naman ho tayo, Attorney Nery, no, doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So nakita ho natin itong mga Amici Curay, mga dating Chief Justice o Associate Justice ng Korte Suprema na nagbigay ng kanilang mga opinion dito sa conviction threshold na gagamitin dito sa impeachment trial ni VP Sara. No? So sir, kayo ho, sa inyong opinion ho, dapat ho bang babaan itong conviction threshold o manatili ho doon sa sinasabi ng Constitution na 2/3 daw ho ng lahat ng bilang ng mga senador?
1: Hello, yes, oo, tama ang tatlong justices para chief justices para sa akin. Hindi ako nag-agree sa isang associate justice na nagsalita doon na dapat lang nag-a-adjust yung threshold. Una muna, Danny, may nakasaad ba sa konstitusyon o sa anumang batas na ang 2/3 vote of all the members only those present ang bibilangin? Ibig sabihin, pag absent, huwag ka nang bilangin. Nakalagay ba yan? Hindi. Walang nakalagay sa Constitution ni anong rule o batas. Pero may nakalagay rin ba sa Constitution na nagsasabi na ang two-thirds vote of all the members includes the absent. Kahit absent, included. Wala rin. So pareho naman silang dalawang wala sa Constitution. Ang nakalagay lang, two-thirds of all the members. Kung sino man yung all the members, hindi na kinlaro ng Constitution. So ibig sabihin, nasa interpretasyon yan. Nasa interpretasyon ng Chief Justices, nasa interpretasyon ng Associate Justices, and in the end, ang pinakamahalaga nasa interpretasyon niya ng impeachment court. Kasi ayon sa Constitution, only the impeachment court can try an impeachment case. Yung Senate can try an impeachment case. So sila lang ang may decision dyan kung anong interpretasyon nila. So para sa akin, yun yung unang legal basis dyan kung bakit para sa akin mag-interpret kasi hindi klaro ang Constitution. Ngayon, itong rules nila, does the Senate have the power to promulgate the rules? Of course, yes. Macha-challenge so when sa Korte Suprema? Pwede naman, pero I doubt kung mag-i-intervene ng Korte Suprema kasi sabihin ng Korte Suprema, sila ang may poder to promulgate the rules. Sila na ang may sole power to try impeachment cases. So, sino kami ang magpapalit ng discretion nila, di ba? But of course, anybody can do that. So para sa akin, hindi klaro yon. So depende yon sa interpretasyon. Ngayon sa ano ba ang tamang interpretasyon? Doon ako sa panig na unresolved naman, absurd naman yon na kahit 10 na lang kayo sa Senado, ang 16 pa rin yung ano, 16 pa rin yung two-thirds ng boto. Hindi tama yung sinasite na kaso ng Senate President noong sa simula, first day ng hearing, cited Bayan versus Zamora. Ang nasite na portion ng decision ay under the charter, sabi ng korte, under the charter, we have 24 senators. By no tinge of doubt, the two-thirds of 24 is 16. Tama yun, sinabi yun ng korte. Pero ang sinasabi ng korte doon, sa ilalim ng konstitusyon natin, may 24 kasenador. Ngayon, ang two-thirds ng 24, ilan yun? 16 talaga yun. Siyempre, 24 eh. Ngayon, ang sunod na usapin doon, 23 na lang ang senador doon sa Bayan versus Zamora. Kasi si Senator Gloria Arroyo ay nanalong vice-presidente. So, 23 na lang. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, ilan ang two-thirds ng 23? Sabi ng Korte Suprema, hindi na namin decisionan yan ngayon. Kasi ang bumoto sa Visiting Forces of Agreement, yun ang issue sa Bayan versus Zamora, yung VFA. Ang bumoto sa treaty na yan, 18. Lampas-lampas sa 16. So, ba't pa kami magdidebate kung ilan, 15 ba or 16 yung 23? 18 na yung pumirma. So, walang decision sa Bayan versus Zamora. Ngayon, absurd naman pag i-stick mo, halimbawa, presidente ng Pilipinas o vice-presidente, may kakutsaba siyang siyam na senador sa pork barrel scandal. At marami namang senador na huli at tingin ko maraming involved sa pork barrel. Halimbawa, may siyam na senador involved sa pork barrel scandal o in-impeach ang presidente. Ngayon, ang siyam na senador either nagtago na o kaya nakulong na. Tapos silang sarili nila, parang ina-acquit nila ang sarili nila by merely being counted. Hindi naman pwedeng ganun. Eh, pag ganun kasi, hindi mo na ma-convict yung presidente niya. Never sila magkaroon ng 16 dahil siyam ang involved sa kaso ng impeachment. So hindi, ang aking paniwala dyan, katulad ng United States, kung saan naman tayo, saan naman natin ginayang impeachment natin sa US naman yun sa Constitution ng US. Ang gaya ng United States, two-thirds vote of all present. So, present lang. Kung ilan man kayo dyan, na-present, yun ang two-thirds vote. Hindi pwedeng ma-hostage ang buong impeachment proceedings just because may mga ilang senador na ayaw umaten o nagtago o nakulong na dahil sa kung anong mga kaso. Ma-hold hostage ang the only accountability mechanism left for the Filipino people. Sa mga impeachable officials to remove them from office, impeachment na lang yan. Yun na nga lang ang natira sa mamamayang Pilipino, yung impeachment. Kasi Diyos itong mga impeachable officials eh. Lahat ng government employees pwedeng kasuhan anytime, 24/7, o pwedeng kasuhan yan anytime, pwedeng matanggal yan sa kanilang pwesto, civil service cases. O sila, hindi sila matanggal-tanggal dyan unless convicted na ng impeachment trial. O di ka kaya marami sa mga impeachable officials na mimiyasa sa corruption eh. Kasi alam nila, hirap silang tanggalin. Tapos ngayon, pahirapan mo pa ang taong bayan. I agree with the three chief justices. Hindi dapat absurd ito. Dapat yung accountability mechanism should not be reduced to mere mathematical formulas. Para man lang mapalamnan yung essence ng accountability mechanism para sa mga impeachable officials, lalo na yung nag-abuso at yung nagnakaw.
0: Alright, mahinang ho yan sa inyong opinion na 2/3 of all those present, no? Dapat na ganun ho yung conviction threshold. Ito pang huli na lamang ho, Attorney Colmenares, no? Nandoon na ho tayo dun sa article na tumatalakay ho dun sa unexplained wealth di umano ni Vice President Sara Duterte at yung mga kakulangan sa kanyang salin. So ito ho ba kayo, naniniwala ho kayo na malakas ho itong artikulo na ito at maaari ho siyang makonvict dahil dito?
1: Una muna, yung confidential fund, yung 125 million na ginastos niya in 11 days, napakalakas na noon. Ako hanggang kailanman, hindi ma-account ni Sara Duterte yung 125 million na yon, not to mention yung total na 612 million na confidential funds. So malakas yun. Itong Salen, mas malakas pa lalo. Kasi klarong-klaro eh. Ang kanyang sahod, in total, mula ng vice presidente siya hanggang mula ng vice mayor siya hanggang mayor hanggang vice presidente, 30 million binilang yung sahod. Ngayon, bakit naging 100 million plus yung 80 or 90 million plus yung salin? Where did you get that? Hindi naman pwede sa negosyo kasi negosyo niya daw, ang report niya sa BIR ay net loss ang palaging nire-report niya. Wala naman siyang kinikita doon. So saan mo nang nakuha yung sobra? Diba? That's the first. 80, yung bakit mas malaki ang salin mo kaysa actual income mo? So saan nang galing yon? Ngayon, pangalawa, may nakita sa bank accounts mo na ganito kalaking pera. Parang 1 billion halimbawa ang pumasok, 1 billion ang lumabas. Sabihin pa natin, nag-equal yun in the end. Basta, saan nang galing itong billion na to? So, unexplained wealth talaga yan. Kaya para sa akin, ang lakas-lakas din ang salin. So, I don't see any reason na magpatumpik-tumpik ang mga senador. Basta fair lang, ha? Basta fair lang. I don't see any reason na ma-acquit siya dyan, eh. So, para sa akin, napakalakas din ng kaso ng salin.
0: Ayan ho, as usual, ang dami ho natin na pulot kay Attorney Neri. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Neri Colmenares.
1: Maraming salamat din po. Thank you. Good morning.
0: Si Attorney Neri Colmenares, human rights lawyer at chairman ng Bayan Muna. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, Beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Mainit na usapin ngayon ang PAC Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang PAC Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ngayon, nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
2: na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, sagot kita!
0: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin lamang ho natin yung mga nasa Facebook live stream ho natin. Ha? Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal Facebook page. Nandito na ho si Albert Doral, Becca Gonzalez, Dabi Castor, Nestor Areñas Claveria, Nanita Baga. At syempre, nandito na rin ho si Fatima Muñiz, Jassy Tan, at si Jovi Muñiz. Watching pa from Chicago, USA. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas stations na patuloy ho nag-share ng ating programa tuwing Sabado. Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Gingoog, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Iligan. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre ito, katanungan ho, ang question ho natin for today. Good morning po, attorney. Pwede po bang tanggalin kahit wala pang 6 months sa pagtatrabaho at wala man lang notice? Biglaan lamang po nung sinabihan siya na 1 week na lang daw siya, pinapaalis na at pinagpapasa na ng resignation paper. Ayan ho, maraming salamat ho. Una-una ho sa lahat, syempre, no, meron ho tayong konsepto ng regular na empleyado at yung mga probationary na empleyado dito sa ating mga pribadong sektor. So usually ho, yung regularization, after 6 months ho yan, hindi ho ba? Kung after 6 months ho, ay kayo ho ay hindi ho tinanggal sa trabaho, ayan ho, at kayo ho ay pinagpatuloy lamang sa pagtatrabaho, ayan ho, mapapresume na ho natin or ma-assume na ho natin na kayo ay naging regular na ho na empleyado. So yan ho, usually ho 6 months ho yan. Kaya lang ho dun sa mga ibang industriya ay mas mahaba ho. Pero usually ang default ho talaga ay 6 months or 6 na buwan. Ngayon ho, dun ho sa mga probationary employees, ayan ho, na ibig sabihin ho wala pa hong 6 na buwan sa trabaho, ay meron naman din ho kayong karapatan, no. At yun nga ho, dapat ho kasi sinasabi sa inyo ng inyong employer, ayan ho, bago ho kayo magsimula, na ano ho ba yung mga standards na kung saan maaari ho kayong maging regular ho sa trabaho. So ano ho ba yung mga objectives, ayan ho. Ano ho ba yung mga goals? Ano ho ba yung mga kailangan ninyong sabihin na ho natin na ma-hit, no, na bawa quota, etc. na kailangan nga ho para ho kayo ay mga regular. So ibig sabihin, kailangan ho maipaliwanag ho sa inyo ano yung mga metrics ho na dapat ho ninyong maabot para ho kayo ay regular sa trabaho pagdating ho nung ika-6 na buwan ho ninyo. So ayan ho, malinaw ho yan. So dapat ho na-explain ho sa inyo ng maayos ano yung mga metrics ho na iyon para ho kayo ay regular. So ayun ho, kaya ho ang sinasabi ho natin dito, kung kayo ay probationary employee tapos bigla lamang ho kayong tinanggal, no, na wala man lamang ho pasabi, ay maaari pa rin ho kayo syempre magreklamo pa din ho, no, kung kayo ho ay sa tingin nyo ho ay hindi ho makatarungan nyo hong sinapit, lalo na ho kung wala din ho 30-day notice man lang para sa inyo na nagsasabi na kayo ho ay tatanggalin na ho sa trabaho. Kasi usually ho yan, kung kayo ho ay hindi na ho ma-regular sa inyong trabaho, ay tatapusin na lamang ho yung 6 na buwan. Hindi ho ba? Hindi na ho kayo i-renew. So maliban na lamang kung meron ho kayong ginawa, halimbawa serious misconduct nga ho, o talagang kayo ho ay hindi ho gumagawa ng inyong trabaho, ay maaari ho kayong tanggalin ng mas maaga pa ho doon sa 6 na buwan. Pero kung kayo ho ay wala naman hong ginagawang kasalanan, ayan ho, hindi naman ho sinabi sa inyo kung ba't ho kayo sinatanggal sa trabaho, ay maaari ho may paglabag ho doon sa due process ho, no? May tinatawag ho tayong due process, no? Na kung saan kayo ho ay dapat ho bigyan ho ng pagkakataon, no? Para malaman nyo ho yung rason bakit ho kayo tinatanggal sa trabaho even before the 6 month. na kayo ay dapat maregular. So ayan ho yan. At syempre sinasabi din ho nung ating nag-text ho sa atin ay siya ho ay pinagsasubmit na resignation letter, no? Resignation letter. Ay ayan ho, malinaw ho yan. Na kung hindi naman ho iyan bukal sa inyong kalooban, ay kayo ho ay pinagsasubmit ng resignation letter, maaari pa rin ho yan pumasok sa constructive dismissal, no? Kung kayo ho ay talagang hindi naman ho ninyo gustong mag-resign sa inyong trabaho, pero kayo ho ay pinag-resign, no? Meron ho nga mga meron ho attitude sa inyo yung inyong employer na kung saan ay ginagawa ho niyang mabigat yung inyong trabaho o di kaya hindi na ho kaaya-aya yung environment, yung workplace ho para ho sa inyo at kayo ho ay mapipilitan na mag-resign, eh constructive dismissal ho yan. So lalo na rin ho syempre kung kayo ho ay sinasabing magpasa ng resignation letter, pinapwersa ho kayong magpasa ng resignation letter, eh malinaw ho yan na talagang gusto lamang ho kayong tanggalin sa trabaho. So sa makatwid ho, kung yung mga regular na empleyado ho natin meron hong pinoprotektahan ho ang kanilang mga ang kanilang security of tenure, ibig sabihin ho hindi ho sila pwedeng basta-basta matanggal sa trabaho nang walang sapat na dahilan at hindi ho dumaan sa due process, yun din hong ating mga probationary employees ay meron din naman ho silang karapatan sa due process. Hindi nyo rin ho sila basta-basta pwedeng tanggalin nang wala naman din hong sapat na dahilan, no? O di kaya naman ho na hindi yun na ipaliwanag sa kanila kung ano ho yung mga metrics o di kaya yung mga objectives ho na dapat ho nilang maabot para ho sila ay maging regular na empleyado. So sa ganyan ho, maaari din ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment o National Labor Relations Commission para ho matingnan yung inyong kaso kung talagang may laban nga ho ba kayo sa inyong employer.

Ito, question naman ho. Ito, sir, legal po ba na gawing alternate ang pasok ng mga regular na empleyado? Dahil po ang reason ng kumpanya ay walang gawa at walang kinikita ang kumpanya. So yan ho, doon ho sa mga ibang kaso, maaari ho yan maging legal, no? Lalo na ho kung may patunayan ho ng kumpanya na yun nga ho, sinasabi niya wala na ho talagang kinikita ay, at kulang yung paggawa, ano? Ay maaari ho maging legal yan kasi meron din ho tayong konsepto ng redundancy. Diba? Redundancy, floating status. Ayan ho, ito ho yung mga authorized cause kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. O di kaya dito ho sa kasong ito ay maging alternate yung pasok, mabawasan ho yung inyong trabaho. So syempre kinikilala din ho ng ating mga labor code, ng ating batas, ng Korte Suprema, yung karapatan naman ho din ng mga employer, no, na magbawas ho ng mga tauhan. At di kaya naman ho ay ayan ho, magbawas ng kanilang mga tauhan o di kaya magtipid, no, lalo na ho kung ito sinabi wala na akong paggawa at nalulugi yung kumpanya. Legal naman ho yan, yung konsepto ho ng redundancy, floating status, etc. So kailangan lamang ho, kung floating status dapat hindi din higit sa 6 na buwan. So legal ho yan, ang kailangan lamang kong patunayan ay kung totoo nga ba yung sinasabi ng inyong employer na sila ho ay nalulugi at talagang wala na akong paggawa. Kasi ho, kung ito ho ay parte lamang ho, no, ng isang scheme para ho ma-circumvent ang inyong security of tenure o ang inyong pagtatrabaho, then maaari din ho iyan maireklamo ho sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. So yan ho yung titingnan ninyo. Dapat lang ho mapatunayan na talagang totoo ho yung sinasabi ho nila na sila ho ay nalulugi talaga at wala hong paggawa doon sa kanilang kumpanya. Ayan ho, magbasa lamang ho ng inyong mga komento sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado. Dapat bang ibaba ang conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ito from cellphone number ending in 3358. Ito, suki na ho natin ito. Ay immediately convicted at pagtanggalin sa pwesto ni VP Sara Duterte dahil sa patong-patong na kaso kaysa sa pagtanggal ni Umaong Chief Justice Renato Corona. Ayan ho. Yun ho yung kanyang opinion ho sa ating Tanong sa Bayan. At syempre nakita naman ho natin yung mga eksperto. At yun nga ho, mga Amici Curie na inimbitahan ho ng Senate Impeachment Court, no? So tatlo ho sa kanila ay sinasabi ay hindi ho fix yung 16 na number, no, para ma-convict ang isang impeachable officer. At yun naman ho, isa ho yung nagsabi na simple lang yan, 2/3 of all members. So ibig sabihin dapat 16 ho talaga. So I think next week ho magbobotohan ho iyan, September 23, nandun ho yan sa schedule nila. Pagbobotohan ho nila kung ano talaga dapat yung conviction threshold. So mas mababa ho ba sa 16? So titingnan ho nila yung mga senador ho ba na hindi na ho na makakaboto dahil nakakulong, nagtatago, nasa ibang bansa, ay tatanggalin na ho ba ito doon sa magiging bilang ho, no? Na kung saan kukunin

Tingnan ho natin ano yung magiging resulta ho netong deliberation ho nila dito sa conviction, dito sa voting threshold ho. At syempre, maaari pa rin ho kayong magkomento ha, ng inyong mga saloobin. Hanapin nyo lamang ho yung mga video natin sa Facebook, Usaping Legal Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre ho sa YouTube, Usaping Legal, Attorney Danny Galang YouTube channel. And ho, at maaari pa rin ho kayong mag-comment na inyong mga saloobin ho dyan. At tingnan ho natin yung mga magiging opinion ho ninyo.

0: At syempre, dyan na po muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamor, Sir Mark Boqueron, Tess Ramirez at Isabel Silang. Magkakarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: Sumangguni. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news.

0: ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas

0: kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Mayuto Subo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na tibuok kalibutan. Makita tas Facebook page Bantay Radio Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Nasantay Acel Laboratories Incorporated, no? Makita sad ni atong program dito sa Facebook page ni Acel Laboratories Incorporated. Nakahook up sad ta sa mga nagkalain-lain nga mga radio station. 98.1 DYPS Betty Radio Taburan. Nadiha silang Sir John Manggubat, atong station manager. Sir Renel, Sir Roland, atong kauban sa station. 95.3 DYEG 1 Art Radio Sambuan. Nadiha silang Sir Alan Rosite. Maingod to, no? Maingod to nyo diha, Sir Alan, Sir John, no? Diha sa Tuburan o sa Sambuan. O sa tanan na itong mga suking tigpaminaw. Maingod to, maing pagpaniod to nyo tanan, no? Long Sabado, Pizza 26 na sa buwan sa September 2026. Oh, mag-uban ta ni atong usa ka oras nga programa kaning gabay sa kalambuan. Oh, maghisgot ta mahitungod aning ato ang mga labi na karon, no, kay uwan na. Mahitong nakatanom og siling green or siling kulikot. Ato nang tagaan og pagtagad karong mga aning atong programa. Aron nasad mo'y gamayng ideya nga gikan na mo dire sa Acel Laboratories Incorporated nya labi na gyud sa ato ang technician nga mo'y haniti nga mutanaw or kaibaw nga unsa gyud kasagaran sakit nga musud ni indong siling green or kulikot. Oh, mahal kay ni. Mahal ning siling green, mahal sa ning kulikot. Oh, mo na ato ang paghisgutan karong aning atong programa karong mga orasa. Pero sa di pa ta mo adto maghisgot ning ato ang importante nga mga mahibaw, no, sa atong mga kaigsoon ng nanguma. Ato sang pasalamatan ang nagpasiugda ning ato ang programa. Oh, wailain ang ato ang former board member sa 30 Distrito Sugbo, CEO sa Acel Laboratories Incorporated o sa Lacto Biotech Worldwide Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang BP admin, Attorney Michael Sanchez Sabaliro. Maingod to ninyo diya, Attorney. Ma'am G, ako lang gihapon, no, ang inyuhang kauban karong utuha, Ras Muyet William, no, mag-uban ta ning atong usa ka oras nga programa. Anya, atong topic, no, mato atong gihisgutan, kaning ceiling green nga kulikot, no. Anya, kaning mga sakit sa lapnos, no, kisa may naka kaning Bisaya nga sakit sa lapnos disease, no, mao atong gihisgutan unya. Pero ato asang ipahibaw, no, kay ang ato ang team sa I Love Project karon tuwa sa Lantawan, no, Lantawan Women's Association diha sa San Fernando, Cebu. Oh, na atong presidente diha si Ma'am Ermi Rimiticado. Mao gini atong presidente diha sa Lantawan Women's Association diha sa San Fernando, Cebu. Tuwa dito ang team na to, no, silang Sir Archie Irag, silang Sir Juji, ato ang kanang hinay kayo nga driver ang maampingon, si Arbon, no, atong driver nga maampingon sa karsada, no. Nya amping mo diha kay murag kaning Lantawan to agnis babaw siguro kay murag wa pa ko katungtong aning barangay diha sa San Fernando kay pangan pa lang dang Lantawan, lisod kay Lantawan ug nas ubos to agnis babaw, no. Nya why signal nindot unta to og nakakuha patag signal kay matawagan gyud nato mismo ang ato ang mga kaubanan dito nga naa dito. Nya sige lang, no, kay mangita lang tag mga pictures nila na ma-post pod nato diri sa ato ang I Love Project og sa ato ang Acel Laboratories Incorporated labi na gyud diri sa Bantay Radio Cebu nga Facebook page, no. Unyang nasay usa, no, ang team gipanguluhan gyud ni sa ato ang CEO tuwa pod sa Asturias Farmers Association meeting. Unya inubanan ni Sir George Caayon, no, ato ang PNPFI president, mga membro pod sa mga mag-uuma na naa dito sa Asturias. sila po dito nga team niya Laos Tugtuburan. Niya ala sugata na si Ma'am Gigi diha, ato ang chairman sa I Love Project ug ato ang agriculture consultant on food security diha sa probinsya Sugbo, Kapitolyo. Ala, yangungo mog mayo diha kay aron madungog mada dire sa Kapitolyo or mahatag po namo ug unsay mahatag namo dire sa I Love Project nga angay ninyong i makatabang diha sa inyong mga tagsa-tagsa kauma, ha? Mana nga ala, amping mong tanan, ma? Nya karong mga orasa pang niudton mo kay mga pasmo niya mo diha sa Lantawan o diha sa Asturias, ha? Kay kami dire sa kuang partner kaon naman ni siya kuan kaon naman ni gani, ha? Naghumba kuno ni pastilan gahumba mo kakadunay uso kayo ron ang HB, ha? Uso kayo ron high blood, ay sige gumba. Ah, di ko na mahadlok kay naanay lakto papi. Tapos kay kumbate basta naanay lakto papi birada. Ala, why ko kahadlok, no? Pero kitang mga no, naanay mga maintenance, no? Naanay mga maintenance sa HB, kaning high blood, no? Kaning high blood pressure taas kayo. Nya naanay gi-maintain nga mga tambal. Padundoni na og lakto papi nga food supplement. No, ato na, ato mo dito Rose Pharmacy. Og diba 360 Pharmacy. Naana diha ang itong mga display sa Lacto Papi Food Supplement. O niya, haripod mo sa mga local nga mga pharmacy dasin yung kalungsuran. Nagdulhog ninyo, inigambog nyo paingon dito sa merkado. Naamag yun ay mga pharmacy nga diha ra, naara, taga diha ra, taga tuara ra, taga lungsod ra. Hala, pangutana mo diha og Lacto Papi. Na 1 liter, kung daghandaghan tag pundo sa itong bursa, na 1 liter. O niya, kung igo-igo ra, aw, na 500 ml, ano? Nya kanang insakto ra gyud sobra sa gipalitan sudan. Aw na pa gyud gamay kayo 220 ml, ano? Pwede kita. Ang ato lang nga makadayon tag Lacto Papi paguli nato dadto sa ato ang panimalay, no? Nga gikan ta diri sa merkado or gikan ta diri sa mga pharmacy or agricultural supply. O mga agricultural supply sad para sa tumbaboy, para sa ato ang mga manok binuhi, no? Mga kahayupan nga atong ipamuhi. Natay Lactobet. Paim na naglaktubet ng inyuhang mga baboy ug manok. Labi na nagpaitlog ta. Kanang mga brown egg, rabadyo, kasagaran rong ipangita. Ngay mahal-mahal daw ang presyo. Hala, paim na na og Lactobet. Sagol ng Lactobet sa 1 litro nga tubig, 5 ml ra. Moto ipainom ni mo matag-adlaw. Kanang 5 ml sa 1 litro nga tubig. Adto ni mo to. Kakuhaon, inom matag-adlaw ang imong mga manok. Ug baboy, 10 ml per liter of water. Nasa tay para wa sa langaw. Wa sa baho. No? Para pawa sa di ta gukuron sa itong slingan nga baho itong ads baboy. Baho, daghang kay langaw ato ang tangkal sa manok. Hala, isprehe na og insumo. No? Kanina itong insumo, enzyme, organic disinfectant and odor control. No? Inig-spray ni mo ni ana, daghang langaw, baho. Inig-spray, mawa ang baho, ang langaw, di ingon nga mamatay. No, kanang, atong una-una, mamatay man. Patay na yun in-spray. Kaya di man chemicals ato ang produkto. Dili mamatay diha-diha da yun ang langaw. Ang itlog sa langaw nga, nakaitlog diha sa mga baho nga area. Imbis kay musunod to siya pagkalangaw, dili to mahimong langaw. No, dili to muhats, dili to mupusa. Muna'y purpose sa to ang insumo. O niya, ang kinabuhi sa langaw na nga nitlog karon nga naimong na-sprayhan, aw kanang pito ka adlaw, 5 to 7 ka adlaw mamatay ra na siya. Mo mubo ra kini kinabuhi. Ato pa, why magsunod nga langaw sa imong area? No? Unya inig spray nimo ni ana, di na to mutugpag balik diha sa imong area. Oh, gasa to naka-spray ang insumo. Ato na mangita nagkatungtungan. Mangita nagkatungpahan dito lain. Mo mapalayo na. Nya kadto na sad moy angaya na to sundon pag spray, no? Muna, og naka sa imong area, butang tagnad, usa ka gatos ka baboy or 200 ka manok, ipaitlog ni madre, isprehe yun na lukop mo, kanang flooring or kanang tangkal. Di na kakinanglan mo balhin pa si muhang baboy o manok, kaya mag-disinfect ka, why problema? Bisan pag maigo ng baktin, maigo ng manok, safety ra, ang ato ang mga binuhi, ang paggamit na to, ang ato ang insumo, insumo plus, no? Yan niya, makita ni, mapalit po ninyo sa Shopee o Lazada. Oh, tanawa dire sa ito ang comment section na ang link dire sa Shopee o Lazada. Pwede po ni sa TikTok, ha? pwede ni TikTok. Makapalit ta diri sa TikTok ani nga to ang mga produkto diri sa Acel o sa Lacto Biotics Worldwide Corporation. O ganahan gyud mo mutawag diri sa mo company. Mao ni amo ang cellphone number. 0926-655-0212. Ha? 0926-655-0212. Hala. Tawag mo or text mo kung diregi ka na mo. Kami gyud mapasyon paingon diha sa inyo ha. Pwede. Ha? Pwede kayo ang ato ang mga tao na to dre, mga kaubanan na to dre. Ala, andam kayo nga mo mamutos. No? Andam kayo mo packing nga ipadala na mo sa rider paingon diha sa inyo ang asa inyo ang insakto nga address, no? Naatay Lacto Plant nga biofertilizer, naatay Antica nga fungicide and bactericide. Atong Icon nga mga organic insecticide nga ganang mga tao nga tong gipangutkot, hala, isprehin nag organic ha, ayaw ng chemicals kay ang mga on ra, kita rin mga on ni ana. Ay nahanglan, safety po ta, nga kita mga tao, dili ta sige hanggap anong mga chemicals nga mga insecticide. Naatay Icon, no? Nga organic insecticide, garantisado, sakto sa permit, insakto sa mga certification, insakto sa kalidad, no? Gamit ta ning atong Icon nga organic insecticide. O niya, karon uwan-uwan naman, hala, ay kalimot mo paggamit aning sticker, no? 3SE sticker. Nang gamit mo ta ng liquids, nga mga fertilizer or insecticide or fungicide, anaay 3SE sticker nga seaweed based ni, no? Organic ya po ni, OCCP certified, ato ang 3SE sticker. Nya, gamay ra kay gamiton, no? Sa usa ka 16 liter water, 5 ml ra, imong gamiton sa 16 litros, ani ato ang 3SE sticker. Okay? Nya, ato gyapon, Shopee o Lazada, pwede mo makapalit ni ane, no? Ato ang mga produkto. I-search ninyo dito sa Acel Laboratories Incorporated sa Shopee or Lazada. Oh, kita tanan ang produkto. Magpili mo kung sa inyo ang gikinanglan sa inyo ang tagsa-tagsa ka uma. Okay? O niya, alas 12:14 na. Mamasa sa tao kaning agribalita. No, kaning agribalita ng Todres Kapitulyo. Nindot kayo. Nindot nga balita atong basahon sa ato ang nakita na to diri sa gipang post na to ni sa ato ang province of Capitol. No? Kaning organic kalabasa. Kakuhan mo ning organic kalabasa, nindot kayo paminawon kay organic kalabasa nga mi harvest og 3 tons, no? 3000 kilos na harvest from San Remigio Farmers Association, taga San Remigio. 300 tons, no? Unya ang gibuhat kay ikaw og farmer ka nya, wa kay sakyanan aning 300 kilo aw 3000 kilos. Maglisod yung kapakyaw kag mga multicab or canter or unsa pa imong kargahan, no? Dako po gagasto. Pero ang gibuhat sa ito ang provincial capital, no? Direct to buyer with delivery intervention of the province, Cebu Province AgriLink. No? Kaning grupo sa AgriLink dili sa ito ang Cebu provincial capital, maoy mikuha, libre sa delivery. Unya, direct to buyer. No? Kanang ako'y farmer, kaning association sa San Remigio Farmers Association, imbes kay kuhaon dito sa kanang mamalitay gyud nga itumod po diri sa carbon, nya barato ang palit. Pero gigamitan aning AgriLink sa ato ang Kapitulyo, mas mahal ang baligya ni Farmers Association dito sa ato ang mga buyer. Pero ang palit po sa buyer diri sa ato ang Farmers Association, makabarato po siya. Muna, bali-bali, parehas na kaginansya. Nindot, paminaon sa ato ang mga mag-uuma. Kung inani, kanunay ang kuha, no? Muna, ang tabang nga makadugang sa mga mag-uuma o kita, yun. Kay, luliman ka, kuhaon, unya, naanay buyer daan, unya, ay mong pagbaligya dito sa buyer, mahal kaysa kaning kuha ng kung singa na bayad-bayaran lang ka diha sa inyo ang uma ba? No? Nindot. Nindot kayo na yung atabang sa gikan diri sa provincial capital na to nga AgriLink. No? Kanigihi mo sa ito ang provincial capital panaagi sa mga kadaguan na to. Dira, no? Mga kadaguan sama ni Gubambari 4 nga naglili yun na to. Nagtanaw yun na to sa ito ang mga kaigsuunan nga ng uma. No? Tagandaghan na ni sila nahatag nga mga gikan sa mga singan ni para daro naapod ni para mga kabaw, mga baka, manok o gari po ka spesires nanghatag sa ni sila og mga para sa pangisda. Di murag dako kay kalipay, labi na gud kay bawo mo gyud niya tong mga municipal agriculturists or mga city agriculturists nga milihok ang ilahang section nga diha sa mga provincial agriculture office or sa municipal agriculture office or sa city agriculture office, no? Karon murag nagkaguliyang, naglihok sila gumikan sa suporta sa ato ang provincial capital ni Gobam Baricuatro, no? Nga gitutukan, gitagaan og dakong pagtagad kay sa una murag hapit mangluod na ni ang ato ang mga kaigsuonan nga nanguma. Karon naginahinay og kamas, inaginahinay og panglihok gumikan sa suporta nga gikan diri sa atong provincial capital, no, ni Gobam Baricuatro. Labi na gyud pod sa ato ang food security and consultant, no, diri sa agriculture, no, consultant on agriculture food security, no, si Engineer Gigi Sanchez nga way puas pagsuroy, no, way puas sa pag-adto sa mga nagkadaiyang mga lungsod aron makita or maistorya ato ang mga mag-uuma. Nananom ka magmais, naghimo sila gipadagan ang dryer dito sa Medellin, gitagaan og mga seeds ang ato ang mga kaigsuonan dito sa San Remigio. Unsa pa tong uban ato nga gipangtagaan nga mga LGUs or mga municipal agriculture office para lang, no, mahagamit, matabang, di na ka mupalit. No, adto mo sa inyohang mga agriculture office sa kwan sa probid sa inyohang munisipyo. No, ingna nga kamo associations unsa inyong mahatag gikan diri sa province, mahatag pod dito sa inyoha, no? Gikan pod na ana man na province paingon dito sa municipal, ang municipal mo distribute sa ilang mga mag-uuma sa ilang lungsod. Wala, huwag ka mo, nagtagabukid-bukid mo, layo-layo mo, huwag makalugsong mo diri sa lungsod or makaduol mo diri sa munisipyo, hala, adtuan ninyo ang inyohang, kumustaha lang, ang inyohang municipal agriculture office. Kaya basin, namoy madah nga mga seeds or mga fertilizer or unsa inyohang gikinahanglan nga request or unsa inyong gikinahanglan nga para sa inyohang uma. Oh, ba, masag na pa na sila yung mga backpack sprayer nga mahatag gikan diri sa inyohang municipal agriculture office. Dako kay nang tabang na to diri sa kabukiran nga lisod tag magpalit ni ana, no, maglisod ta pagpalit wala nga hala pay musli kay mintras si Gobamba diha ang moy nangusog yun para sa to ang mga mag-uma, adto mo sa inyohang mga municipal agriculture office para namoy unsay inyohang madah, matagaan mo unsay naa nila andam ay panghatag diha sa itong mga kaigsuunan nga nanguma. No? Alas 12:20 na sa kautuhon. Maminaw sa taog mga mahinondanong pahinomdom.
5: Digid sa yun ang pagpananom.
6: Ato kining himuong sa yun uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant.
7: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan? Lactovet. 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong manok panabo.
8: So free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang ilang tanaw, reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun.
7: Sa Lactovet, sure winner ka!

0: epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplan na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahil ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Alas 12:23 na sa kauntuhon, balik ta sa itong programa ang Gabay sa Kalambuan. Mamasa sa tag mga mensahe, no? Nadire si DYAG Sambuan. Good afternoon, Ma'am Gigi Sanchez, Sir Kinon, Sir William. Lanog-lanog dire Sambuan. Dagangin salamat, taga Sambuan, no? Maingod to. Maing adlaw diha, Sir William, na si Sir Bixwick ko, ano? Kani Sir Bixwick ko pinaka-kugihan, no? Sa ito ang equalizer president diha sa province of Cebu. Maingod to sad, Sir Bick, no? Kumusta diha? Nadire si Sir Jag Cabalida. Good afternoon, Sir William Muyet. May ngapon sa diha, Sir Jag, no? Niya. Good afternoon, Ma'am Gigi Sanchez. Maingod to, Sir Jag Cabalida. Napayuban dire sa ito ang I Love Project ng mga nang mensahe. Ato ni basahon karon tad-taod, no? Kay manawag ta o kaning mga farmer or kaning mga membro sa kaning Tupad Equalizer Community Garden. Labi na yun itong dihas pinamungahan. Mo na itong tawagon karon kay nagposto sila nga nagpa-reserve na o kinsay mamalit sa ilang harvest nga tao. No? Si Ma'am Rosimar Ribamonte Castillo. Atong tawagon, atong patawagan ni sa ito ang technician din eh, Buskinon. Kaya ron, mahinabi na ito ni si Ma'am Rosimar kung pilagyod ka kilo ilang na-harvest karong panahuna or gikas pagpang-harvest nila, hantod karon. Pila na magyod kung ipunon tanan, no? Kung ipunon tanan, pila na mga kilo. O gikan sa ilang pagsugod o pang-harvest sa ilang mga taong. Kining mga community garden, mga tupad beneficiaries ni sila, no? Kabilumdum mo itong mga tupad beneficiaries nga pangtagaan o tagnapo kadlaw niya, tagaan o kwarta ni kahuman o panilhig. Pero wa ni na mo pasilihiga diya sa pinamungahan. No, asa ni nga barangay dre. Mano nga ato mahinabi ni si Ma'am Rosimar. Okay. Ma'am Rose, maing udto.
2: Ah, maing udto Sir William, maing udto sa ato mga cooking nagpaminaw sa ato ang pagsibya na to.
1: Oh, Gabay sa Kalambuan nga programa na to dire sa Bantay Radio Cebu. Live ta karon ma'am no, na madungog po ta sa DYPSBT Radio Tuburan no, ang 98.1. Ang Sambuan, no? Diwa, One Heart Radio Sambuan, madungog sa ta niya. Naatay tulok ka Facebook page nga makita ta, no? Ang ato ang Bantay Radio Cebu o ang ato ang I Love Project Facebook page o ang ASI Laboratories Incorporated. Mayngod to, Ma'am Rose. Kumusta man mo diya sa pinamungahan?
2: Mayngod to, tanan, no? Okay, ragyod mi diri, Sir William, so far. Naglagiti ang kainit diri sa pinamungahan.
1: Unya, karon si Manahan, nakauwan na ba diya?
2: Muuwan sa Sir William pero murag pinili raman ang lugar kay ang amo ang mga garden diri murag di man sud bambis-bisan
1: wa matungi sa uwan no ma'am nakita man gyud nako unsa gani ning station ang inyong equalizer community garden das pinamungahan
2: Station 6 Sir William Station 6A o Station 6B.
1: Duha man ni area no ang inyong Tupad yes, Community so, Garden das pinamungahan Station yes, 6A so o Station 6B. Ma'am nakita nako sa imuhang Facebook page or sa inyong grupo nga kamulo na mong pang-harvest pila man ka kilo inyong na-harvest karon nga karong adlaw or nang harvest ba mo karong adlaw?
2: Ay, actually, Sir William, ang naka-first harvest kami last Sunday, which is Station 6B. Ang first harvest, ningkabato siya og 43.5 kilos, Sir William. And then, tomorrow, mao na po schedule sa among harvest na sad para sa Station 6A o additional na po harvest among Station 6B.
1: Sa ato pa, duha na kabuok inyuhang maharbisan ang A o ang B o mga adlawa.
2: Yes, Sir William.
1: Okay, mga banabana kanimo ani sa taning duha ka seksyon ay station. Pangapila ka kilo?
2: Kanang dili kay mi calculate yod, but hoping we're hoping no nga maabot og 100 kilos tanan kay for now daghan gyud tag reservation of orders. Mayunta magrasyahan mo bay ubay ato ang kuan. Harvest ug napon.
1: Okay, pam tagasa man pod. O kinsa man pod ning imuhang nagpa-receive, usar ba ni ka tao or daghan ni silang lain-lain lang or mga kasilinganan ra ba ni or naagoy komprador?
2: Well, sa so far Sir William, para sad makatilaw no ang ato ang mga gardeners nga mao jud nagugmad sad sa ato ang community gardens, mas gi-priority na mo ang mga community gardeners para makatilaw ug unsa pod ang organic gyud nga mga pangtanom.
1: Okay ma'am, gawas sa taong gawas ka ta sa talong ngayong gipantanom sa inyong garden, na unsa pa may lain nga angayan ninyong ma-harvest?
2: Okay. So, ugma pohon, sir, so far sa among nakita sa Station 6A, ang for harvest na ang among talong, ang among native pitchay, and kanaang nanapod kay bunga sa cucumber. Money for harvest ugma pohon.
1: Okay, no, na ay pitchay, na ay cucumber. Unya ang taong yun, mo'y nagandaghan.
2: Yes, mao gyud na among plantation, egg plantation.
1: Ma'am, unsa may sikreto ninyo kaning mayo ba og tubo o mayo ba gyud resulta ang paggamit ninyo aning produkto sa ASI Laboratories and Corporation?
2: Yes, Sir William, dako kaayong tabang, no. Actually, magpasalamat sud mi ni Ma'am JJ Sanchez og sa ASI Laboratories and the I Love Project. Dako kayong tabang kay kaming mga first time nga mga mag-uuma, dili man jud taingon nga mag-uuma gyud nga lumad. Na nag-cut-on rami, nag-kugi, og nagsige pa mi og paminaw og mga tambag pod sa mga katong lumad gyud nga mag-uuma. Dako kayong tabang ang mga produkto, sir, kay nga no, diha na mo nahibaw-an nga. Dili di ay pwede ra nga itanom unya. Bisbisan lang, dapat yun ay naasay mga paagi, na siya mga paagi nga unsaon pag sumpo sa katong mga kami nga mga problema no sa talong, like for sa mga tanom, like for example kana mga od or kana ang mga hulmigas, mga inana, and makita sa dynamo kung ma-check sa nato, like for example ugnay problema ang ato ang tanom, pinaagi sa pagtan-aw dapod sa ilahang mga dahon. So sa suporta sa ASI Laboratories, kana ang mga gipanghatag nila nga mga kanang organic nga mga pesticides o fertilizers, among napadako ang amo ang mga talong og karon na nagyud mi sa harvest time.
1: Ma'am, daghan kay salamat, mama. Niya kay bao ko busy kay sa inyong grupo dira niya titagaan gyud ko nimo oras nga mahinabi mapadungog nimo unsa inyong mga kasinatian nga paggamit niyo sa produkto sa ASI Laboratories. Daghang kaayong salamat, Ma'am Rose, unya pahinapos nimong panamilit ni Ma'am Gigi Sanchez sa imong pagpasalamat.
2: Okay. Ani ra magita Sir William, no, part sa atong panerbisyo magyud ra na kanang kuan kana ang mangita ra gitag paagi para sa tanan-tanan nga atong masulbad ang mga problema or mahatag nato pud ang ma-share nato ang mga kaayuhan din sa ato katilingban. So dako na mong pasalamat in the name of Cebu Equalizer Pinamungahan Chapter. Ako si Rosemar Castillo, dakong pasalamat sa ato ang I Love Project founders, Ma'am G Sanchez, at the same time ang ato ang provincial agriculturist. Magpasalamat ning dako nimo jud Ma'am G og Sir William nga pinaagi sa inyong pagtabang dili kanamo dili di ay damgo ang paghimo og usa ka community garden, basta lihukon lang jud og kanaang aduna sa mga pag-ampo nga unta mapadayon ang amo ang plano. So sa pagkakaron, pinaagi sa amo ang pagtinabangay o sa suporta gikan sa I Love Project o sa ASI Laboratories, dako na namo ang garbo nga kami diri sa Pinamungahan nag-harvest na sa amo ang talong.
1: Ma'am, thank you kayo. Salamat. Salamat kay Ma'am Rose, no? Salamat kayo.
2: Salamat kay Sir Terry.
1: Shout out sa imong mga kaubanan sa kagrupo.
2: Ah, okay, shout out pinamungahan equalizer ang amo ang municipal chairman, no? Sir Elmer Taping. Sir, kumusta? And to all Big Five municipalities and kana barangay coordinators and all members of Pinamungahan. Mabuhay kitang tanan o magpadayon o managhan kita diri sa Pinamungahan. Daghang salamat o maayong hapon.
1: Thank you kayo, ma'am. Daghang kayong salamat, ma'am.
2: Okay, Sir William. Daghang salamat, sad.
1: Okay, mauto si Ma'am Rose, no? Ribamonte Castillo, Station 6A6B. Kaning Equalizer Community Garden, ya, pamaagi usaga dako kay tabang si Sir Bexwico ani kay siya manggoy kung wa si Sir Bex ani di gumi kay baw nga naa dining Tupad Community Garden ya karon Equalizer Community Garden, no? Nga sila gyoy, siya gud moy nagpasiugdan ani nga makaabot ko dihang kaning mga station 1 hantod sa Station 14, no? Murag mauna man yung ginagunono na ang naakaroon sa grupo aning Tupad Community Garden niya mga equalizer ni. Karon mga equalizer ang naadira nga nag-continue sa pag-ilahang pamubo o pang-harvest na. O limang ka, naana sila'y ang duha ka area sa Pinamungahan ang Station 6A o 6B. Harvest og mas taong nya berabana nila kanang lima ka usa gatos kilos, ha, dako, no, daghan na nya tagpilang kilo, oh, tagpilang kilos sa taong nya nagharvest na pud sila atong nangage. Ikaduhang harvest nila ugma, ikatulong harvest na pud sunod semana, nagay matigom, no, nagay masud-an, nagay makaon nato nga mga nanguma or nananom, natay masud-an sa tong mga anak itlogan. Mahubitaw ni Giganlan dahil eggplant kay itlogan yun din yung taong, no? O na nga, ato ang mga kaisuunan po nga na naminaw na to karon anya association mo dira, or mga women's association mo, or kaning mga, unsa pa yung mga grupo-grupo na to diha nga, naiiriya, anya, gusto mananom, okay, tawaga lang me, no? Tawaga lang ning ako ang number, or kaning amo ang company phone, company number diri sa ASE Laboratories Incorporated ug sa iLab project na to, kaning ato ang 0926-655-021 to. Tawagan eh. Kaya ron, padalhan mo na mo og tao nga mo seminar or mo lecture or mag-meeting ta. Kaya ron, masabutan na to unsay inyo ang gustong itanom or pila mo kabuok sa inyong associations. Mag-istorya ta. Pareha po danigod karong gilakaw na to. Gilakaw sa itong mga kaubanan to dito sa San Fernando, kaning sa Lantawan. Ang tumong ni ani, gusto po sila nga maparihan ninyo. Kaning nag-una nga mga station nga ilang association na igamay masupport gikan sa I Love Project. O niya, isuportaan po na ni sa ito ang CEO or sa ito ang chairman, no, dire sa I Love Project. Founder na to, si Ma'am Gigi Sanchez. Nga gusto ganiya nga dili lang diri sa atong area nga nakabutang na sa dihang dapita, whole province of Cebu pwede ni nato magamit ang atong I Love Project nga ginagmay nga kahibaw, dugang kahibaw or dugang pagpanghatag na mo ani nga mga fungicide and bactericide, organic mga insecticide nato nga mga organic para ni ninyo, no, dili na ingon nga kanilang nakapurma na maoraya mo ang suportaan. Musuportan eh hantod sa makaya sa I Love Project niya. Kumikan po na sa ito ang founder nga si Engineer Gigi Sanchez, no? O niya, congratulations ang Pinamungahan. Mo'y paminaw na ko, murag sa tanang station sila mo'y daghan na og na harvest kay gahapon ang Toledo. Basin mo apas pod, no? Makaapas ang taga Toledo City kay tulong, o upat manika site, upat manika station ang Toledo City. Pero sa pagkakaroon ang nag-unag yun o dagko or dinaghan-daghan na ang mga na-harvest, kaning Pinamungahan ang Station 6, no? Congratulations nga mga membro diha sa Pinamungahan Farmers Association or kaning Equalizers Community Garden des Pinamungahan. Alas 12:37 na sa kautuhon niya, maghisgot naman kita atong ato ang topic, no? Katong silly green or kulikot. Okay, sa may nananom aning siling green or kulikot. Unya, na ay daot nga gumikan sa init o ang lapnos disease. Ano? Unsa man ni kasagaran ning lapnos disease? No, kaning lapnos disease kasagaran ani ang local ani nga mo ni mga local nga tawag, no? Kaning pagkalapnos or pagkasunog sa dahon. Di ba? Ay, nalapnos or nasunog mang dahon. Unsa mahinungdan? No, unsa hinungdan? Pero dili ni specific nga ngalan ha, naagyo ni mga ngan sa insakto ani sa libro atong basahon. Pero kita nga binisaya na to or kaning mga local na to nga mga tawag or mga pangan mao ning pagkalapnos or nalapnos. No, pero tinuod ana na ay fungal disease, bacterial disease, mga inana ba? Kung isod na to sa libro, no? Pero kaning napoyingon nga sobra sa init kaning sunburn disease or heat stress. Kaning sobraan ka init ang panahon niya, mo inana siya. Og naasad ni sobraas ka fertilizer or kaning mga chemicals nga gipang spray na to. Sobra sa dosage ba? Ang chemicals nga liquid atong gisod sa 16 litros nga tubig, daghan kayo itong gibutang na sobraan. Oh, may panahon yun na nga masunog ang mga dahon. No? O niya, manay gingo nga lapnos. Niya, ang maka-explain niya na ang ato ang technician na niya, si Raymark Rosima. Wala, karuntang taon, atong patawagan sa ato ang technician dere. Pero, saman, maminaw sa ta og mga mahinundanong pahinomdom or tawagan na nato makontak na ba siya kay Basin og Tua Parons Bukid? Maminaw sa ta og mga mahinundanong pahinomdom.
3: Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agro-economic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
5: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Alas 12:41 na sa kuntuhon, baliktas atong programang Gabay sa Kalamboan. Ato sang tiwason ug basa ni mga mensahe na address sa tuang Facebook page, no? Na address si Sir Jeric De La Cruz. Shout out boss from Mati, Davao. Maing udton yuda tanang taga Davao, no? Ato aghan kay tag mga asuki diha sa atong produkto sa ASI Laboratories Incorporated kay kaning Mindanao, dako kining area, dako ning Tamnanan. Maing udto diha Sir Jeric, no? Salamat sa pagsunod nitong programa. Nay mensahe si Sir Bick Suico, ha? Epektibo kayo ang atong organic fertilizer, sir. At aghan kay salamat Sir Bick. Naapod dire si Marilyn Gerardi, no? Maing udto sa tanan watching from Tuburan, Cebu. Maingodto sad, no? Maingodto nyo ng taga-Tuburan. Niya, congratulations, ECG Pinamungahan, Ma'am Rose, maingodto kanimo. Sir Bick, Sir Will og Ma'am Gigi Sanchez, God bless you all. Ma'am, maingot to Ma'am Marilyn, no? Anya karon tutawagan si Sir Mark Crucima atong technician. Sir Mark, maingot to.
6: Hello sir, maingot to.
1: Yes sir, maingot to. Karon nahisgot magud nako dere sa ato ang topic kaning ceiling grain kulikot against heat and lapnos disease. No, kaning lapnos disease mo ni gitawag og kaning Binisaya ni nga tawag na to, no, mga local na to nga tawag sa sakit sa dahon or unsa baning asa baning dapita kaning lapnos. Sir Mark, kumusta man dias Dabaw?
6: So far sir, okay lang man pod ang panahon, usahay ulan, kaliton pod og ay usahay init, kaliton og ulan, so unpredicted kayo ang weather. Then maka-conjured murag nga di tama sa atong mga tanom, no, maotong atong isang pag-esgutan ron ang lapnos kay unsay maayong tambal, unsay maayong tabang nga nagikan sa atong kumpanya, no? Ang lapnos para sa siling labuyo, no?
1: Siling labuyo
6: sa sabunga pati na sa sanahon.
1: Dili yes, sir. Dili ni pwede kaning siling atanan kaning nay siling espada, silikulikot, mama or man siguro ni sila Sir Mark.
6: Sa siling espada o silikulikot sir, kuna siya applicable, pero katong siling nga gagmay o katong unsay tawag atong katong mga pepper, dili siya pwede sir kay dili man siya tatagas, then dili puto sila prone sa kanang ingani nga mga sakit kay daghan mangug tendency nga nang ingani nga tong tanom. So kato sila sir, bisan pag initon ulan nun to, kita amin ito kanang nasa dalan ng mga sili, digit siya may ingani. Na ako example karon diri sa kanang giabandon na nga farm, naigugat no sir ba nga, so far, dako dito siyang damage niya. Nag-usab na lang si sir dito sa iyang farm kay dili naging matabang. So ako ang gitistingan, ako ang consult karon diri kay para makita na to unsa ka severe ang tawagan ng ang sakit. So so far 80% jud nga lapnos ang igo sa mga labuyo diri kaning area og murag lisod na jud sa tabangon, pero atong testingan natong produkto, no, kay grabe gi banat-banat na gyud yung inorganic sa kung sa yung apply kay para maulian ni sa moto noon.
1: Okay Sir Mark, unya unsa may ato ang pamaagi ana ka labi na gyud sa atong produkto diri sa ASEL, unsa may laing mahatag natong solusyon or aron madungog nato sa atong nanom aning mga sili?
6: First of all, ako asa ipakita unsay signals unsay sa sili kay ang iyong dagway o gitsura basin og familiar sa inyo, ha ba? Basin na sa inyong kaumahan.
1: Like ikaw,
6: inyo na mapugnan kung lagi sa kanang natay ika-recommend gikan sa ASEL laboratory. So kani, ako ipakita sa inyo, mao ni siya ang severity. So ang kanang bunga sa isa kapunuan, murag, kung na isa kagatos ka bunga ang isa kapunuan, dusi na lang kabuk ang maharbest, no? Tingnan na dyan siya kalala, basta may guglapnos ang imuhang sili. Green pa kayo siya dahon, pero ang bunga niya, hurot yun. So ingani. Ano, nangalaya. Nangalaya na siya tanan.
1: Okay, continue Sir Mark.
6: Mauni siya ipikto, nangalaya, no? So green pa kayo dahon, tanaw ninyo, green pa kayo dahon. Pero nangalaya na siya. Murag nasunog, yun bitaw. Kana. Na siya. Kani mapunuan na ni. Almost mga 5 ata ni. Kahit pa. Ang na-damage.
1: 5 hectares nga sili. Labuyo.
6: Yes sir, 5 hectares nga siling labuyo. Kaya mauna siya ang nag-murag sa diri sa mamay pinakadako nga nag-padlupad o siling labuyo sa Manila. Ang ginagamit to sa mga chili garlic. Actually, nadaot yun. Daghan-daghan yun pa tayo. So, yan ang gibandun na. Kaya mauna ki, nangutahan na siya sa, ay nag-request siya consultation kay basin daw matabang pasok kay dako-dako man lagi ang area atong gad to, no, balag bukid kayo ni.
1: Asa man ang dapitang area ni Sir Mark?
6: Si pangalan Tudaya sir, sitio Tudaya sa Santa Cruz, Davao del Sur. Upland ni siya nga area sir, upland, so naga-fogs
1: bugdaw ang dapit nila. Unya, ang tubig nila why problema?
6: Ang tubig sir, nature spring jud, pero ang problema, isa sa problema niya, isa po sa kong natanaw, okay, na siya sa itong asagingan sir.
1: Naikat sikbit.
6: Na siya kasikbit, pero ang giingon jud ni sir, ani, pwede siya gitistingan na foliar, dili ta mag-mention o pangalan kay basig, madaot na dire. Na siya gitistingan na foliar, nga dili daw registered sa dili man ato registered sa FPA or unsa ba to yang gipasabot sa kuab. Then ang nahitabo daw sir ang dosage daw yada ba daw gisunod isa kalata sa kanap sa prayer. Pag init daw sir gamiton daw to siya kay para daw anti-stress. Mopimgas ang dahon. Ang nahitabo daw sir itimgas lagi ang dahon para namatay ang bunga.
1: Para sa dahon. Para sa dahon.
6: Nangalarag tanang sir. Puro itom lagi ang bunga, pati yung saya nga.
1: Sir Mark,
6: so ang failure ani almost. Yes sir.
1: Yes sir. Sir kanang kung asil atong gamiton, produkto sa asil atong gamiton, unsa man ning makaigo ni ana samanta mo kinahanglan ba ta aning lactoplant nga biofertilizer or kaning ato ang fungicide and bactericide nga antika or unsa mga klase na to atong itira aning lapnos nga sakit sa sili spada or sili green?
6: Sige, so mag-start to sa protocol di asil kay siguro na interesado sa inyo hang kuan kay daghan man jud mga gapanguma. So ako ang iingon sa inyo ha, ug nakatanom na mo. Ato yung butangan og curative kay para dili mo mo severe, dili maparehan ni panahitabo. So ug makit-an ninyo ni kun ni po sa page niya. Kaning na mo murag puntik-puntik na itom, di mo kayo klaro gud. May puntik-puntik na itom sa lawas sa sili. Mao ni siya hinungdan nga malapnos. Pag na mo makit-an mo puntik-puntik na itom sa inyong sili, tendency na na nga uy nakamasod na og lapnos og si lapnos isa ka fungal infection gikan siya sa ulan. Atong klarohon, fungal infection gikan sa ulan.
1: Gikan sa ulan?
6: Yes sir, gikan na siya sa ulan sir. Kay sensitive kayo ang mga bunga sa sili. So ang ato ang magamit ani pag kanang nasublan na o kanang lapnos, putira gitag 3SE. Kay para unsay purpose sa 3SE, siya ang magpa-drain out sa tubig sa ulan gikan sa tumatanom. Pag maplayan na tog 3SE ang mga bunga, mo slide out lang ang tubig no, dili mawash out ang mga tong gi-apply nga mga medisina sa mas icon antika ug lactoplant. Si antika siya pud ang antifungal, antibacterial. Katong fungus ug bakterya nga nasa ulan, mosagol to sa 3SE, protektahan nila ang bunga para dili ma-penetrate sa fungus ug sa bakterya ang bunga. Si lactoplant siya ang isa sa mga main factor nganong himsog ug baskog ang ato ang mga labuyo, anti-stress pud siya og isa pa pampadagko sa bunga og pampalapad sa dahon. Si Icon, siya pud ang tigpatay sa mga mananap, wala si lalom sa yuta. Katong mga mananapa mao siya ang carrier sa fungus og bakterya. Nga pa once mo patong og balik inig mga sunod adlaw nga wala nay ulan, napoy tendency nga maigo na pud atong ato ang gitawag ana nga na tendency nga maigo na pud ang ato ang kwan. Ang atong labuyo, so kinahanglan dito para sa yuta, para sa dahon, para sa bunga, sticker spreader o para sa insekto, no? Ang dosage na to, sa isa ka semana pag curative na, 150 ml, kada napsak sprayer, sa Icon, anti-lactoplant, o sa 3EC, 10 ml.
1: Okay, usbo na to, Sir Mark. Every week, 150 per 16 liter water.
6: Yes, sir. Twice a week, sir. Twice a week, 150 ml, kada napsak sprayer.
1: Oh, okay.
6: And, okay. Sa curative ni sir, sa curative kanang naigo na ba? Kanang
1: naman
6: nakita na bitaw sa
1: site? Kanang paingon na gyud mahurot ang kadamage ang imong mga tanom mo sili.
6: Sir, pag kanang curative na 150 ml kada nabsak sprayer kanang tulo o atong 3EC, di ganito kalimtan sa magtagsigikulan. So, probably mag-spray kag Lunes, sunod spray ni mo Huwebes or Bernes. No? Repeat lang ka until nga mga 2 to 3 weeks makita na nimo nga maghinay-hinay nagkawala ang itom-itom siyang bunga.
1: Okay. Sir Mark, kintahay og wala pagyod ni masudli, pwede ba may mag-prevention ang ato ang mga nanguma aning sili?
6: Much better gyud sir nga mag-prevention ta og atong gamiton ng tanang produkto ni Asil no. Sa lukong pa lang lukong face atong butangan og gasa. Atong butangan og gasa ang yuta atong i-apply sa atong social media. One scoop nga yuta, one scoop nga gasa, mga itong lunuran sa itong seedling, nga labuyo. After na ito lunod sa seedling, isprehan na ito siya og Icon Antica kay para matanggal ang fungus, bakterya o mga mananap na makadamage sa itong seeds. After ana, inigtabo na ito sa itong lukong pagka-transplant, kung tayo mo transplant ito, before transplanting, a day before transplanting, mag-apply na po ito ang lactoplant o nato plan ang tika og aton sa atong mga tudling, kung tudling, pero og bangag, pero bangag po datong application, 80 ml kada napsak sprayer sa tanan na produkto, except sa 3SE, which is 5 ml lang kada napsak sprayer. Pagka-transplant na nato, pagkahapon apply na punta, ang tendency

0: no? After na itong spray pagkahapon gikan sa transplant, muna na itong gitawag nga sequencing. Every 3 days, mag-apply tag 100 ml kada napsak sprayer. Pag wala pa, katong wala pa niya, katong naning sa curative, preventive, 100 ml kada napsak sprayer, for sure, dili na gina siya masulan o glapnos kay na naman siya antika na magpugong sa fungus o bakterya na napot siya 3SE na magpa-slide out, no? Dili mo wash out ang itong mga apply nga medisina ba o dili mo pundo ang tubig ulan sa mga dahon o sa mga bunga.
1: Okay. Sir Mark, kanibahin man ni sa sili nga green o kaning kulikot, anya kaning lapnos, sure ko, dire po ni Cebu, naagyo ning sakita dire po sa nananom dire sa mo ang bukirang bahin dire sa probinsya Sugbo, nananom o kaning mga sili. Anya, nakita po ni nila nga inaanigya po ang sakit. No, nadungog na niyo sa atoang technician nga si Sir Mark Cruzima. O, ikaduha na kong pangutana, Sir Mark, no, dili ni sili. Taong nakabantay ka
0: sa talong
1: nakalit og ka-Amerikano ang taong dire sa mo ang mga kaubanan dire nga bikal ang mga dahon na muti. Naaba pud mi diha sa inyo ha nga nananom og taong nga imbes kay green ang dahon sa taong, mikalit pagka-Amerikano, miputi ang dahon sa Amerikano. Dahon sa taong.
0: Miputi siya sa umurag katong yelo nga katong pughaw.
1: Oh, pughaw nga yelo nga inana ba?
0: Dige na, daghan kay na diri sir, mapud may isa sa sakit karon diri sa bisag diri apply ning lowland mo siya number 1 na sakit. Kitawag na muna siya og cancer kanang tungod japon na siya sa ulan. Mo na siya ang macrosis or stunting ba. Kanang gikan dito sa heavy rain, then init kayo ang panahon. Inig evaporate sa yuta, murag mahilos ang dahon. Kahilos sa dahon, weak na immune system, dito na musulod si fungus. Og si bakterya, mauna nga dili kagawanta ang talong kay i-weak na yung immune system tungkol sa evaporation gikan sa yuta. Nasudlan pa gid siya og fungus og bakterya. Mauna may nga na sir, lisod siya pugnan pag kanang dili nimo siya bantayan kay mahurot yun yung talungan. Mukata, graba to siya, mukatay.
1: Unsa may angay dapat ani, masumpo ba ni sa produkto sa asel or unsa pay angay gid ani para kay kanigod nanay nakasud diri sa o ba na to nga mga mag-uuma? Nanay nakasud nga mga inana sa ilang taungan. Ya, nanawag gikan ni sa init kay itong Agosto. Pagsud sa September, diha na po nila nakita nga nalubad ang kulor sa ilang mga taong. Sa ilang dahon sa ilang mga taong. O sa may itong angay i-remedyo, ani sir?
0: So, sa mga kondre, sir, sa mga base mga pagtanaw, dire, ato lang yung paligunan ng root system ni eggplant o ganyang which is mag-drenching kita. So, kalakay talong magod siya, pag-asa siya o gugat, then ang iyang stem kay hollow, wala na siya unod. If ever magod masubla na siya fungus, dito mo banat ang fungus o bakterya sa tunga sa stem, katong bangag, dito na siya musulod. Dito na siya magpadaghan mo ng mag-yelo. Mag-yelo, muluya ang atong talong. Ang atong buhaton ni sir, mag-drenching ta o antika, gasa o lactoplant. Mauna siya ang amuang medyo gitawag din nga pang curative. Kay twice a month siya mag-apply, every 2 weeks apply ka, and then taas kay dosage na antika o antika 3SE o lactoplant, which is taguan siya sir, tag 150, same aning diri sa lapnos, kay same yun sila sir, basta gikan sa ulan o init. Mawagin na yung mga tendency sa sakit kayo sa talong ron o kalong o usaba ka ning mga bisag mga atsal o kamati sir, na ayaw nga nga sakit ka ron, daghan kay diri. So ang story explanation po sa urban farmers, no, katong ako mga naka-istorya dito ang madagong farm, dili na daw maminaw sila mga ginagamit na inorganic. So, ako ang challenge sila, why not na musulay sila organic itong mga product sama aning itong mga produkto.
1: Okay.
0: Na proven and tested sa ibang farmer. No? Sige. Testingan lang yun ta, kay para makita lang resulta.
1: Kay maumang good day, kasagaran, gipapangutana na mo dire, gipakita ang pictures sa ito ang mga suki nga mga mag-uumas taong inani ang gikan sa timpong tinginit pag sud tinguwan mikalit og lain og kulor sa ilang dahon sa ilang mga taong. Moto no, pwede na to gamitan sa produkto na to sa asel, pwede ang lactoplant og ang antika inya naitay gasa nga para sa soil conditioner kay kana gikan din as gamot. Usa sa na ang gamot anak Sir Mark moy nakahatag og kadaot nila diha sa kaning ilang tagsa-tagsa kapunuan sa taong.
0: Oh, sir, din sa mga tanong, naitanungan, dapat maintain lang

0: Ito ang well drainage sa itong talong. So, kung makabantay mo, huwag mo ulan, dili ito pasagdaan nga si talong mapunduhan o daghang tubig ulan. Kay isa na siya sa maka, kay tanang fungus o bakterya na agidha sa tubig ulan, mapundo sa punuan sa imong talong. Subsupon mo na sa talong ang kanang tubig, kinahanglan mo na niya. Pag subsup niya, napoy fungus o bakterya. So, i-prevent lang gid na ito nga matambakan o tubig ulan at mapunuan. If ever man nga nahitabo na natambakan o wala, syempre, di man gina to. Di man ta superhero na pag maulan, makaya na to nagkuha tubig talan. So after na mga 2 to 3 days or pagkaugma, if gusto mo, apply din mo drenching ni Antika. Kay para pang pugong lang yun, pang prevent lang yun sa mga fungus o bakterya nga makasulod sa ato mga talungan.
1: Okay, Sir Mark, daghan man kayo ng sili lagi sa imong mga pictures. Tagpila namang kilo sili diha sa inyohang area?
0: May 5 japon, sir.
1: Per kilo?
0: Per kilo, sir,
1: 25 pesos?
0: 25 pesos. Diba, pagpila diha, mahal man daw diha. Diri, barato mong sir. Basta farm gate, diri, barato. Kay patungan mo man na sa mga trader, good, lo. Kaya mga farmer lagi.
1: Pastilan. No? Diri sa mo, ani, wana. Murag, paminaw. Kay bago gina, ani, ang karabuntag nga mga karbon. Oh, tagpilang kilo diha, kumpradan yung karbon. Pero gikan na dito sa uma, 25 pesos lang kilo. Oh, nya.
0: Diha. 25, depende pa gid. Depende pa gid
1: mas. Kan 20 kilos. Oo. Sige Sir Mark, yeah, shout out diha sa imong mga kaubanan or mga kaigsuonan natong nanguma.
0: Sige, so ako sa din i-announce mo kung mga customer nako dai sa Facebook nga kanang ni pusida tingala mo ba nga nawala to ko sa account? Na ban kay nag-share tag about politics ba murag na detect guro sa Meta, so diri na lang mo contact sa akong bagong Facebook account kay na diri ta magpusog mga asil products na to na mga kuan kaning remark J. Rosima. No, mo comment ko diri karon sa page kay nawala jud.
1: Sige.
0: Sayang jud kayo to, no?
1: Sige Sir Mark, i-comment imo kuan.
0: Sa Facebook na ko remark J. Rosima og sa akong cell number 0966338-6561 ra ko nyo makontak og shout out sa mga sa tawagan ng mga farmer. Una na ko shout out katong taga Bukidnon, si Ma'am Christina Kabotahe, user sa Lactoplant, gigamit to niya siyang ampalaya o sa iyahang rice last time. Si Sir Alan Baino, gikan sa Maragusan. Ang iyahang crops is mulberry o apple. Ang iyang gigamit na produkto is Lactoplant. Si Sir Leo Jairo Diaz, diripot siya sa Kapatagan. Ang iyang gamit kay kaning tanang produkto sa asil. Ang iyahang kuan, si Ligrin, tapos si Sir Yaming Busilak, talong. O ang uban, next time na lang kay Basin Mahuro to itong oras, nagandaghan dyan naman mo. So, kana lang no, mag-schedule lang tawag ka ng mga lakaw na to kay Basin, mahapit mo na mo dito sa akong mga lakaw dito sa Maragusan. Kay, marag pabalikay ko dito, magtunapod ko kay Sir Alan, tanaw na to yung farm, o kamusta lang tubos yung apple.
1: Thank you kayo Sir Mark, sa imuhang huay puas nga pagkugi, diha sa ito ang mga kaigsuunan ng umadas Dabao region.
0: Thank you, sir. Thank you. Thank you po kay Mang Gigi o sa tanang part sa Lactopafi o sa Asi Laboratories.
1: Okay. Daghan kayong salamat, Sir Mark. No, mauto si Sir Mark Rosima. Atay, alauna-uno na. Dali aras pa. O sa kauras na to, no? Pa, daghan pa kayo tatag pamasahon na rin nga mga mensahe. Iya, atong pasalamatan ni silang Sir Vic Suico, Marilyn Garilarte, kisa pa to, Gadoy, no? Si Gadoy Redeem. O niya, si... Singan ani no atong mga daghan pa ning nang mensahe diri nga wa mabasa na to. Nya no hurot naman pud ning atong oras no. Hurot na launa-uno na. Sab-an nya ta sa magsunod ani sa atong programa. Oh. Nya salamat kayo ninyo sa waypuas ninyo nga pagsunod ning ato ang programang Gabay sa Kalambuan. Napopos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban no ning programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod igayon matag adlawng Biyernes og Sabado. Alas 12 ngadto sa alauna sa hapon. Salamatan na to atong station managers Bantay Radio Cebu og CEO sa ASI Laboratories Incorporated og sa Lactobiotics Woodward Corporation Engineer Gigi Sanchez, ato ang programming director si Sir Adon, ato ang news and current affairs director Sir Fred og si Sir John Carillo, atong technician sa Picas Lawak Engineer Kinon Sinisa, atong pasalamatan ang nagkuyog na to nga mga radio station, ang 98.1 DYP PSBT Radio Taboran, 95.3 DYEG One Heart Radio Sambuan. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, William Rasmuyet, daghang salamat. Maing pagpaniudto, maing udto, God bless.
2: Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1.

0: Lacto Puffy, bringing health into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

ang kinabuhi sa tao. Sama sa usapanggap doon sa dagat. Ianod, ugitapya-tapya sa mga balon. Ihuyop sa hangin. Ugusahay, huay kasiguruan asa ang padungan. Apan ang tao nakigbisog. Musungasong sa bisan unsang unos sa mga pagsuway.

0: strategy by alam ninyo. Ako si Zenny. Kumusta mo? Labi na sa mga artista na may magkatawag na buhi, niling akong sabilanon. Idol, good kaayo mo na mo. Hinaot, nga inyo kong katabangan, niling akong gihambit karon na problema. Aro inyo masabta ng tanan, ani ang paminawa ninyo. Salamat ang rasa. Uy, alas dos naman dahil sa tungang kapi. Yun, in man is losyo. Uwa man dahil sa akong tupat. Uwa man siya matupat sa pagkatuog na ako. Yun, magsusi ko. Lucio! Lucio! Bangon, uy! Nausaman ka! Nalangin ka mamatuhok sa sala! Nanuwa man ka mabalin sa kwarto!
1: Ay, dirilagod ko!
0: Nakamata ko, kaya wak ko mag-usagong tupad.
1: Nga no? Dili ka makahiyos pagkatog, nga wak ko sa imong tupad!
0: Lucio, nasuko ka!
1: Sige na! Balik na dito sa kwarto! Katog na kato!
0: Lucio! Lucio!

0: usap? Saan sa pagiha?
1: Wa na siya motupad na ko katok, day. Maglahit na gid siya. Basta, magkina ako nabantayan niya.
2: Eh, basin no giigangan lang siya sa inyong kwarto?
1: Day, makadagang higayon na niya kanabuhatan ako. Napagkuhan ko, kay dili man ko siya ingon anak sa una. Masuko pa gani siya dugay kumatog. Pero karong duna na may anak, nausap na siya.
2: Nagduda ka? Natingali, doon na siya ilain, mao ba?
1: Bisag ikaw naman tingali ang niasa kong dapit, di ba?
2: Oh, hinuon. Di man ka siya ingon anak sa una.
1: Dili. O, hinungdang meriak na ko ron.
2: Oh, banit ilang. Naibawaan na magihapon na ni mo ba sa ngadto-ngadto?

0: daw sa kati. Kasi magisigihan mo ili diha.
1: Si kuya ni Molosyo.
0: Kanya nam di ay si kuya ate.
1: Tanawa!
0: Nag-istorya sila ni ate Jenny. Nga nam di ay ate.
1: Dili na ko tuyoon. May bati ko pagselos.
0: Isuon mo ni mo si ate Jenny. Riya, nagselos ka?
1: Lahi dong. Dogair ko nang nakamati ko ni Losyo nga. Maayo ka siyang tinagda ni Jenny. Unya na ako. O gana kaayo.
0: Nagduda ka ate nga doon na sila yung relasyon?
1: Pasailoon lang ta ko sa Ginoo.

0: Sekali pun nak dekat 100 mil kado. Pembalik itu atau masuk apa?
1: Ha? Saya okasyon. Nga mamalit panggitan ini mga palaliton.
0: Ay, birthday, Jenny. Ay, mga hindi daw itong iyo mga kaubas trabaho.
1: Ha?
0: Ay, ato hikaya ni mo igsuon, oy. Igsuon pila ni mo.
1: Losyo.
0: Daghan pa na silang mga rinire ngayang kaubas trabaho. Busa, pagdali ka to sa merkado. O, gakulibantes bata.
1: Sa akong birthday, huwag kami maghikay. Kayo adaw kwarta. Pero sa kong igsuon, maikayos siya. Nagduda na kikuni ini. Nagduda na

0: sa cousin? Gisakitan kit ko sa kipakita ni Lucio na uday.
1: Ha? Huh?
0: Sakit. Nga naman. Tagang tao sa bahay gahapon kay birthday ni Jenny.
1: O niya?
0: Ulos mga babae, tanan.
1: Magselos ka?
0: Isa may di magselos. Na maimakaay siya mo taga-dila. Punya na ako, huwag kakaayo. Ako ginayang kinaiya. Basta doon yung mga babae mga nasabay.
1: Ang ngayon ba?
0: Maay ka siya mga timan.
1: Napapadayon na ng ama. Pagkahiguban.
2: Huwag na maayo, oy.
0: Sakit na ginkaayo,
1: say.
0: Sakit.
1: Zenny.
0: Oh.
1: Ikaw na ang magdesisyon, anak.
2: Total, di man mo kasal.
1: Gawas nun ka pa kung unsa may imong plano. Inanana, igo na si mong pagbakho, oy.
2: Unya,
1: anak ka na lang kanunay.
2: Masakit ka ba yanos kasing-kasing?
0: Dayo, sabay ako buhatun.
1: Sayon, lagid kaayo. Sa ako nang ikaingon ni mo, buhag kaya siya, oy.
2: Sakit namang paha.
1: Mauna na na ang tulbad sa tanan.
0: Pero I love him so much. I can't afford to lose him.
1: Oh, ikaw. Naara na imo, oy, kung magpadayon ka sa mong pagtinanga. It's up to you.
2: Zenny, nausa ka? May hangos ka, Manggod.
0: At hundukan. Diyot, lagos ko ginawa.
2: Basta, may ginawa ko. Ang nasa, Puffy. Kayo na, Taka. Galit na nga. Kaon ako sa rebe.

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Purima ko, anak. Ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong litis.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom na ko aning Panyawad, okay, pagpamitin ako, oy, 120 uburitin man ako, oy, ang produce ko sa pin, sigurado, sigurado, ginakong tayo. Ati mabibig, magbaba nila iya. IMG Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang elegant city.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa at mulawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di kong kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kong nalilumayas konti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tikitike. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kong kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni agong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

0: tanan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Iligwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa untang anaamo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Serum, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himu Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Pamalakas ako ninyo. Sukad ko gipanam ko ng layos nga paglaom ngadto sa babaeng gimahal ko sa hilom. Wala ko masayod kun unsay angay kong pagabuhaton sa among matagpanagtagbo labi na kung siya kanako mo pahiyom. Sa dihang gipakaya mo ang bukad mong mga saya, nagsugod na paglumpat ang duha ko ka mga mata. Wala ko gyud sukad gikapanganti gipangaliya. Nga handom mo ning una-una, bulak nga akong gipakamutya. Sa kalit lang nalibkas ang dila mong masalaypon o malimbongon. Samantala ning panumduman ang mahuyang nga sugilan. Kay nagbilin kag timailhan nga kunuhay akong mabalon. Sa pamasin nga sa lahing mga adlaw, ikaw akong maangkon. Ganong gilingla mo man ang masalaypon kong mga mata. Gulit ang salangob kunuhay sa imong pag-inusara. Kung nagpatuong sa kasing-kasing mo wanay nag-amuma, ngong gibuhian ko ang makaluluoy nga pangaliya. Sayod kang gihaguan ko paghagdaw bisan pa ang tinalidhay sa imong pahiyom. Kayang imong kinidhat na himong iwag sa nagkaaop kong paglaw. Ngong bisan ang halawom nga kimba sa pagsuway akong gisalom. Aron sa ako niyang pagtuyhakaw, masunong ko ang sinalipdan mong katahom. Takulahaw lamang nahipadpad ako sa landong sa kasakitan. Kaysa maasgan og hangkot kong luha, gilumsan mo kining balatian. Apan bisang salipdan pa ako sa labing mahabog nga paril sa kapakyasan. Gugma kong gitaan paninglon hangtod sa baba sa akong lubnganon. Ilubong ko nalang ba sa kalimot ang masakit kong gidanghatan. Tungod sa walay pagkabadbad nga hulga sa kapaitan. Bisan man gani ang nahisukamod kong paglaom sa kapalaran. Padayon kong gitadlas ang kadulom sa mangiob kong agianan. Karon nga buot ko lang sugokon ang talagsaong nilagubo ning dughan. Sakalit lang gitikyupan sa mangilngig nga kaalaotan. Kaya ang pagpanday ko sa gabok nga saad sa kasaypanan, namunga og nananga sa tunok kong gaway sa kapakyasan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba mahal tika? Tika. Atul kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something ay imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Isdingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Nakay pano tapos imong gigamitan aning Huwander Herbal Oil. Unya kumusta?
2: Okay kay sir, sir. Napuday tayo nga nalipong ba ko sir kanang inig ka na bitaw magdugay ko maglingkod inig tindog na ko malipong ko.
1: Nalipong ka oh, dayon imo dayong gihaplasan.
2: Nagkuha ko gininit sir din, akong libobo sir din, inom na ko din. Oto, maroon, nakalong naman sila akong pananaw na nakuhaan siya ka nang naulian ko.
1: Gisagulan ni mo ang ini ni tubig o kining Huwander Herbal Oil? Oh, mo din imong giinom?
2: Ipatakan akong duha kapatak, then giinom na ko sir, pagkatiyod-tiyod mo ito, gisanimot kong mayo din. Naulian akong pananaw, nihayag sa bali.
1: Naulian dayon. Uy, salamat day kayo aning Huwander Herbal Oil.
2: Benta, so ko nang magsakit, lubita akong ngipon, sir. Ako lang ikuha nung kanang kuton, sir, isuksok na ako sa akong ngipon, then mawala na siya. Mo nang, okay din siya tayo, sir, gamitin siya ko, ana, sa akong mga silingan din nga. Kinsa tong wala pa nakasulay sa Huwander Herbal Oil, magamit na sila, kay maayo, yun tayo.
0: Ingon ana, kanindot, kanang ato ang produkto ng Huwander Herbal Oil. Kana po nga itong Huwander Animal Vitamin, ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins mo ni, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na ka ng baboy, kay baligya mo na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ka ng tambok, baga o gunod mo, kung nilamis karne yun. Lami po ng karne sa hayop kung ang imong gihimong vitamins, Huwander Animal Vita. Una ka ng kabaw, kaya daruhan mo na. Ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Ako di si Enrico Galacio, nga nagpuyo sa kulo mula bin sa mga dinsor. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga o nga binuhing baboy. Unya, kaniad to, sa wala pa ning Animal Vita, dayon, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa mong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nibulong ko kay musunod gaadlaw. Paspas man kayo mga aon akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Kunya, pag aboso sa kabulan ang akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na akong malkansi kay dako naman akong kita pag aboso sa tulo kabulan. Kay dagdahan naman ang palit sa akong mga binahing baboy nga at Animal Vita. Kay nindot yung panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, atong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Nana kanindot no, produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander ba na ba plus? May po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Indot man kay Huwander ba na ba plus? Ang plus anin niya mangustin. So, effective day para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato dia sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
4: Kuan mga lang yung pagpangihi ba itong unang wapakit ani. Hindi ko pagpangihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sigit pangihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausar akong mangihi ato. Itong una, sige lang kong kapangihi ana.
5: Then karon ma'am, kakausa na lang ka mangihi. Kumusta man imong ihi, daghan na ba o gamay lang gihapon?
4: Daghan na.
5: Di na ka mabilar.
4: Dili na. Basta sa isang gabi, ikaw sa nagkukuha ng mubangon, ma'am.
5: Sa dako kay gikatabang ang Huwander Banaba Plus na imong pagpangihi?
4: Oh, ma'am, okay po na akong pagkatulog po, okay na po.
5: So, ma'am, unsa imong ikasulti sa itong mga naminaw karon?
4: Tanang nga naminaw karon, so gamit mo ang Huwander Banaba Plus kay maayo guna sa atong panglawas o sa anak sa kidney. Ayaw siya, makatulog po ka.
5: Okay.
4: Tanang-tanang naminaw din sa barangay Bunbunon siya ito ni Cruz Oriental. Gamit mo, anak.
0: nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamilya. Shout out sa Nakimin family na Lapu-Lapu City, pag-aray ko among dealer o Wonder Oil diri sa Malaubang Purok 5 na po si Bethlehem sa Bayton o siyang My Loves Big Big It's Me Nilda Kanyete. Salamat kuya, naminaw ko nimo pag-aray tuto karang-karang. Rita ko akong mama Ricky o papa Rini dayon sa akong manghod o sa imuha kuya. Kana lang kuya, salamat sa pagbasa, God bless you. Greet kong Okloy Bago, early Bago naminaw ka. Pag-aray ko akong pinalangga nga Papa Pitong Abinir. Nagpag-aray iyang anak Emily Abinir from Negro, salamat. Pag-aray na ko pamilyang Kiday. O mga anak ko, Idol, Clarence, Archie og Charisse. Nagpag-aray Al-Al Tagabantik Upi. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Shoutout ko sa bagong naordinahan sa pagkapari diya sa Bilya Hermoso, Negros Occidental. Reverend Father Giovanni Tixon og shoutout kay Tatay Hokrit nga gapaminaw sa imong balak. Ako mga KLPE Senior, God bless us all. Aminaw midri sa akong mama si Blandi Dabao. Ang anak ka si Nikki og Yuna Bayawan City Negros Oriental gikan ni Indil Pabiliar. Kini nga to ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mani ipainom yun. Kaya ang bata ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawan ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old. Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
6: Sa pagkatawa niya akong bata nga wa kaning 1 year og 4 ka bulan karon. Kaya nakaingon nga kanang malurus daw nang mga pagkabata. Ay konti ko kaing gamanya kanang iuno makalaka og dali-dali. Kadihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj. Encourage kay ko sa Vitron Drops.
0: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
6: Dapat siya kabulan. Dahil nanto niyang pulo siya kabulan. Vitron Drops, ito na. Mauto nga, abti kayang bata. Dahil tumala ang mga masalingan nga. Nindakaw na ko ng bata. Dahil naunuran na daw. Nanto, ganado kayo siya matulog. Mukaong. Dahil sa mga sakit-sakit.
0: Unana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon. Para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
7: Si Ronel Dolor, dari sa Prismark Store, Busok Bagumbayan, Sultan Gudarat. Kung wala pa sila nag-Vitron Syrup, mahina kayo ilang taon, sir. Tapos, karon kagka hindi kayo tigtulog, magtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
0: Mm-hmm.
7: Pero sang pag-take nila sang Vitron Syrup, busog na kayo makaon. Tapos, inakin ang larugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron Syrup, magsulay na mo.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyud tong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet gyoy katapatan.
5: Unsa gani imong pangalan?
8: Kike Puentes.
5: Puentes, taga-asa ka ma'am?
8: Taga-Pagadian. Kuan ma'am kanang sa Vitron Tablet kanang ulang magkukuan ba kanang tingnan ng dugo nga pula dahil mora akong ginainom kay naman goy idayo hindi naulitan akong kuan din ganagana na akong katulog din kanang kaon.
5: Unsa dahil atong bation kung kulang atong dugo nga pula ma'am?
8: Naglipong ko, naglipong.
5: Sige kagkalipong, sa human lugar ni mo ginom sa Vitron Tablet.
8: Kuan manggod, imo ko makauyan og kanang mga piros mo nang akong ginagamit kay Vitron manggod. Ibasa na ko na widayo niya. Nakahurot ko kuan kanang pwede ka tablet na normal yung akong kuan. Kanang dugo nga pula. Okay na yung gayo ko. Dahil normal na din. Mora po yung kanang kuan ba? At yun po ko. Tulugo, nana, din. Pag-anak ka. Daghan kayo kuan ba? Indot din siya. Isiktid din ang Vitron Tablet.
0: Ingunana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Cardo, timbaya ko ang ati Hilin Usigan, Angging Usigan diya sa San Nicolas, ugang nagpatimbaya Marit Halayap. Salamat Kuya Cardo. Asa mapalit rin sa Maasim, Sarangani Province, ang Wonder Alkaline Drops. Kaya ang akong bana, di nakakita ang isa kamata si Gloria Velasco ni. Aminaw tudling sa mga garay rin sa Maasim, Sarangani Province. Read ko na lang T.C. Robles o Virgie Malaki from Lower Villa Jacinta Macruon, Southern Leyte. Aray ko na lang Kuya Cesar Pangaday Badida Mary Ann Perming Naminaw sa imong programa Kuya Cardo from Ati Bilin o Blibho. Salamat Kuya Cardo. Aray ko ang igsoon diya sa Compostela Onyot Bibig Birds Robilin RP o kumusta na lang muntan na nagpagaray Tata Tris sa Cotabato. Salamat kay Kuya Cards. Thank you kayo. Thank you. Gatong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas pastilan ay nagantusa ay. Ando na ka sa pormasya pagpalit na dito o Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid mo anay mutabang ni mo anay imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na po kayo sa doktor na kaando. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula nga Wonder Himo Aid kung grabe na ginay imong Almoranas. Pero kung mo pa'y pagsugod ba, no? Unya, magsulsuo lang, kalitang hapdo, sakit, ana. Ilan na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw nga Almoranas. Testingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuandi paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong Almoranas kay mugara man kuno nagmukaon kag karne. Labi nang maglisod kag bawa, sagulan po na nimo ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili makapasamot na sa Almoranas, imo nang likayan. Kay kana mo kung manambal ka unya dinhi mo likayan ang kontra. Na mo'y makapatrigger sa imong gibati na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. O, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya, way pulos to. Maunang, maggamit kag Wonder Himo Aid kina kay Almoranas, likayipod, ugun sa'y pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas. No, maunang, Wonder Himo Aid. O, na kanang Wonder Cardio Care, para po na sa mga taas kay blood pressure. Mawag yapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Wonder Cardio Care, kay taas mo blood pressure, likayan po ni mo ng mga pagkaon, nga mo hinungdan, nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalita, ka ng mga tambok, no? O tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang, katapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala'y problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok kapag kaon mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong cholesterol. Di na po kaagi ang dugo pag-circulate. Musaka na po ang pag-pump sa imong heart. Muabot og 130, 140, 150, 160. Magkinaon sa mubuto ng imong ugat. Mao nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardio Care. O niya, lagi mo, lagi na. Nga, pag-inom ni mo

0: dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di pun mag-aslo may mong kuto-kuto. Inot ka. Mahigyan yung gamiton yung ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi, kaya imong sugar, pati ng taas, itry ni nga itong Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Wonder Vitamin C, kanang Wonder C Plus, na isira para sa 2 to 12 years old, yan apod dahi capsule para sa mga 13 anyos patas. Wonder C Plus. Kuya Cards, pag-aray ko Unker Family, og Lantong Family, og Agon Family, Simong Family, og akong Papa Pasyo Unker, o Mama Rosilin, og akong anak, si Kiki, Kisi day, og Darin, og Izan Jake, kumbana sa Madar, Agon. Tanaminaw si mong programa, nagpag-aray, Judy Ann Unker, Agon, Riz Kadingilan, Mugino, request kong kanta Beautiful in White. Mo-request kong song I Love You by Celine Dion, nag-greet si Claudine Pangantao, taga Aruma, North Cotabato. Shout out with rin sa Haloblakan ni Sulikat. Ako din si Nunoy Kapundag. Salamat kuya. Pa-shout out Ila, Eliza, Elise. Greetings from Mama. Garay kurus abaw Juicy Nagpulo. Nagpagaray kasiya na Galbi, Buenavista, Panabo City. Greet ko sa mga Umpoy family, Kalasungay, Malaybalay, from Nilsson, Uloy, Castillones, sa Davao Oriental. Ya, sa Banay-Banay, kay Gingging o Tata, o ba nilang mga anak, dapod sa Nabunturan, kay Inday, dapod sa Nanakong Silingan, sa Marayag, si Aido Ludi Hamili. Sir Cardo, pag-aray ko rin mainit, gikan ni Anita, si Bumpan family.
1: Kamubalak na yun ko. Pinangga nga nung imo akong gibiyaan o gitaligdan.
0: Kaunta gimahal o gipangga kuman ikaw sa hilabihan. Tungod baka kay wa ko'y bahandi og bulawan, kay kagasa sa mahal mong atubangan. Sa adlaw sa imong pagbiya og pagikan, naumihilak og mikisdo mang langit na winuyog sa akong kasunaan. Adlaw gabi, kanuna akong nag-alindasay og wa na'y kinatulgan, kay wa na ako'y kasumbungan og kaparay. Mutunga sa lang ako sa tunas kong payag sa kabukiran. Binalon ang kasakit og kamingaw daw sa madning balatian. Ang mga awit sa kalanggaman og mga hinagawhaw sa tubig sa kasapaan, mo'y muhadla kanako ngadto sa kamingawan. Naghilak ako nga nagbaktas ni anang mamingawng dalan, nga namupo sa agyo sa nangaluyloy kong handumanan. Dawapdo sa kasakit akong nahiaguman o gidangatan. Mapugos ako sa pagdawat kay badlis kini sa akong kapalaran. Pinangga, nganong imo man akong sakiton o pahilakon. Palabihon mo ba nga magpauraray sa laing mga bukto? Samtang ako naghilak o nagmasulubon, kaya ako na biktima sa gugmang maluibon. Gugmang maluibon! Alang kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: Muling tanggapin alang kanin yung tanan. Pero madun ako, ano mo ko yung oras. Salamat kanin yung tanan sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ang mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Eh, pero sa mga sibugay, sir. Gusto na yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matigo, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag humana ko pang hapla, sir. Kulting haya-haya, please ko kayo ang paminaw sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan, og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nag-promo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
6: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, kay tinuol magid siya di ay.
6: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
7: Pag hikas niya siya sa tumlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
6: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
5: Living Testimonies.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Ano sige man jud ka balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
11: At siyempre, naayo man jud ka kung anak. Tulo ang stand ko na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinamangguran nga isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung hindi pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan siya diyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang luhapon luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka, sir?
11: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daga kay salamat, sir.
11: Thank you, salamat, sir.
12: PTX 500.
13: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
12: TTX 500.
14: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
15: Uy, ipahulay lang sa ladong hoy kay ako lang sa magita og pamaagi. Ina na sa niyo, basig makatabang ni mo.
14: Unsa man iday?
15: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa bang kaayo? Nagpuka na malagi ka kahoy.
14: Maglungago kay mo trabaho pa ko. Nindutagod atong yung ipainom na ako gabi, day. Unsa to, day? Nerveflex Capsule.
15: Aniya na ang Nerveflex Capsule para sa imong nerves. Pagpaligo o patahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
17: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, napot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali og liyampo. Naginibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiyan usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam po. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
9: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
10: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
11: Sa Lactopapi. Lactopapi.
12: Lactopapi.
10: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health

0: 89.1 BT Radio.
1: O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano nga sige mo balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir? Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Ito, ang asta nung anak ko kaabo. Muna, misalig nyo ko yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon di Jay, ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuta na ulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat, sir.
3: Ay, thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
10: Puntian man ni sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, nakoy tulo ka mayo manya kingnan ko gupirahan.
9: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom apil ang mangustin, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
10: Naginom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic ug kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik og ka-check up kay nakauyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
9: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!

0: kapanyawan. New normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga aduna kitay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas, palig-on, SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kitay gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-on, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Sila pa mga kaigsunan, mula hulo hanggang apari. Padayon na karon mga kaigsunan ang paghatag og tabang sa tuang SED Marketing. Aron kining atong produktong herbal makahatag og kayuhan sa mga bisan unsang matang sa mga problemang panglawas sa atong mga kaigsunan. Bueno mga kaigsunan, welcome sa atong pagpanaguban karon. Ania na po si Mr. Panyawan, alang sa tuang tulumanon karon sa paghatag kaninyo og dugang kaalam og kahibalo nga ikaw mahilikay sa mga bisan unsang matang sa mga balatian. Ilabi na karon mga kaigsunan nga kita, ania na karon sa ginatawag na ito nga new normal, no? Paningkamuta na ito mga kaigsunan, ha? Nga magpabilin nga himsog kining atong lawas gumikan kay karong mga panahon na mga kaigsunan, piligro nga maglaag-laag kita o maglakaw-lakaw kita o baka panalitan mahigalag kapanyawa, no? Kumpiyansa kita sa itong kaugalingon. Kung dili panalitan malikayan nga maglakaw kita o kinahanglan nga na akitay at doon, na paningkamuta na ito igsuon nga ang atong lakaw kanarag yung importante. Dili kay mugawas lang kita gumikan kay gusto lang kitang makakita sa mga tananaw, no? Ang ato ani mga higala kapanyawan nga mahilikay na ito kining atong kaugalingon sa pag-angkon sa usa sa mga gikaingon karon nga pinakalabing peligro nga problemang panglawas. Mao ka na si coronavirus mga kaigsunan. Atong likayan si coronavirus pinagi sa mga pipila ka mga butang nga gihatag sa tuwa sa gobyerno. Ilabi na mga kaigsunan ang pag-practice sa social distancing, ang paglimpyo kanunay sa itong mga kamot o sa mga higala kapanyawan, kanibang pagmatngon sa ato ang kaugalingon nga kung palalitan kita mo gamit sa itong mga kamot, dili kita magkanunay o sabog hikap sa itong mga nawong. Gumikan kay kining atong nawong higalang isuon, ilabi na kining atong mata, ilong o baba mo'y point of entry ni coronavirus sa itong lawas. Di man ikanunay, di kaya na ito ka na nga maong matang sa paghikap-hikap sa ito ang mga nawong. Importante yung sa mga higalang kapanyawan nga doon na kita'y face mask. Gumikan kay kining face mask mga higalang kapanyawan, makatabang kini nga dili kita makalanghap o virus, no mga kaigsunan. At least kahit papano katuntang na N95 nga klase nga face mask mga kaigsunan. Mo'y nindot nga gamiton, gumikan kay aduna kito yung saktong filter para sa atong mga ilong o baba. Ug usab mga higala kapanyawan, kung panalitan mo gamit manggali kita og face mask nga kanibitaong surgical, paningkamutan na ito mga kaigsunan nga kaisa na siya gamiton, dili na siya gamiton pagbalik-balik. Ug alimay na yun mga kaigsunan, kining mga aduna yung mga fabric karon nga mga mask nga ginabaligya, nga barato lang kayo no, nga tag almost 50 pesos na gani mga higala kapanyawan ang mask. Laraba po ko'y nakita mga higala kapanyawan sa Facebook nga usa ka maestra, no, iyang gipasa-pasa ang mask aron kunuhay nga makita sa mga katawhan nga ang mga bata naggamit og face mask. Dili na siya mao mga higala kapanyawan, kanang face mask nimo imo ra na, dili na mamahimo nga ibong ipasa-pasa. Gumikan kay wa ta kay balo mga higala kapanyawan nga kanang mapasahan nimo higala igsuon aduna kanay virus nga paghuman mo gamit sa kagbalik, delikado kaayo. Mo na nga maginampingon mga kaigsunan, let's be alert sa ato ang mga ginlihokon. Gumikan kay kini moy usa sa mga makahatag ka na ito o kaluwasan batok ni COVID-19. Ang SED Marketing nagahimo usap o lakang alang kita matabangan nga makaangkon pas mas maayong panglawas. Mao ka nang pinagi sa ito ang SED Panyawan Herbal Capsule. Timan ikaroon ng mga higalang kapanyawan nga kung ikaw naka SED Panyawan, kusgan ka ng imong lawas, aduna kay insaktong proteksyon. Naa kay insaktong kining ginatawag na ito nga kusog nga immune system. Even though mga kaigsunan, wala talaga claim nga makatabang yun kita sa ito ang COVID-19 na panaduna kita'y pamaagi nga mapakusgan na ito kining atong immune system. Kana pinaagi sa SED Panyawan Herbal Capsule. Bakit to ang tulumanong lawas palig-unon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products sama sa Sed Banyawan Herbal Capsule ug Sed Banyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Sed Marketing, mudalit nasab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Gihon sa ba nimo pag-ulok-ulok ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver? So, di hati ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama nimo.
3: Oh, ikaw dahi kong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa po ko magkasugod og trabaho ubos nimo.
2: Unsa? Ngano kisundan ko nimo dihi?
3: Basin og daot ang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo nimo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikang gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing nga dili mailog sa uban.
2: Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Albay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka sa bayas.
2: O gano nga, mama. Huwag ka bagito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga napingon anak magka-unfair ang kinabuhi. Nga nung tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: ikaw na lang unta.
1: Di kailangan umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hinom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio Editor, Randy Nagurda Tayad. Soundman, June Buhanis. Kining tanan, atud ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: atong paminaw ng milagrosong tanyag sa Sed Panyawan Liniment Oil.
1: Gusto niya ang panyawan niya pa na nga plus. Magtanong ako kay Sed man, umugid niya siya. Di, muto nga, katulog gina ko nga plus. Kaya mapil, magin ako nga. Nagin siya effect sa kulawas. Mostly magod sakit sa kwa ulo. Di alit ang kugo. Muna siya, pero magin ako nga plus. Nga plus, gina ko niya, taman din eh. Marilip yun siya, sir, ay. Ang likod na ko, nunduhan din. Makarelax yun ko. Ako si Gigi, salay na laureta. Puro ko sa publasyon, wala kang kid nun.
0: Sed Panyawan Liniment Oil, milagrosong haplas sa Sed Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ni

0: pa sukad sa among paggikan, wa gyud siya kamatikod sa among pagpanglakaw ni Yaya.
1: Unsa? Unsa?
0: See, Dad? Tiaw mo na na. Nag-hire kag driver bodyguard nga danghag na wa makabantay sa akong paglakaw?
1: Unsa?
0: Yes, Dad. Wa mahibaw si Zandro nga nanlakaw mi si Yaseli. Ingon anak katanga ang driver bodyguard kunuhay nga imong gi-hire para nako. Nag-usi kalas imong sweldo atong tawhana, Dad. Tungod kay super katanga.
1: Unsa?
0: Og tungod anak, Dad. Gusto ko nga fire outon mo siya isip akong bodyguard kunuhay, Daddy. Kay si? Niabot na lang binini sa bahay nga wa siya mahibaw? Oh my God! So tanga! Maong ipalayo na si Zandro nako, Daddy. Kay wa siya'y gamit na pagka-driver bodyguard nako. Kay naikisan ako siya. Kung gusto ka mangyod nga mag-hire og driver bodyguard nako, Dad, kung maumangyod kay imong gusto nga may magbantay nako, well, okay. Mag-hire ka na lang og kanang mga bodyguard nga well-trained. Kanang may mga lisensya o unsa pa na diha. Og may edad. Dili isama kang Zandro nga batanon og super tanga.
2: May wadlaw, Sir Mike.
1: Oh! Di aman lang ka kini si Zandro.
0: Ang manimol.
2: Niya ko, Sir, kay dili ko tanga. Nahimog ko pag-iapon na akong trabaho o nasundan ko kini yung mong anak na naikias ubos akong pagbantay.
0: Animal, pagtatnaw.
1: Huwag na ikaw masayop sa pag-hire ni mo, Sandro. Tungkol kay abdi ka.
0: Oh, Dad?
1: Og pasinsya ka na sa gibuhat sa akong anak, ha? Apan bilib ko ni mo, nasundan mo gyud ang akong anak, ha?
0: Pahawa niya. May tuyo ko sa akong amahan.
2: Mapahawa na ba ko, Sir?
0: Ano mo nanggit pagka sa akong amahan?
2: Kasi siya may nagswildo na ako.
0: Leche! Biyak na! May isulti ko, Daddy!
1: Unsa ba ka ng tuyo mo na ako, iha? Dili ba na pwede nga makabati si Sandro? May pagsalig man ko ni Sandro. Di masab siguro katabian, no, Sandro?
2: Wakuha na, Sir, eh. Kanang pagkatabian, binabayo mo ng kinaiyaha, Sir. Lalaking lalaki, biya ko, Sir. Magawas na lang ko, Sir, kay murag di gusto ang imong anak nga di ako nining maminaw ninyo. Idool lang ko din, eh, aros pag-report ni mo nga isuwayan kong ikiyas ang imong anak. Kung may gani, kay abdi kong pagka-driver bodyguard, kung nasundan ko dayon ang imong anak. Kaya dili ko dang haga pagka-bodyguard, Sir. Sige, Sir, aris ako. Ma'am, di ko dang hagno.
0: Bawa!
1: Calm down, iha! Nga ano ka ba, ha?
2: Sige, Sir. Aris ako, Sir.
1: Nakalakaw na si Sandro. Unsa ba ka ng tuyo mo na ko, ha? Charmin?
3: Dalawang sinausap pa panagway ni Charmin na nakikita na ko. Pwede siya magdaon. Manasundan na mo siya. Pwede siya magkauyo na ko. Hindi ba rin si Sir Mike? Baka hindi na utopik. Sabi ng tuyo ang maldita si Mamano. Maminaw lang ko.
1: Okay. Balik kasi mong tuyo na ko, Charmin.
0: Dad, di ba nga ingon ka na ko nga imong gibaligya sa amigo ni Zandro ang inyong sakyana ni Mami?
1: Yes, iha.
0: Pakit ako sa deed of sale.
1: Ha?
0: Natural. May gipirmahan yun mong kasabutan, Dad, di ba? Gusto kong mabasa sa mong kasabutan. Gusto kong makita kung klaro bang nakabutang ang description sa itong sakyanan. Apil na diha ang color sa sakyanan, body type, plate number, model, o engine number.
1: Ha? Kinahanglan pa bago na ni mong makita, baby?
0: Of course, Dad. Natural lang. Aron dili ko makaingon nga gibinuangan ka lang ang mga tawhana. Ugi ako, Dad. Gusto sab kong masayod sa full name anang amigo ni Zandrong gitawag na lang ninyo Don Goliath. Ang iyang marital status, address, o ang amount sa iyang pagpalit sa atong sakyanan, o kinsa ang mga saksi sa inyong pagbinairanay sa atong sakyanan. Doon ba ka mo yung mga ingon-anang kasabutan, Dad? Deed of sale? Pakita ko.
1: Charming.
3: Patay. Uyati na. Wise mo sabi ni Diana. Muli na yung tuyo siya pag anising naman. Saan ka ni Sir Michael, no? Nagkaingon na ba siya na iyan ang ibaligya kung ibulyat ang iyong sakyanan?
4: Matid karon ang kabagsig sa NCOV na ilhan usab isip novel coronavirus. Matod sa Departamento sa Panglawas, kinahanglan nato nga aduna kitay kusog nga immune system. Ang Sed Panyawan Plus adunay kombinasyon nga panyawan, luyang dilaw ug mangosteen. Nagatanya kini og energy booster ug makahatag usab kini og good cells sa atong lawas. Pagbanyo usab sa Sed Panyawan liniment oil aron mahilikay kita sa mga mikrobyong makadaot sa atong panglawas. Mag Sed Panyawan aron likay sa NCOV. Kung nakapanyawan ka, protektado ka. Nama sa Sed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Sed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw ka ninyo. Welcome na po din atong tulumanon sa maayong panglawas. Karon mga kaisunan, atong pag-iisgutan kining mga nagkadaiyang mga posibleng maangko na to nga mga balatian kung kita magpasagad kitang pamalit o bisag unsang mga matang sa mga haplas karon. Kabalo ba mo mga higalang kapanyawan? Aduna ako'y kaila nga matod pa niya nakapalit siya og haplas nga sulabihan ka init sa panit. Nga feeling niya daw napaso ka ng iyang panit. Ingunana mga higalang kapanyawan, kadelikado ang magpamataka kita og tuo-tuo og mga bisan unsang matang sa mga balatian.

0: mao kana ang ginawa sa atuang seed pharma o usab gidistribute sa said marketing. Basta haplas ang isgutan, dire kita sa lapamatud-an ang said Panyawan Liniment Oil. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa said Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa said marketing, ang tigama sa said Panyawan Herbal Capsule Plus o sa seed pharma, ang tigama sa said Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini si Mac Surban, ang seed marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga Panyawan, maoy pili ang may tatak, seed marketing.
2: Gigama sa seed marketing.
3: Tabangan mo si Sir Mike. Oh, si Liguliak. Ay, nagsabi si Liguliak.
4: Oh, I was wondering. I just closed the gate after the chairman and I arrived. Then minutes after you arrived na, ha? Huh? Guliat with Sandro? Oh, my eyes wide open. Why it happens?
5: Yes, Eric. Nagsunod ra tag abo tungod kay nagsunod ra mi ninyo. Kay mihangyo ang bati na kugnaw ng amigo nga pasundan kamo.
4: Batig now? You're telling Sandro is ugly?
5: Yes. Wa katunga ang naw ni Sandro sa akong face, di ba? Mas pugi ko kay kaniya, di ba? Basin kaluwaon ka. Riluwa sa kumpay.
4: Yes, you are guapo. You are guapo.
5: Sel.
4: So, wa pa mauso ang mga tao.
5: Yama-yamaan ko niya.
4: I know, no. And this? Yabong? Your bongs?
5: Bongots?
4: Bongots. Bongs. Okay, yes. Lam na ka. You look why? Like... okok.
5: What? You look at me like a cockroach, ha?
4: Cockroach.
5: Kapida, no?
4: You are makakun. You're a liar. Why telling me you're guapo pa kay ni Sandro? Nga, I am not crossed eyes, man. Di ko batli, no? Di ko libat. Oh. Di po ko hap og mata. Og I am not blind. You know? Di ko buta, do. I saw it. Nakita ko nga dili tinud ang imong gipang istorya nga guwapo ka.
5: It hurts me. Yeah, see. It hurts. I had to.
4: Here's Sandro. Huh? Hey Sandro. Pose beside Goliath.
5: Posean ko ni.
4: So I can compare. Pose ba, take a picture the two of you. Awet ha, may come phone wet.
5: Oh yes. Wet. You're so wet.
4: Wait, ay, kanahuwat ba?
5: Di ba? Di mo lagi ko, di mo ibu sepo.
4: Kita bitaw kang sa akong bukan.
5: What?
4: Wani-wat ko bukan.
5: Nalimaho, ginabuhan sa silpon ni mo.
4: Day, simuta ako.
5: I don't know, never mind. Di ko masimut.
4: Okay, niya. Ready na, pusing.
5: Okay.
4: Pusing mo, niya. Smile. Okay, very good. Here, look, Goliat. Oh, it's like you're asking for a pic of a celebrity. Kagwapong Sandro? Kabatid ni Mugnaw? You're so guwapo, Sandro. Hustos barog, maskulado og dughan, og guwapo ka ikabisag, naka-t-shirt ka lang ng color white.
6: Guwapo lagi. Pero pobre, yaya siya.
4: Whatever. You're rich naman sab sa kagwapo ni mo ba?
6: May istoryano sa aming ni Guliat. Don Guliat, ha? Yaya sili. Adali na, ni Guliat.
5: Ha? Don Guliat, sili ni Guliat.
6: Ha? Mau ka na. Don ni Guliat.
5: Ha?
6: Mau ka na, ni Guliat. Nagbisad pagtubag si Sir Mike kay Charlie.
5: Bangas ka. Kanya saan mo na ito, ani?
6: Magdrama lagi hapot na.
5: Nus amtaw ni humanin drama na tuloy kapoy nung kaw ni sa una ganahan ko madato po

0: Pero karoon na sula ning kinabuhi, ay.
1: Di na tabaglangan ni. Atong tabangan si Sir Mike.
0: Kuya, unsa man sa'yo akong dayan logro na ni Kisina, ha, Don Sandro?
2: Lisod pa kong tubo ng akong pangutana, Dad? Lisod pa din mong ipakita ang akong gipangayo? Daghan ka na kaayo di pasangil, Dad. Moinom naman kag tubig, may tawagan kasi mo cellphone, o unsa pa na diya. Unsa mong yun? Tugaanin na lang kopi. Nawa mo'y deed of sale sa pagbaligya mo kunuhay sa atong sakyanan nga to sa higala ni Zandro. Dad!
0: Excuse me?
3: Sorry to interrupt you guys. Hi guys. Sir Mike.
4: Yes.
3: Sir man. Sir, pero sorry nga gi-interrupt mo. Ando na lang ko'y importanteng tuyo ni mo, Sir Mike.
4: Unsa man kaha ka na, Don Gulyat?
3: Di ko na lang dayo nun pagpalit ang inyong sakyanan.
4: Huh?
2: Unsa?
3: Oh, kaysa akong pag-road test, ani, huwag ko makauyon sa didaganan.
2: Unsa?
3: Yes, Miss Charmin. Nuhunsa man ang sakyanan niyo, batik man dahil na. Mukalit o gunong, bisag wana ko pahunong.
2: Unsa?
3: Huwag magbuot siya. Mukalit lang right turn. Bisag dili na ko pa-right turn nun. Kung mo left turn sa ko, mo right turn man hinun. Kuyaw mo disgrasya, tamong cancel. Cancel ang pagpalit ko sa mga sakyanan. Dili mayog quality.
2: Unsa to? Huwag ka malipong. Kamahalon anang maong sakyanan o niya ingno ni mo anak nga di maayo ang quality? Ha! Nagkaila ka ba kung unsa ang brand and model anang maong sakyanan?
3: Wa man sad sa brand o kamahalon, Miss Charmin. Sa performance man sakyanan. Basta kay pag road test na ako, dili mayo dinaganan mo, di nilang kumapalit anak, sir. Iuli na ako, cancel, di mayo.
4: Murag mo to ako sa gisulti ni Don Gulya, Charmin.
2: What? Mutuo ka niya, Dad? Katlarong binuang anak yung gisulti?
4: Baby, dugay ko nang wala maggamit ang maong sakyanan. Wala ko nang mag-check up. Posible to, tungod kay ang butang nga dugay nang wa magamit, posibleng maguba.
2: What, Daddy?
3: Yes. Agree ko, ana, Mr. Michael. Maong i-cancel na to, iuli ito na akong sakyanan. O, naanag kini sa inyong grahe. Ha?
4: Uy, asa man kay iha?
2: So, ayan ko drive ang atong sakyanan, Dad, kung gubaon bagid niya.
4: Ha?
5: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
6: Sed Panyawan Liniment.
5: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
7: Sed Panyawan Liniment.
5: Ang haplas sa mga millennials, mapa-athlete.
6: Sed Panyawan Liniment.
5: O matalakang Pilipina.
7: Sed Panyawan Liniment.
5: Ang haplas sa masang Pilipino.
7: Sed Panyawan Liniment.
5: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinumdumi sa panahon karon. Bawal magkasakit.

0: pangutana kabalin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
4: GTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
8: Mm-hmm.
7: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas.
8: Mm-hmm.
7: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
8: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon.
7: Mm.
8: Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
7: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
8: correct,
7: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
8: Ug
7: ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pana nga ang panit kay katol raman ug nagalabak-labak nga pula.
8: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud ini ang imong baga.
7: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
8: Unay kuyaw.
7: Simple ra man ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Pusto.
7: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojudok.
7: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
8: Oh.
7: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa
7: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining Mighty C, Sir GP.
4: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod yo kusun sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
10: tulog pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Unay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
8: Gusto.
7: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay depensa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan og prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
7: Naadyud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
8: Correct!
7: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapallergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapallergy na.
8: Bitaw sa.
7: Kaon pa jug ka? Kay lami.
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Mao nang dili nimo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mm. Pag may tisika, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
8: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Lumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: 90s, 80s, and now.
11: The home of real music.
6: 98.1.
12: DT Radio.

0: Summaries.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun na ang said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya said liniment ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
2: Sige lang, kapla, santod na ka, antahantod na, uga na lang dyan siya, sir.
3: Derek ko, kaba sa Rangani, poblasyon, 43.
1: Said liniment oil, napamatudan.
0: Living Testimonies.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasalusya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malisong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kong nalilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawat. Niya, ilab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung magbasa sila, nga lain lang kutukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrgof na put mo.
1: Ukal ang pagpok na problema. Afford pa. Mayrgof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: 101.1 BT Radio Vitron. Subok na!
1: Madami sa Vitron, kuya. Kung gagaw si Jono, tungunta yung anak na may kansiro sa sitaw sa subo. And may pagpalitan namin yung Vitron, okay? Dago ko na kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. 1 week lang, kuya. Nakatarong na siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mungutiyato. Pagkainam niya sa Vitron, gana na kayo yung tulog. Di na siya magmata-mata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home girl in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ang sugar o ganang nakuwit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
6: Una ka na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit ng kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usakabuan to, nagawas sa gitong bakto.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
4: Living Testimonies.
7: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Lagi na may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
8: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
9: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
10: Basin og
9: may diabetes ka?
10: Ang TTX 500 na.
9: Ang TTX 500
10: adunay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
9: nga gigan sa palaya
10: ug desugared sugar cane
9: mga organic compounds
10: nga epektibo
9: batok sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500
9: sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
13: Ano sige man jud ka balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
14: At siyempre naayo man jud ka kung anak. Tul ang stand mo anak ko kaabo. Mo nang salig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na misakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya akong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kung luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM. O kining nang gumalang ini. Salamat. Thank you kay tanan.
13: Taga-asa man ka sir?
14: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
13: Ay, daga kay salamat sir.
14: Thank you. Salamat sir.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
17: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Namati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, ang may rakap na pagmo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexilo
4: 40! Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo 40!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
1: Rexilo 40!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo 40!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
11: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
12: 90s, 80s, and now
13: the home of real music.
12: 98.1
14: BT Radio.

0: may problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisag kung saan yung paningkamot kay makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na nay tukma nga solusyon. Ang Vitron tablet. Kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tao kanang magnyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste, og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
2: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
3: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadaganda yung kupadulong sa video, kay. Aray, sakit no more.
3: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Magkasang siya sa inyong group, Produktong Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kablisis din na, di po mga ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ditaong mga lilumayos kunti yan ba? Nagagali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Kaya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nanawasawasan ko. Namati ka, may bata sila, ngalain lang kutukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Palit sa mga butika.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubo

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now!
9: The home of real music.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Mayong hapon ay.
3: May nga po sa ni Jose.
2: Kasi yan itong pangalan?
3: Ang pangalan, yun dapat ang kita.
2: Dila naman na itong edad ay.
3: Sige, type 4 ito.
2: Usa man mo ang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki?
3: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnone mo. Gaway ako lawas kaysa unang panahon. Malipong ko galit. Ikasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga magkabating ko din sa radyo ninyo ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasukaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdadali kong inom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kututo, lang siya ay kapitik-pitik. Kanya, kasukaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang ginako, so ko kalibang kukubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, kamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto hawan. Niya, silab, nami taon. Ang kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa mga ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo gud ang namati karon kung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Lipo dyan kang kaon. Ang akong tayla babuntat, lipo kong kaon. Iinom dyan ko anak, lipo kong kaon yun. Sa iyong mata. Mone akong ginainom.
2: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
3: Oo, lami yung
2: kipikibo. Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong kikitikil sa atong mga produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, nagkasalamat.
3: Nagkasalamat, sir.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Right, hello mga ka-BT. Welcome back sa atong Top 20 Countdown. Kinsay misaka o kinsay ni baba, kinsay bagong nga ni sulod, o pinaka-importante, kinsa ang maghari sa number 1 spot karong simanaha. From number 20 all the way to number 1, ato na i-countdown ang 20 songs na nagpabilin sa atong playlist o sa atong mga

0: was song number 19, Eyes Can't Lie by Rap Project 6.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Hindi son tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Kiyong siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kwan niyang kutukuto, marasay kaboy on. Ako nga asulay, may kaplasok. Tawad, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka kung kwan niya plasok. Salamat niyo kung dako, kaning herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
2: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugus ko ginhawa. Ang pasag doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya natabangan.
3: Ang akong pangita na sa dagat yung kanuna ay mutong natulugan ko na bikil. Na mutong nga, ibabaw may akong immune system tinagugus ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit yung imustrumentos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
2: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
1: Living Testimonies.

0: Pirbig ka pangihi,
1: hanap ka paranaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiin.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun na yun.
2: Mabalik sa pinanabulong ng butik sa yung
0: ka. DTX 500.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
5: Ang sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
6: At siyempre naayo man jud akong anak. Tu ang hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao gyud ning himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan niyo si Tiana ng gabi sa pagkatinood lang, maura niya kung di painom. Pagtapos siya pagsuta, naulian niyo rin ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian niyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa Tiana, gilantan, siyempre, naamang ko'y lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niyo silang duha kung duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga kay salamat sir.
6: Ay, thank you. Salamat sir.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule! Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo! Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Boom!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema, afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Bring health into your home.
10: Marami na ang believe sa Lactopapi.
11: Sa Lactopapi. Lactopapi.
12: Lactopapi.
10: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
13: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
14: Number 18.
15: Song number 18, Alabang by Rap Project 6.

0: That was song number 18, Alabang by Rap Project 6.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
3: Og uba nato karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
4: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay ko na nagligot-got ya may iba. Iba ang Kojic soap, ma'am, nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga kuan, ma'am, sunog katong sunog gani nga pino, dilisa, o dilakbos.
2: Para sa masanagon, himsog nga pa Nit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka.
5: Taday Lois sa Lichon Manok, Lichon Bali og Liampo. Naginibay butang sa Imedusa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Tatailo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Vitron, subok na!
7: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa akong anak. Ipa-testing ako akong anak. Tinuod jud nga. Dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay stable jud siya kayo sa bata.
2: Vitron, subok na!
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
10: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, ikasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imno. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong juko, ko, hindi di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon kong nalilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Kaya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kutukuto yung maralag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Ay, labadas akong ulo, oy. Nga anong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
14: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot?
15: Ayaw pagkumpiyansa.
14: Basin vertigo na na.
15: Pagtumar sa Verticare Capsule.
14: Suplemento nga makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o farmasya.
15: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure, mag-verticure.
1: BT Radio 98.1 FM.
16: 98.1 FM.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
19: Kugihan ba?
20: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
21: Kargado!
20: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
19: Kargado!
20: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
21: Kargado!
20: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
18: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kung

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lupod mo.
1: Ukal ang pagtog nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
9: Number 17.
10: Song number 17, Sherlock's by Rap Project 6.

0: was song number 16, The Cure by Olivia Rodrigo.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Eh, patagap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
2: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
0: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste, o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung naghahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
6: Ang sige man jud balik-balik sa to ang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
7: At siyempre naayo man jud akong anak. Tuo ang stand ko na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumas yung tiki-tiki kay mao ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan jud siya kaya nang gabi sa pagkatinuod lang. Mora gyud akong gipainom pagtapos sa pagsulta na uli ang jud yang sakit siya diyan o kaloy sa Dios na uli ang jud siya. Kung ang duha na ko kaapo gisakitan sa tiyang gilantan, siyempre na amo ko ilulumas yung mo akong gigamit o siyempre na uli ang jud silang duha pon duha na ko kaapo. Ug nagpasalamat ko gyud sa Ginoo nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGF FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka sir?
7: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, daga kay salamat sir.
7: Thank you. Salamat, sir.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Paminaw ta ang testimonya sa Verticure Capsule.
9: Ako si Bib nga Bahuyo, taga Mantikaw, sa Miss Oriental, Verticure Capsule. Piktibo kayo sa nan. Maayo kayo, mamugod to. Ano naglipong-lipong ko. Tapos, buraturi. Muli akong gamay, inom ko sa kuhan, Verticure Capsule. Itong balit ko. Karoon, umahin na kayo. Wala na ko mabalikin sa lipong-lipong. Salamat kayo sa Verticure Capsule nga gimugna sa Nature's Gate.
8: Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
11: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
13: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog ng lema. Pati na ako ang ginhawa, aboard pa. O nang pagmayrakaf na pot mo.
1: Ukal ang pagtog ng lema, aboard pa. Mayrakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
9: Number 15.
10: Song number 15. Siyempre, by Willie Revillame.

0: was song number 13, Multo by Capob Joey.
1: 98.1 BTV Radio.
2: Paminawa ang testimonya sa Lola Masyong Tiki Tiki.
3: Mayong buntag, Nay.
4: Mayos ang buntag.
3: Kinsa atong pangalan, Nay?
4: Si Morita.
3: O, taga-asa ta?
4: Morita Brason na taga Peace Corps.
3: Pilay edad na to, Nay?
4: Si 23.
3: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Lola Masyong
4: Tiki Tiki? Dito sa butika sa Galamanog. Lumanog.
3: Easy Lumanog.
4: Easy Lumanog.
3: Unsa may mong masturya ni Nay sa Lola Masyong Tiki Tiki?
4: Ako istorya ni Lola Masyong kay naka inuman ko pro bargain try lang nako kay daghan akong nabati sa radio sa inyo ha din istisyon nga maayo ko no di ingko nga mo palit ko no ko ana karon pag inom naman ako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dilip ako katulog hantubag alauna alas dos na lang di ko katulog. Eko, pag inuna na

0: O kay ning palit man ko ana ni inom ko sulay. Giduha ka kutsara na ko dahil kong tulog. Puro kalayas Ginoo, na kuan ko, nakatulog ko. Iko maayo man di, ay yun, palit ko mahurot na po, di makakakita ko kwarta. Kanya, ingon ko na, naingon ako sa ko mga may amiga. Ito, malit mo, lulumas yung inindot, di, kayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta. Uy, paningaagi di makapalit mo, basta kanindot, di ka ay ginang lahang mga products karon anak ko.
1: Ya yeah, karon ay swerte na swertean pa jud ka.
0: O karon, ni ani ka tum fairness kay ako gay mismo ning hulog sa akong entry kay murag na nadamkuhan ginako makadaog ko. Engko madto gi ko basta gwa ko kadumdum. Agyatod ako sa motor kap di aron basta may semento naglakad dagog ko pa ingon dinhi utana na pa gyud ko anang nagtrabaho nang kilid. Dung asa man ning station sa MLGB. Ato na eh, straight lang. Engko salamat na aran mo mong gi mengalan amo to ningon dai ko maayo. Oto, nakasulod ko din, he. Oh, salamat sa Ginoo nga. Nagtagoan ko sa kong entry, nahulbutan din in taon.
1: Masa man yung reaksyon na to, katong paghulbot, pagtaon sa radyo?
0: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuan mo ni Father, kanumay, kay na nagkuan mo magabi, iba, magrosaryo man mi ana. Nawa pa, ano to si Father kanumay, nagtawag ka. O pa may nagkasuhod pang hadjiin ko, oh, kinsa mo na eh, anak ko ba? Iingon ka na eh, nakadaw ko, ha? Ning anak ko, mga amiga, hoy, naunsa ka, hoy, ikaw na kanao ko, salamat sa Ginoo, kanao ko. Ala, kanao, de karit, pantay ha, mamarato diyo. Ingko, mamarato ko, sa ako'y kwarta, alat lang, alat mapapat. Ingko, pamarato, harata mo, snack lang, ha? Yung mo na to, nakapalit ko, pagani na ko, dere niya. Ma-entry mo ko din na, nabilin po, sila may nagkuan, ako na kong pirmahan. Yung mo to na, saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magiko nga maayo gyud kay wa man koy laing gyud kitong mar maoro gyud ang lulumas yon mura gyud akong nauyonan og daghang kaayong salamat.
1: Sige, daghang salamat nay.
0: Salamat.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: was song number 12, Pahintulot by Sherbound.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Magkasunod siya sa inyong group, Produktong Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di po mo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayos kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang alain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagpuproblema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
9: Number 11.
10: Song number 11. Since Day One by Skustakli featuring Floji.

0: to a song number 9, TMA, by Ground Zero Records, Tyler, Premara, and ODP.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignorimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignor. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasupaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, silab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Dramatic ka rin, may batsa sila. Ngalain lang ko tukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, ang kargado sa tamang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, napot mo.
1: Ukal ang bagpong problema. Afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
9: Number 8.
10: Song number 8, Pag-ibig ay Kanibalismo by Fito Karma.

0: That was song number 5, Ain't in LA by Adela.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ang sige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
4: At siyempre, naayong mo yung akong anak. Ito ang asan doon ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinimonghoran, na isakitan siya siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kong ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duha na kong kapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kong duha na kong kapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat, sir.
4: Ay, thank you. Salamat, sir.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
0: Number 4. Song number 4. Panaginip by Nicole.

0: That was song number one, Mahal Magmahal by Swim Borak.
1: 98.1 BT.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Nga, kilag, nami kaon. Kaon dyan ko, anag ubay-ubay. Nga, mauna tong, ano, wasawasan ko. Ikaw mo mibasa sila ng lain lang kutukuto niya maralag malipong niya ilang kabuhi gusto kayo pitik-pitik lulumas yung tiki-tiki lami kay Imnon Imnon mo na Erlinda Palabrika Ilagan Extension Barangay 5
0: BT Radio 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 98.1 BT Radio.
1: O ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud kag balik-balik sa to ang lolomasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
3: Siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang stand ko na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kaila ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyos silang duha kong luhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, Bob!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Upward pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Upward pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Just Saturday.

0: BTV Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasunod sa Union Group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnone mo, gawin at mulawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una naman ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnone. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon ko nga nilumayos kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, ilag, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, ang may rakaf na put mo.
1: Ukal ang bastod nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 9:30 PM.
1: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay Pahid. Kasunod sa inyong group, Lulokto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gawa at lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Inon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, lipong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, magigitaon ko nga dinumayos kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya. Ilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, ang lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay Pine.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Munang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang batod ng problema. Aboard pa. Mayra kaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ang masigil mo yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, ang stand mo na po kaabo. Muna, misalig yung po yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanghuran na bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, morga kung di painom, pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan, o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang luhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko'y lulungas yung moya kong gigamit, o siyempre na uli ang Diyos silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko Diyos sa Ginoo nga naaang lulungas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
2: Ay, salamat sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxwit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxwit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxwit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, aboard pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema, aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Myraxyl hydrochloride is the generic name of Myraqof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexinoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexinoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexinoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexinoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Gilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong po galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya nakauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas kung tiyan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puputuhawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna ko, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
0: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Kung may sige magyug kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir, palit, sir.
4: Siyempre, naayong majuro ka kung anak. Turo, hasta luhan ako kaabog. Muna, misalig yung po yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di siya, ang akong anak na kinamanguran na isakitan siya siya kailan ng gabi sa pagkatinood lang, maura di akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian siya yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos, naulian siya siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung mo akong gigamit o siyempre, naulian siya sila ng luhan ako kaapo. Ang nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat, sir.
4: Ay, thank you. Salamat, sir.

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasunod sa inyong group, Rodolfo Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignore mo, gawin akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Tingro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginam lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Nga, ilang nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya, maralag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: Sa'yo musulti?
1: Ting!
0: Dako ni mo o-o.
1: Ting!
0: Unsa?
1: Ting!
0: Dako ni mo o-o.
1: Ting! Ting!

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo!

0: Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignorimo, kaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Ignor. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong juko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, magigitaon ko nga lilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may bata sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
4: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
3: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay magamit nga panalipod sa pagmagdus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmagdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
4: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
3: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
5: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
3: Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: And it's starting business, ana. Rexidoforte!
6: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexidoforte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexidoforte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexidoforte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayrakop na pod mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: o ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
1: Ano sige madyog ka balik-balik sa ito ang lolomasyong tiki-tiki, sir? Palit, sir.
2: At siyempre, naayong medyo rin akong anak. Turo, hasta doon ako kaabo. Muna, misalig nyo ko yun yung lolomasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony ka rin, DJ. Ang akong anak na kinamanguran na isakitan nyo sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di pa inong pagtapos sa pagsuka na ulian nyo rin ang sakit sa LDR o kaloy sa Diyos na ulian nyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian nyo silang duhapon duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL MM. O kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir.
2: Thank you, salamat, sir.
3: The Best Buy imong gipangita, suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact line aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, may rakap na pagtog mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilang not
11: and discarding bisdak ana.
12: Di ka liho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat.
13: Rexino Forte.
12: Naapay ka uban nga pamaol, labat sa ulo ug kilana.
13: Rexino Forte.
12: Mao nang ang discarding nako. Discarding bisdak nato.
13: Rexino Forte.
14: Mas paspas banat sa upat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mahimangno, gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR, o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
17: Start your day on a fantastic note.

0: 88.1 BT Radio.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Aga Liampo. Lagi na baybutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Kadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Vitron, subok na!
5: Vitron, sayandong, taga basak. Sakop sa lantapan, tiwanggay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kusaon. Pag gamit nila, kakaon na.
6: So, sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
5: Oh, dili. Karon, kaon na.
6: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
6: O sa katuig?
5: Oh, sambok na. Salamat ko sa Vitron.
4: Vitron, subok na!
7: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
5: Kasama siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglayan akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon kong nalilumais konti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uha.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauha.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compact
6: nga nagkapanubo
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Mayroon si Gon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, giyong siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kutu-kutu, marasay kabuyon, akong asulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah, minuto ka kung kuhan yung kaplaso, salamat siya kung ako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Das bang ibublood sugar? Ato na kami diabetes? DTX500 ka! Ang DTX500 ato na kini anti-diabetic property. Samosa, Charantine, nga kapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX500 highly recommended sa mga eksperto.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog o kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule, atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Ug ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
8: Ano sige man jud ka balik-balik sa ato ang lolomasyong tiki-tiki sir, palit sir.
9: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mao ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan siya sa itela ng gabi sa pagkatinood lang morag yung kung di painom pagtapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya kung ang duhan ako kaabo isakitan sa tiyang gilantan siyempre na ama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun sila duhapon duhan ako kaabo o napasalamat ko yun sa ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL MM o kining nang dumalang ini. Salamat. Thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka, sir?
9: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daga kay salamat, sir.
9: Ay, thank you. Salamat, sir.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
11: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
10: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
11: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow! Mo pa ganit pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
11: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
13: Ang discarding bisdak, ana.
12: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugha.
14: Rexino Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
14: Rexino Forte!
12: Mao nang ang discarding ako, discarding bisdak na to.
14: Rexino Forte!
15: Mas paspas banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpong problema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: Pagpapaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka. Kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga lilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may bata sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Patreon. Subok na.
5: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka semana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
4: Betron, subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Set Living Testimonies.
8: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
9: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
8: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
9: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan tog karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
8: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes, Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
7: Living Testimonies.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
12: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
14: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
15: And discarding bisdak ana.
16: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexino Forte. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. Rexino
17: Forte. Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak nato. Rexino
18: Forte. Mas paspas bana sa upat.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kung

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog ng lima. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang pagtog ng lima, afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas.
2: Kasika sa panglawas.
3: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, kaninyong taran, welcome sa ato ang 5 minutos nga pagpanag-uban, pinagi sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga napamatud-an gayud nga daghang ikatanyag kakayuhan sa ato mga kalawasan. Pero mga igala, isuon sa katong mga doon pa yung mga ginahatag or ginaagwanta karon ng mga problema. Di ba na yung kanunay isuon ha? Nga doon kay kasangga karon sa ato ang mas maayong kalawasan. Gamit ang mga ginatawag nato nga mga sangkap nga gikan mismo sa kinaiyahan. Kamano ba kay galang isuon nga kining mga sangkap nga gikan sa kinaiyahan, maugigini siya ang mas makatabang sa ato mga kalawasan. Gumikan kay kinisya, wala ikadaot sa atong lawas. Namugoy daghang kay mga ginatawag natong synthetic medicines nga tinuod maalibyuhan man tuod ka, pero mobalik or baka mga igalang isuon mas delikado, gumikan kay mas naanahinoon ka na ikatanyag nga mas maot si mong lawas. Parang lita ni galang isuon, kabantay ba mo nga ka ng atong mga ginapalit nga mga diriseta nga mga tambal, ha? Aduna ka na ginasunod nga mga dosage. Meaning to say, kung musubra ka o inom anang atong mga tambal, ha? Naana siya yung mga side effects ng imong mabating. Ako ba gani mga igaligison, ultimo ragani ka ng pantambal sa sakit sa ngipon. Kung mag-inom ka o tambal sa sakit sa ngipon, matingalan ka mga igaligison, mura kang mabungol. Ako ba po mga igaligison, ka ng gikan sa gihilantan, ha? Sige, ba na itong inom o mga tambal, kaya lang gihilantan, gon. Diba? Ang mahitabo mga igaligison, pag medyo mauli-ulian na ka, tingalan kang mura kang galutaw. Mura kang walay balanse. Plus, medyo bungol ang imong pampaminaw. Mo ka na mga ginatawag nga mga makahatag o kanang mga unusual nga feeling ka na to. And imagine na lang mga igaligison kung sa'y gibati sa ito ang atayan ng mga higayuna. No, mo na ginaingon mga igaligison, dili magpasulabi o gamit sa mga synthetic medicines. Gumikan kay posible, no? Posible nga na ay ikatanyag nga maot sa itong lawas. Kay chemically enhanced naman guna siya. Naanamang guna yung mga chemical mga igaligison. Unlike sa mga herbal, nga puro gid kay nga gikan gid mismo sa kinaiyahan. No, gipang itos, gipang galing og ayo, gibulad sa init. Dahil yung paguman gisunod og kapsula. Ang kapsula mga igaligison nga gisudlan, dili pag ginagikan sa kanang mga murag plastic nga type, no? Kung dili, mura po na siya o kanang gikan sa seaweeds. Nga diin na inigabot sa mong tiyan, mahilis, malanay. O, yun na mga igaligison, ang kanindot sa ato ang mga produktong herbal. By the way, mga igaligison, dili na ito pagkalimtan ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o usab SED Kogon Herbal Capsule. Napuntay kape, ang SED Panyawan Coffee Mix, nga napamatudan nga maayo kaayo sa atong mga kalawasan. Ug usab mga igaligison, ani ay haplas nato nga milagrosong makatabang, no, sa pagtangtang sa mga balatian nato. Kaning atong SED Liniment Oil, ang kanhi na ibga nato isip SED Panyawan Liniment, SED Liniment na kana karon, no? Ginamaan ka na sa Seed Pharma o distributed sa SED Marketing. Maayo kini alang sa katong mga kaisunan natong adunay ginatawag nato ng mga muscle and joint pains. Kung ikaw aduna kay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas diha, ha, aduna kay mga gisinati karon ng mga balatian, ilabi na kung kini mga pagpanakit sa imong kanutahan, sa imong mga kabukugan. No, sulabihan siguro ni mong lihok, na pagkuman na, nibate ka nga murag na strain ang ato ang mga unod, no, kaning ato mga muscles. O baka mga igalang isuon na na-sprain or na-lisa ka ng imong tiil tungkol sa sobrang lihok ni mo. No, naay mga ina ng mga instances, nindot kayo nga magpahid sa SED Liniment Oil. Kaya kanina itong SED Liniment Oil, mga igalang isuon, aduna ka ni siya saktong kainit o kahalang nga makatabang sa pagpahupay sa imong mga balatian. O usab mga igalang isuon ang side niya na tungkol sa methyl salicylate, camphor o menthol, mabati po din mo mga igalang isuon nga manunod-sulod kini siya sa itong mga kaunuran ug mutabang sa pagpaalim sa itong mga balatian. Imani ang itong haplas igsuon, ha? SED Liniment Oil, ginamaan ka na sa Seed Pharma, distributed by SED Marketing.
1: Inyong

0: Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa ninyo. Maigsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa.